0: Iyini minawu ya xintu ifanelaka ku endliwa loko ili kona? Eta tlhela hi phinda xivutiso leswaku wena murhandzi wa muyingiseti tilulamisela ku va u hi fonela u hlamula a xivutiso lexi. Wansati kumbe wanuna nga feliwa hi nsati kumbe hi nuna a fanela ku tlhela famba masangu ndzhaku ka mpfhuka wihi wa koho? Hi yini minawu ya xinto yi fanelaka ku endliwa loko yi li kona ku va munhu lweyi a tlhela a ve ni vutomi la yena? U nga swi kota a ku hlamula xivutiso lexi murhandzi wa muyingiseti hi ndlela ya liqunga 82-31-05751 kumbe 84-32-12-287 82-31-05751 kumbe 84-32-12-287 hi ku rindzelile murhandzi wa muyingiseti leswaku u siya a mavonelo ya wena hi nkarhi wa ku va hi dyondzisana hi yakana hi tlhela hi pfunana hi ndlela ya mabulo hi ku rindzelile. Kambe ya kona se ya bakalqunga oyo oyo oyo oyo muyingiseti se ya tshwemukile. Sinzisa 82-31-05751 kumbe 84-32-12-287. Oyo oyo.
1: Nyanshe.
0: Nisalana ma.
1: Ernest Mozeni makwapa kapande mjikeni bari ya kubekwa kono mnyamba.
0: Isona amile kapande leswi ana tatana Mozeni. Tatana Mozeni. Ushingisile xivutiso swo. Ei, a mavonelo ya wena ke?
1: Boni tsongo ka xona xuti.
0: Mm.
1: Ni ndi ku tshemba swa na munke ta dona.
0: Mm. Kambe leswi swi hanyeke lomu migangeni, lomu ka maxaka, swi ve njhisi kwihi?
1: Bon, a n'wi feleka ku ti a wasati. Normalmente, ti ya karhi la nuna wakwe un'wana.
0: Mm.
1: One
0: se a wanuna a rila nsati mpfhuka wihi wa koho?
1: A wanuna swa mu karatela wanuna wa heta un'wana
0: hayini
1: nena we un'wana
0: swi mu karatela hayi
1: swa mu karatela wanuna mitela swa mu karatela ku heta un'wana eprinsipu. Yeah, I want to know that we see you at the wood. At your sake.
0: Say that the wood, what do it?
1: Na pretty man.
0: Say once at the end of an elegant summer lamb.
1: I listen to this of a son of the wizard alone of one. I wish.
0: Ah, say when Yena, I want Satar Lewin Tennessee's miss.
1: Awanuna nwa sa tshambanile.
0: Si hambanile kola ka yini? Si yini tifanelo ta ku fana?
1: Tifanelo ta fana mjeyi. Awanuna madela. Sa karata ku heta un'wana.
0: Awasa ta swimkaratele.
1: Awasa ti madela mina ni nga swi vona ava famba va madela va jeni va heta un'wana. Awa tshamile ka kaya. Ndzi no ku tshemba swa swimkaratele. A wasati swa hambani n'wana. Ndzi kombela ku ndzi kuma mutsongo. Ntata tindoda la ti ta nghena. Ni ta ku tokuri na ku exikutara be. Maj, in term ya minawunawu leyi u nga yi vutisa la swaku ku ni na munhu wo hapuwaka. Naswona leswi a na.
0: A wu na vutlhari ka swo.
1: Ya andi na usungu kati ka swona beke andi Steve mina to swa mukombele hunene basa kuna ivi tla yes akuna problem
0: isona
1: manje vanwana va swi bindzisa tingu no se uke no se uke manje va ipikela va dala la avisini dala nchumu swa ku swo kari va swi encaka paratat leswi va swi hlayaka leswaku loko wo tshuka u mu nghenela u fele kahle na u nge se se heta u ta teka u rwele khombo ka vula leswo u rwele khombo ka ku a swa ku okay loko se u hetile un'wana loyi kumakumaleni se ala ku a lava ku khetha malopa a khetha malopa lawayani se a na ku vala ku a ku na ndzi ti wona ti wona ti wona ti mahava ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi
0: ti wona ndzi ti wona
1: ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona ndzi ti wona
0: Inkomo sinene tatana mozinho ikesile.
1: Animano, ikesile, mamã.
0: E 2:06 já engenile mwingise do ranga. Ai, linha mbane, só se ikumeka kwe. Alô? Mwingise do akurandzeka. Asalile. Mwingise do akurandzeka.
2: Ligile, ligile, mamã.
0: Ni xitla nama.
2: Una Philippe Novela ka xisano.
0: A kwini?
2: Ka xisano Philippe Novela.
0: Ka xisano, ha ya tlhelela hi vuya Maputo hi swoho leswo.
2: Ha xa fanisa ku vita ze singa ko xa Maputo.
0: Mavonelo ya wena tatana novela.
2: Ei, a ti magalisi. Sikulu ta karata.
0: Mm.
2: Manjeke lava se va nga ni dlula eka tona va ti vona ko ti swi nga karati manjeke hina va ka swi na yendlekela swi kumeka hi leswi a hi karatela
0: mahanyeleni kambe va leyi
2: a marile la ya hina vanhu hi fanele a ku rila a ku fana loko wansati a ze a khipa malopa hileswaku ko ti ta famba masana swa fana na ye hina wanuna loko ni ku a khipa malopa hi lembe na hi vuku vavanuna swi le lisa ku fika lembe ni la ku na hevesiile ku na hi vuya ngoka phela malopa and down swi ngi swi famba ku fana ingalo ku na ku hambana leswaku lweni wasati swi nga tshama nkarhi wa ku le henjamo hi ku hatlisi ka nuna na yena wanuna phela na yena wa feliwe hi nsati se swi fanelaku hinkwenu hi rila a ku fana loko phela na yini ta bala leswi hi ku swa kahle mina vhela swi ni nhlekela va ta nghena vo manile na Gabriel Elia ya Andrea Vandamela va ta nghena la vo manile vo pondo va kona vo vakulu ka hina loko a ni nga tivi mo mani ko tsena tsena kuma mini kumbe na yena va ta nghena ke ta tiwa hi vo
0: inkomo bye bye
2: tani mambe nkarhi wa vona na va nyisela ka mbomo
0: ey wansati kumbe wanuna nga feliwa a feliwa hi nsati kumbe hi nuna a fanela ku tlhela famba masangu ndzhaku ka mpfhuka wihi wa koho yini minawu ya xintu leyi fanelaka ku endliwa loko yi li kona ku va munhu loyi a chumiseka oyo oyo.

0: Inkomo swinene hi tlangelini yana mahlweni ku pangalatana na hina bye bye. 2:12 hi ta ya mahlweni ku amukela vayingiseti i nkarhi wa ku va hi bula hi dyondzisana hoyo hoyo muyingiseti ni xitela na
1: mamaxivekaxitani
0: ni kombela ku pumba mpfumawulo ka xikhoma moya xa wena koseno hi ta kota ku kumana hi tindlela letinene i na tatana George.
1: Na kutwa
0: mavonelo ya wena
1: a mavonelo ya mina i ku wena mama swilo swin'we hina hinkwenu mamani ni nga ve baba so hi se ni ka xiboho xa mi na vabava ni va mamani va mamani va tikiseliwa ngopfu minawu na minawu ya hina ya vevuka manjhe hayi leswaku swo mahiwa hi nawu wa koho kusukela ka tolo leswi va nga swi fungisa swo vatswali va hina leswi hi tswaliwaka hi swi kuma na mama
0: inkomo swinene
1: ya hambana
0: aminawu leyi ya xintu leyi
1: yi leyi ya xintu ya hambana hi bohiwi ku fana na vamamani ni vava
0: ya hambana hikola kayi
1: a leswi se leswi u nga mahi swa yila hina hi lava nga ku swi navela ku swi vona swa ku swi yile hi mhaka muni hi yo twisisa swo sweswo ni teka ni mama
0: inkomo babaye
1: kani mama
0: 2:14
2: 82 31 05 751 84 32 12 287
0: oyo oyo
2: ni xile nama i felo khumayo ya ku tikela a nkhomeni a xongweni
0: hi swona hi suka ka xitani ya xongweni tata na khumayo mavonelo ya wena
2: mavonelo ya mina ku ni bava lwale ku humaka la hi nga ve madliwa hina vanhu yenge hi vulavula ntiyiso antiyisa ntiyisweni tanto ka wansati tanto ka wanuna loko ili va rhandziwa va wu rhandzana ana hi wolo wa wun'we swi fanele ku a heta lembe hi xavumbirhi loko ka ha li ku luziwa la mutini la ku ni na wu endliwaku hambileswi kun'wana tikereke tikanyaku wa ku hi lava munhu a ta hlantswa muti i nga leswo swi se ku ni murhi wun'wanyana i nga le khale ku a yi gasela ku a mali hi ku xava tihuku ni nyama ku a yi nga yitwi a hi hoxiwa mati a xihoxani xipolani ku tlhe ku vekiwa xihoxani xa ku ni hambi munhu a li jona anti xi petiwa ka mbita ya mati anti mati lawa no podi ma hela yi hlantswiwi maiswo swi basa ku ni yila ni yanga ka lixaka ra mina basa ku wa jiwa a mati lawaya kumbe i kumana endleleni hi tlhevulana kumbe ikopo ya gwale swi endlisana swi helile hi murhi lowu se puriso ku tala ku lifula ku talo hi nga sweswo ku a lifuleli ni nga tala ni tumbuluko hi yini hi michumu hi kandzihelaku hina hi tshika ntumbuluko wa hina hi nga ve madliwa hi swiendliwa hi tikereke a ni tirhoki no vulavula ntiyiso leyi ni hambi wena muhasi wa mina u yi tivaka ni va yingisetela va hayingisa ku va ta nghena ku va yi tivaka se hi mavonelo ya mina lawa kambe a ni dliwa ni vulavula ntiyiso antimi ni nga mbala ku ni ve phambeni ku tlula lava nga nghena ka nkarhinyana lowu kambe a ni bali ku no tlula munhu no bala ku a ntiyiso yoleyo hi nga xengeni hi tikereke ela mavonelo ya mina mamani wa mina felo kuma hina a famba hi ta nyimela xikola no xitoka mina hambile swi kaliwa la ku nghena swivevukanga
0: inkomo swinene tata na kuma hi tlangelile babaye
2: mintizinene
0: inkomo babaye 2:17 se wena ke u li yini hoyo hoyo
3: hayi mapeleni
0: ni na tatana
3: masivi
0: akui tata na masivi.
3: Aye kumela leni kana mani.
0: Anna masha, isona mavonela wena tata na masivi.
3: Ha swatwala.
0: Kutwala hi.
3: Anti mamani. Elende kai. Wansati, wanuna, nati. Ma wanele ya mina la ntanga na wana.
0: Se, kuvachunseka munhu loyi, ku endliwa hi?
3: Ya, kuvachunseka, bon. Kuma swi ni humelela, hambi hina rhandza ku swi vona ku muka vanghana, manjhe bon. Ni nge swi tivi bebe hetelelo ya swona mama. Manjhe kahlekahle wa ya yingise tikuloni. Kalmamu.
0: Ni gensili tatana yana mahlweni ku pangalatana na hina swo.
3: Kalmamu.
0: Oyo. Oyo mwingset. Oyo mwingset.
4: Ndi tsini mamane.
0: Ni selana mama.
4: Afuka olala.
0: Ani huku manga vitu?
4: Christmas yanyu, Andra Toya nyambani kama singi.
0: Isu ana tatana story kama singi. Isu ana. Mavonela ya wei?
4: Mavonela mamani. Makarata. Sika na uungu basi. Mbako wako lezi. Wehi lasa ana uungu. Ilembe. So.
0: Se kuvachunseka ku endliwa hi.
4: Kufuze ku kumbeke nimbambe kwa sala. Kamela ga munhu hi gepo.
0: Yeso. He can see li tata, ta yingisa mavonelo ya van'wana, yana mahlweni ku pangalatana na hina.
4: Kani mambo mama, ndi ndwala ku kasi kuwa yini ku kumasiku mungu ya kaku amuna awula ti vutisi leti a nga na tona.
0: U ni xivutiso tata xiveki.
4: A mu xi tshuka mula ka yena mu khayela ku mu vutisa swivutisi leswi fanelaku kona.
0: Ku ta hlamula mani swivutiso swoleswo? Ku ta hlamula mani?
4: Hina tithungu hifanaku se mu vutisa tiwutisi presente mi ndzi vutisa ku na ndzi vutisa u nga ndzi pfuna.
0: Xitshungu xi ku pfuna. Hi swona hi ta ni ta swi veka ka tihosi ta ku ta hina swo.
4: Alright.
0: Bye bye. Oyo. Kavu ka barula ku saseka.
5: Mama na Elena Gabriel Mashaba.
0: A ku phaza mekanga nchumu siva yo ku vitana va ku u ta tafakaza.
5: Ya, swa twala.
0: A
5: makale ya nkoka.
0: Ya.
5: Ati mhaka ta ku a vavanuna va titsemela vona vo titsemela vona hi nawu hi na nga hundze ka swona malembe mambirhi ya ku tala
0: malembe mambirhi
5: ya ku tala va ku xupa lawu zila lembe i ya ku leha mavoko lembe ya koma manje mina ni zana ni tsitsile ni yo noka ku le aba ba kwante le ta dojana ana na mina tsiga ni ni tsikwe ke ndo ba gama na ko kuna ku ba tsa muntu ni ko ni ni na ku ni ba na ga sare gana na swi la ni xolesa komu ni nga ni vana ba majaha vona va phila ka kona va nghena kona vhela lava nga basisa muti i vana un'wana na mun'we a nga basisa muti a minawu ya endliwa aku khongela khongela enkwilo manje isifakathe imawe nawo amunu lwe angaphelwa yinuna achamele yalaba angaphelwa yinuna labonana awasati bangaphelwa awanuna bangaphelwa isati achamele yalaba bangaphelwa isana mina uyifayo ayetheliwa yilaba bangaphelwa apo sonke munhu wa ku kala ka selo nga ta ku yitela nabo nata a ni swikumanga leswaku endliwa leswa swa khale swa ku peletiwa ni ku yini maje hi nawu ni ndlule ka wona a swivona leswi
0: na u kuma mama
5: a timhaka ta ku va ku swi helile hi kereka u tala ku a vanhu va phazamiseka vona va bala kumbe ku khongelile va ku hala va kala timhaka ya teketela swan'wina lekulombe swa vanhu heleketela mixikoyinini manje mau pakati ka muti ti ku enciwile
0: loko ku nga yinciwi na wulomvo vailena ku enceka yi
5: loko u nga yenciwi nawu wa ku hlantswa muti mahisana kisana va ta huma munhu ayaya hamba swa ku hamba a veta fikaka mupatana na yena awu ahambe handla ku hamba ngala kaya se musala zaku mukhohlola se inke usi u va leswi va mi byelaka swona muyingisa a ku ecekanga nchumu hi mina leyi ku enciwile nawo hinkwenu ukhekile njani hangalaka a ku na problema lava sukela ndlwini va basisa muti va ku ta va hi bilela njani hinkwela ya hangalaka a leswaku va ku a kereka la basisa lona hi buku hinkwenu va khongela maxi yingi se kuenciwa nawu lowu va nga te swayila swayini u nga na ku loko va ku swayila ku swi yila hi ku yini loko loko se u swikona mundzuku u va ta hlaya nchumu mina leswi ni nga swi vonisa swona se masiku lawa ni mikonibese ni ni masaseka maxi kusukela ni yo titshamela avanuna va mina vatukulu ni vanhu
0: Oh as our vovo Helena na vna yinyika amtoto wako amtheto oyo oyo mwingset
6: yawe shele mama dalal mena nyanto
0: eh avitula munhu impondo mam papai aku uni chula namuhla leswi
6: aw
0: ni waka mapuni ni haleno maputo phe belar mine waka gas
6: aao ni rivalele mama no
0: si sona tata ni na tata na mani
6: eh ni pa Francisco Mondlane jala ku talwa bara de Limpopo zongwa
0: isona una mama na Jovita Ngovo haleno maputo so
6: yo kopa mama no sa de mama na Jovita Ngovo ni rivalele mama
0: isona ngena mangeni tata
6: ni rivalele kele ni kuma ni na rada nhloko ya mhaka ni yi kumanga
0: wansati kumbe wanuna a nga feliwa hi nsati kumbe hi nuna a fanele ku tlhela a famba masangu ndzhaku ka mpfhuka wihi wa ko
6: ya khani mambo a na khesa leyo i mhaka yikulu kambe i mhaka yitsongo tanto wansati tanto hina vavanuna loko u feliwile hi wansati hi nawu ya ntumbuluku loko u la ku landza hi leswi swi tisaka hi swona akhandi u ni malembe mambirhi nawu yo tshama mamani tanto wanuna tanto wansati loko hi swi landza hi nawu i malembe mambirhi a lembe la ku tala u liheta na u kokile a mpahla ya mavoko ya ku leha ivi la ku sangula se ala wumbirhi le luta ku ota ota ota ota li heta na u gokile ampahla ya mavoko ya ku gom.

0: Achemuquil. Oi, oi.
1: Lishile mwana Jevita.
0: Lishile, nishtela nama. Nishtela namani?
1: Na Alvar Spaja Bernardo Bila, Aboane.
0: Alvar Spaja, kuko. Akukala ke tata?
1: Ah, no tenzisi.
0: Ufana ni mavele ya nyoka.
1: Nese, machivumpa mavele ya nyoka.
0: Isona tata, mavonele ya wena mailana ni hloko makanya munthu.
1: Ah, mavonele ya namuntu mini mutongo ka makale. Machini ta donza kufana leswi va hi dyondzisaka. So ke ya ningeti tika ku hlaya nchumu. Swa switongo ni ta hlaya. I 2 anos, a ngava wanuna, a ngava wansati, 2 anos. Ekona to famba masangu, já, ninga kala ninga shtivi, kalu yanga niva sati vabili, kugama kufan sati mungu.
0: Ya, ema kai wani leyo, utakana yo.
1: Laya nile, porque papai inkuru, avi niva sati vabili, kufalsara mungu, sala mungu, já, nishtivi, so kukwe njegi inla. Ila shunga kala ninga shtivi, nita njima kona.
0: Inkomo swinene baba yana mahlweni ku pangalatana na hina
1: ani mambo majani ninavela ku yingela loyi anga ni vasati va bedzi ku nga famba mungu sala mungu
0: va ta hlamula hi xivutiso xin'wana lexo
1: ani mambo
0: oyo oyo
2: awu xeni
0: ni xitala na ma
2: hi jala ka ndhaveni
0: tata mavonelo ya wena
2: A mavonelo ya mina a malembe mambirhi ma sustenti loko mumani wa wu karhi a luzekeriwe hi mulungudzana kumbe mumani ba wa wu karhi a luzekeriwe hi mamani wo kama a ku va a rila a nuna wakwe a nga tshama dojani van'wani va tshama hambi hi ku tlula lawa hikuva a rila mulungudzana wa yena se mhaka leyi taka ni papa leyi ya ku loko a li vasati vambirhi ku luza wun'we a wun'wana esusiendli hinkwavo taraka va tshama va zila hi wumbirhi lavo tinku va zila kuke mulungudzana loyi a fambeliwe hi nsati wa yena swi nga mahali ni nkosikazi yi nga mu fambeke yi nga mu fambela tenge va zila hinkwavo wumbirhi lavo a nge papa loyi a nge mahincoko ya ku a gama a teka ne dojimes a nga heti a jikela mun'wanyana ha ku va ku hahi swona leswi a ni swi tiva ni ni ntiyiso leyo swi nga ha ma un'wanyana ni ku swona leswaku i mani loyi a nga famba ka yena a nga ha swi talangi yena a wu siku la loyisana
0: la loyisana so
2: la loyisana wu siku
0: se
2: u ti lava ku ve se wu loyile ja
0: se hi nga ni byela nchumu a minawu ya kona ku va chonsiwa leyi hi ya ku
2: a ku ni minawu leyi nga endliwa hi khale a ni tivi swa kumbe swo swi ya ha endliwa ni swi tivi leswa a ku ni minawu ya kona leyi nga endliwa porke a nga le ku va nghenangini ku hela ntsena a va endla swa ku endla va khale va kona hali zanga hi swi tiva swa ku hi swa ku yini majeni a swi tiva na ni masungukati leswo
0: inkomo ni khensile
2: sani mamo
0: babaye
2: bye
0: 2:32 hi ya mahlweni hi ku bula ni vayingiseti va hina hi dyondzisana hi kombana tindlela oyo oyo muyingiseti
3: mamana jotitango va ni weliwa hi rete ma
0: kambe ke
3: Yana vula leswaku alano a kuna ku hambana ka mina ninga wanuna na yena nga wansati ana wulo wa wupi wa ku i malembe mambirhi u faneleke ku va u maheta a lembe la ku sungula a nga lili u leheta ku naho ni mpahla ya mavoko ya ku leha endhawu lawumbirhi leli u leheta ku u ni mpahla ya mavoko ya ku yini ya ku goma se endhawu ikhali ka kona akuni
0: a red namuntlha la ku xatiyara hosi ya ngo akuvi wa swi navela ku siya mavonela oh cinca redu fona hi lin'wani red a swoho.

0: Inkomo swinene tata hi tlangelile swi kotile ku siya mavonelo ya wena hi ta ya mahlweni ku yingisa van'wana so
1: hi swona leswi mpenyana swa ku ni nga swi tivi swa ku za a mahlantswela endzhaka wani nga ku basisa
0: ya
1: kombe loko ni swi languta mina eyi ku vhele swi ni nga kulela tirekena ni swi tivi leswi va nawu i nawu.

0: vamuhlantswe hi huku ni huku ya kona ngati vumuchele swingatana
1: yaumebaaikolanimacina
0: u ku byela hi nomo xa ku saka namuhla u basile ukumpiriri masiku yaku lawa u nga ti wisela mukani wako kambe basile dipende ka mahanyela ya kona ta swaku loko va ni byela swa ku tiva ku lexi nawu wa laha a tidyela swona a hanya ni kombela divalela ni sungu kasi
1: u va ni tindzava
0: so
1: inkomo swinene babayi
0: unene
1: Duas horas na 37 minutos. Ya mahlweni ku buleriwa yingisetiwa hina va siya mavonelo ka nhlokomhaka leyi nge muntlha lana hi dyondzisanaka avuxeni oyo oyo muyingiseti a ku zwe oyo oyo muyingiseti
2: avuxeni
1: ni xile ni xitela na ma inkomo swinene mavonelo ya wena kambe ku rhanga ni kombela u pumba a volume ka xikhoma moya xa wena hi swona tata mavonelo ya wena
2: ya mavonelo ya mina na mina nitsoko mara a xa ni mukuseki a ni se swi hanya demo ra yena hi nawu wa kona munhu tenke a heta dyuxa kona nga a ziyela kumbe nsati wa yena kumbe mulomisati wa yena manje kebe swo sweba depende ka mbilu ya munhu sweswo
1: swi ya hi mbilu a swa ha yilia swa ha fambi nawu
2: loko van'wanyana va famba va hlela timpahla va maya ku boha leswaswa tinguvu ta dima a dlaya vusiku na famba a dima umbe ku n'wi gungula wena loko u tshwase ku u kombela swilo u swi ba swa kafeliwe u mi kuma kanga ndhawu ya ka yi nga lilo munisana yena se loko u n'wana njhovo wa tshuka a titsimba yi thaka swaku zaba leswi swi hembile mara hi ndawu hi swo sweswo
1: inkomo swinene kensile ya na mahlweni ku pangalatana na hina babaye
2: ya bye bye
1: Oyo oyo. Oh. 2:39. Oyo oyo mwingset.
3: Ao pelen.
1: Libeli leni ni namani?
3: Na baba Andre mbovane kama sing.
1: Tata na Andre, mabonela wena.
3: Yeah, azule zule na swini humelele. A ku fa ku noma ngopfu i mhaka liya ku a ku fa loko a filiwile munhu loyi a nga wa hombe u na ni tisingwana lexaku loko u za u heta nawu lowu u nga vikiwa purka laha ka ku fa la ku na ni swigava swiviri ku na ni ku munhu a ya filiwa ku ve ni i dyongwani leki byi vuliwaku swa ko i n'wana mun'we kumbe a nga siva ni n'wana a minawu ya kona ya hambana atiloye a nga kandza muti u ve ni vana vanharhu u ya phambeni a ku fana na hina hi sukelaku laha ka masikwete masesente hi ya phambeni a nawu wa ku filiwa hi nsati u na ni lembe na wu buhile mpahla liyani ya muzilo a vanana loko va buhile switirapo sesi meza va swi wisa ka mutswale byi ta vekiwa lava va nga filiwa va masungulukati lavayani va fanele ku a siku leti ya kopetelaku

0: Anu gawu loko va ku un dia dos dia va fanele ku va mami na u hlevela tingulu tiya ekarhi wa ximixweni u ya leti rivaleni hi nga khwatini va ya va ku halula misisi liyani va teka ni timpahla letiyani va ti huma ya loko va humile loko muta ekale va ku loko sati wa wena u n'wi rhandza munhu wa wena u na ni direti ya ku kombisa lowu kon'wanini ka wena a ti kusukela ka dojano maxi a direti ya ku va ku nyika lisima a ku fana ni kale u na ni trejano o sinkwano ku fana na yena ka tlezi ta yena hakuva laha a nga etlela kona mamani khuzi kazi loko u veka mun'wani munhu na u nga landzelanga minandzu ku na ni tisingwana leti wena u hakaku ku u mu landzela a bola muzimba wa ku lowu u nga khangana na yena a sala hi marhambu loko u vona vanhu va nyoko timanimani a mafelo ya kona ma hlamalisa mafelo ya kona ma hlamalisa timhaka leti ta ku kala ku landza minawu a tsutsuma ku ya exikolweni a mun'wana a ya byela ku ta hlamba hi mun'wanyana humo ya le hangelo ya kuma munhu u hlamba hi yena manzi mhaka leyi hi bile leyi hetaka vanhu va nyingi mama ya makuno a swi za leswo na kasi ku ku nga ta kuma xihisa ku veni lexi nga nawu i nawu ndzi yima laha
1: hinkomu swinene hi tlangelile ya na mahlweni ku pangalatana na hina tata
0: ndzi bungile ngopfu mamani
1: babay
0: a mhaka leyi lava swi swaku swi ti va humelela a yi va vhuni ku fana na hina hi yingisetaku yi hi vunaka mina makoni wa mina a nga yingisetanga nawu i hakisile ku khani mamba hosa yivi na wena u tlangela ngopfu akuva nawu lowu nga ta na wona u ta hi vona u vona van'wani kala ku pindzo ka Jesu ame
1: amen inkomo
0: inkomo
1: oyo oyo mwingiseti
2: lipelele ku phenda
1: yini na mama
2: iselo Khumaya kusukela axongweni ankhomeni
1: Khumaya nyamuntlha swa ku karhatela hi Khumaya
2: a swi ni karhatele ke ni tiba mondlani loyi a waku hi rede ni van'wanyana va ku hi malembe mambirhi i lembe a lembe la vumbirhi a ni ku kuni mpahla liya ya ku loko luziwile la mukhete yako ku ndleteki wa ku ya hisiwa na litshoni leyi hisiwa hi vanhu va vakulu a hi swivanani ku fanele swi vona ku nyamuntlha se liyani yi tshama lembe na yo mpahla liya lembe lele a pfala ku lembe mufi la ku se a pfali lembe na hi siyile hi mpahla leswi humaku bodi u yi rimisa ku mpahla ya lisima leyi mu yi khetaku depende ka mavonelo ya mun'wana mun'waku leyi a yi vekiwi loko se ku ndlhuli lembe hi ku endla se nga ta tirhisiwa mpahla leswi se ku gama a ti la wumbirhi lembe hi leni bodi loko hi li bava kumbe hi mamani bodi se a rhandzana ni munhu se wa ku se a huma hayi swaku i malembe mambirhi ya ku tala ya ku hi leswi a hi minchumu ya ku lana yo funghisana hayi u khikhizana a hi minchumu ya ku no yi pimisa minchumu leyi nga yi hanya se hi leswo lana teke loko ku ni ku phazama hi vekela na mayero ku ri ki nampi kama hi nga ya swikolweni ku ni mayero ka maprova u kuma kun'wana esovhisini swaku lana a zama ku mali hi leswo
1: hi swona hi khensile
2: hi swona
1: 2:45 hi ya mahlweni ku yamukela wayingiseti wa hina hoyo hoyo
3: hoyo
1: ni na ma
3: Jovita yi ngola
1: mamana Jovita
3: mamana Jovita ma Ah, then una general major ma porela.
1: Eh. Hey.
3: A mika ji.
1: Izona general, mavonela ya wena ke.
3: Ya, mina mavonela ku tala la. Aleso sina sina mavonela ka hina.
1: Mm.
3: Alezi, akwangela ku sihlanyana. Alezi. Iwanuna, iwansatu, ondlanga yena saku mina nsatu wa mina. Nda ku mtshamela masiko ya kukare. Niye wansatu ondlanga yena yeshe. Ati shaka ti kumpirile leso. So.
1: Mm.
3: Sinuna wa yena nje, ni nsatu wa yena. Yena ozoka nsatu wa mina yahisa ku.
1: Mm.
3: Sininge tsutsumi hiwani o kumbese yivezi. Nuku yandla ku basa suku yini yini yini. Ingo kanga lwa chumu.
1: Mm.
3: Sene so sine ka munhu ni munhu ke. Sine ka bawa sati, sine ka bawa nuna.
1: Mm.
3: Se atishaka. Zela ka malo a fiki kwa kwa nga fika. Atishaka ti likona ti saka swi swa swani swi mintswa mintswani. Ma swi swa swa hatiri le. Swa tira ta zwe kwa na ti.
1: Mm. A swa hatiri.
3: Ah, u swi bavane u bani wa tsongwane. Ah. Mage jovita.
1: Eh.
3: Si si songile zwaye. Mina general patrol maphosa ni swivule swi yimalana. Akoni nga ninga mwingele vakonyana nga kulona ka vaka zwilaya. Maje mama mani shiluwane na mama mana vashava. Vata swibala bala nyana ku sa khaltile ko lanu. Mm. Va khaltile.
1: Mama na Helena ngenile.
3: Ah, okay. Kambe maje zwone swo me. Sile mbibini ka wena leso wena munhu wa seliwa wena wanuna tatu wena
1: Ingomo sinene general
3: Aombe
1: Ingomo bye bye
3: bye bye
1: Oyo oyo mwingise
4: Manje vika ushe king
1: Nishile nama
4: Majwa matolo Kamo
1: Ezwana tatana matolo mabonela wena ke
4: ma vuoi dire andare in gamba in gamba anche lì a cali in fumo dove vamo sciaila sciaila come tu sa sati sai sti come a maniera con il tine come il fumo di mangi su la co ma ci cali per la ama sa la bonica nao dove si sente che lì come compri già so se non vedo sa in cieba c'è un po' di luce in il suo buona cagnina non può la come a poco nel suo buono Anchaiso kumini manje mina ntivana holi wa khale lowa hikuva malembe nyana nilipo. Ah ukumazo ka feli wa mina. Utamu kumali mabarate ina le kutlangeni mbushana utwa soka anona nga halipo mazi tamu kuma pomba ni munwanyo.
1: Mm.
4: Na kula khale wa tuwana timpaka ikanti mali kia. Ati goku wa khale.
1: Mm.
4: Oho a chiku tivona le muntu goku yile. Kuti kugoku ata kubhasa mbushana ta Nato ni lokuwa aletia muna chava sinene makaso bo ale vata ni bona swa ni feliwe.
1: Mm.
4: Na kula khale itona ti kombisa muna ati goka ti muhisa ti encha yini manje alanga nawo lo ani koka wo.
1: Mm.
4: Jo so so lu musi la vizo. Dengi yo le so so lu afeli wo ili so so u ta mu kuma ja famba famba ni munwana. Nawo hene baba nuna nga go tshama na hi zwe so ko ata famba manyo. Bona wa uthuli ba se u tsotso ka fambile ka bona kumbe tsama na u landi la sa boba ba famba le nda sala ni ngena la pere ke pina ba madatomba sina la vanzira ka lu vhathu vha nsa ko a ya na tsona anga tsweli ku sala ngena ko la hange tsina he ka nle hi la koni u la ntsa so nka mo munhu vanga anga dzila hi wo pere ke lesi ava ngeni kana ndi ku mhlongo vha ma tsungu ka tsha ngeni kana andi vha ku nika nawo kabo khama masiku ya kutasi leti kumpira le va tlhela va ku va musiku va tlhela va ku nika nawu swa ku swi gentile le mwanchu swo swa hi ntweki le ri swi ku fuwa ka ngopfu hi mhaka ku fana na yini hi mhaka ku fana ni yoleyo ni wa migreja lama nga kona laha va le ha hi swa nchumu leswiyani pela magreja lama nga swona na wona a ma hali swona migreja lama nga swona ma nga kona ri swi ku zandliwa ka magreja lawa swufi lawaya ri ku va le ha hi swa nchumu le amshumini ndi hone ka hilano hikuva ha halandi na wa khale loko hi tlhelela ntshako ya teka masinguni leswi hi hanyisa swona leswi kha ku hanyiwa hi ntamu swo swa ka hanyiwa hi ntamu hi mhaka ku fana ni yona
5: Tatana
1: Zandamela, and Gurinzeli, Lobain Doku.
5: Ah, Então, loco se tava ciente lesso, o reta ma dois anos lá, já recone o tacava o tecansate lei, ou o tacafama maçango, não assate lo tacava na ele. Ele se ninga cura na nitiva sonha, mas sou-se, lesso, sente caca. Aha, ali sone swasi khale lexiyana kumbe swa ntumbulukuluwa wa masiku ntshako. Hi ku tala ka maigreja lawa ma nga kone loko de verdade ku ni mafalisimento kumbe swa nghena muhle siku lebyi miyaka ku lahleni loko u bula va le swi helile hinkwaswo u ba. Ile yiri tu prisi amchumi nyingi yichinchelelile hiku hanya ka misava hiku chincha ka misava sakazata ana ulo a hibuya hawone khale aha haliwone ambu wodyo kulandza na waka kwa kwazi mina winyingi ya shimpumbuluku wa hina yicinceleliwile a mahanyelo hi wola mi ma vonaka a ke hena respeto a ke hena swa ku swi tiyini hi ku cinca ka minawu ja hi leswo manje a nawu leswi a swi buya ka mabuku a swi buyisa swoleswo khani mama.
1: Inkomo swinene tatana Zandamela yi tlangelile yana mahlweni hi ku pangalatana na hina.
5: Nini swa ku lani a munhu ni munhu a nga tsimbiwi ku bekeliwa mavonelo yakhe. A kritika bya ku munhu loko a beka mavonelo a bombema hikusa lani i mavonelo hi lawa a bekaka munhu.
1: Yo dyondzisana.
5: O dondzisana anga kone lweyi a swi tivaka o tiku ni tiku dzini na wa dzoni lowu dzi endlaka wona a hi fanani hinkwezu leswi endliwaka Maputo a hi leswi endliwaka Nyambani leswi endliwaka Nyambani hi leswi endliwaka Gazi leswi khani mambo mamana jovhete ngo
1: inkomo swinene tlangelile yana mahlweni hi ku pangalatana na hina babaya
5: hi ta vonana ka exikondle no xitokama
1: hi swona ku nga le khale
5: a loko ni nga konfigiri ku nghena ni bekele xikhelekhedana
1: no vali batota
5: Wede.
1: Batota no siganya.
5: No siganya. Ok, kadubambo.
1: Tchau, tchau. Oyo, oyo, mwingzit.
6: mama.
1: Hey, utlelo ine na mani?
6: Una Ernesto muzima kwa kwenye ni ngavala.
1: Utlewuya.
6: Nipuzo kwenye ganisa la. Nikhaye nuka palana kudonza la. Ani zanga ntima telefoni wishikutara so. Maje. Ani koma ngachubo.
1: Ayi.
6: Nipu wasi nyingi vanga khanele sila ipa ni kheta sho ashingwe so this is not one of the standpuna majise mende misho vona kariso ko a do janle avanyingi avayikuti hambi unwanu ke vaitsandzeka
1: yeah
6: wo agora handa zilo unwanu do jana mense ngawo ma 8 mezi ta vhidi mas vanwane basa zvibai avai munwane amba tsipaka letiya tete kune ndi grace yepfumesaka letwa kuzwambala aluthu manje i feli wuli ndimu muluso anga hatiluwanga usivonile problem amwa pastor amile go grace amile ve amfundisa ale kana anga tsibisi ku alisaka lokari le ambala a le swa tunguri ta pakete maja aisindzisa alo mpodo ngambali proku anga ta gweta proku swinene na wa ku bindza nguva ti pakete makoni va khakha va switika afamba ekeze mufeli wa nomomo no suka ngale mufeli agora otra coisa ninga ka ku ikuma ka ba aloko se u hetile dojan le me wulaka muhleka u kumbe unwana u hamba na uluwa ku u vala ku fambona morera kweni loko le mufela kazi a kutika ala we makadzi wa kona swa ku ku hlambela o poda famba hangi ke loko a famba hangi hi xi problema inga kona loko kule la mutidi hi problema inga kona oyone
1: yeso
6: aka hana swi vutisa puka nga hana nka aka hana hlamulo wa swona leswi
1: aka hana hlamulo inkomu na hina ya cancer tatana muzinyo kama se u hisile
6: ina mina wano na swoko ni ana teka ku hala ninga au katene ni ya nuku ni famba ni ata ku ana hasi anka mu fambile apa police kan mambo ni lukumile la henga jonzile kuna ni sophisticated ni te set ku for longa wolo kwa isikolini kan mambo ninga teka nkapa ku le kan mambo can see it
1: inkomo ila ku tlangela va yingisedi hinkwa vula va swikoteke akusiya mavonela mailana ni nhloko mhaka leyi ya lisima ngopfu swinene amahanyeleni ya hina lana hi dyondzisaneke hi ni ku tshemba leswaku va ku tala swi nga endleka ku swi nga se va humelela va nga swi tivi hi ntelelo kambe hikola ka mahanyela va swi kotile ku siya amavonela ku ni lava se va swi hanyeke va siyeke amuthetho wa kona va siyeke aminawu leswaku kusuku swi endlisiwa ku yini ku dyondza loyi a swi amukeliwa hi loyi a navelaka ku swi landza ni ku va swi nga mu pfuna mundzuku ka siku inkomu swinene hi ta tlhela hi va na wena ku nga le khale hi ta tlhela hi pfula tinqunga ku nga le khale ka nongonoko xikolya no xitukamos kam loko swi ta ku 3:30.
7: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 3 horas em Moçambique, em Caruacuva, com Manungonoko, Nkambi e Aviki.

0: fuji fuji hakuna mumbe
1: Shilaso tani live like leswako nongolokwa hina msumbuluko wa mumbiri wa mune no mthlano ikumeka kola ku vai kota ku vai bola na wena I vulavula inkambe okare David Ntimanelo nga kola a lulamiseke nongolokolo a navela ku va a kombisa inkwatleto na telana ka ntlawa lom namuntla kunene itava hi vulavula hi ntlawa wa makwavo anga will na nibal lava kunene anga vachai vanduma vaimbelaka swilo swo tiseka tikweni ra hina Msambiki na swile xitano hi ta va hi vula leswaku will na nibal anga mahahla va velekiwa tikweni ra Afrika-Dzonga hi siku ra 28 ka mayo wa 1951 I vana va Boavida Matini na Alcina Mata ku velekiwa ka vona va velekeliwele a xifundzankulu xa KwaZulu-Natal local dade ra Mkhuzi xibedlela a ve xa Ngwavuma ndawa a va velekeliwe ka yona I ku swi swinene ni nambu un'wana chiwaka Mlawu Ngwenya kambe na vo va ndzena ni tin'hwetinyana leswi va velekiweke lembe ra 1952 mamani wava a va tekile a tlhelana a vuya na vona tikweni ra hina Msambiki a ku va va ta kota ku va va dyondza tindzimi ta tiko ra hina ni ku va va tiva leswi laka ni tiko ra ntumbuluko wa vatswali Afrika-Dzonga papa vona a kumeka kona ntirho loyi a rhunga timpahla a li marhungane la a kumeka ka xitolo xo karhi na narhungela kona mpahla se a ku vuyeni ka vona lani eMsambiki a ve lava a va twa a swi chayachaya swa ku hambanahambana swa ntumbuluko nakona I vanhu lava a va tinghenise ngopfu ka timhaka ta nkereke na vanhu vatsongo a va ya xikola dominical kusukela ka ntlhanu malembe ku ya fika ntlhanu na manharhu na va twa a ku yimbelela ka mpfumolo wa le nkerekeni leswi a swi va pfuxela manyawa na vanhu vatsongo leswi hlengeleke ngopfu ku va na vona hi ku famba ka nkarhi va va lava va navele ku va va yimbelela ni ku chaya ku fana ni van'wana vatsongwana na vona va lusile kumbe ku byisa a timbuti ni swin'wana swifuyo kambe xikolweni va hlwelenyana ku nghena lava sunguleke ku va va dyondza xikola primaria na va ni ntlhanu wa lembe na manharhu leswo na swivangiwa hikwalaho ka ku va mamana vona a nga na matshamelo manene ya ku va a va yisa xikolweni vava vona a vuyile a tlhelela lo Msambiki hi lembe ra 1968 lava kumekeke se va tshama na yena minkarhi hinkwayo.

kunene ya likari vulavula hi Wilna Nibal karokona utsongo swinene ainga ta swikota ku va hi xaxametela hinkwato kambe hi ta vela leswaku xikola primary ya va sungule ku na ku dyondza a ve xikola Miguel Arcanjo a xikola lexi a xi lombaka tolka ka vona swi va karhetile nyana hikwalaho ka ku va loko dyondza ka xikola lexi a wu fanele u va munhu lweyi u khongelaka igreja katolika kambe vona a va nga lombi kereke liyana a va le va yin'wana ya wesileyana leswi swi kalaka swi nga va na byalelanga kambe Willy a li munhu lweyi a tiva ku yimbelela kahle a swi kota ku va hlawula marito hambileswi a li mutsongo mhaka yi endleke leswaku a va yi ri ma va va rhandza swinene va lwe na yona mhaka leyi va za va fika ka quarter class va pasa quarter class na swi nga na byalanga handleni ka leswo nakona a li vanhu lava a va rhandza ku bela bola football nakona a va bela swiphela ku yimbelela a ve mhaka leyi va ngheneleke ngopfu exikola dominical laha a maestro wa vona tlhelo primo kumbe makwavo Will Paulo Bogado a lula a va dyondzisa timhaka ta ku yimbelela ni ku va tiva timhaka ta manota hinkwaswo leswo va swi landza hi laha swi faneleka kona nkarhi wa hina a wa ha yi pfumeleli ngopfu ku va hi nga ya mahlweni ku va hi vulavula lava kunene a le karhi hi vulavula vona ka nqambi ya vhiki hi ku navela ku ya mahlweni ku va pangalatani mintirho ya hina vuyingiseli byinene

0: na kona kona loko kuma nna na kontakte la yena manje so lava na varula na mani spirit konsona mani lena mashala abaphu ne mani na elia xizandamela ndi mkhosi ntukulu wa mina lwaye ithani mambu leswi nene tirani khwasa
1: inkomo swinene bye bye Aushen Chemugili Aushen Aushen Nishalana mam
2: Ofoshalana na Cecilia nkuna bair 2000 ama good
1: Isona mama na Cecilia nkuna wonanga hlawulaka
2: Ni kombela tonitu akinza vatikensa ngopfu kambe tigama tingenisela na nkinga
1: Tonito.
2: Mi kombela ku veni
1: ni
2: ka valokutori ka hinkwavo kwala ni vito ra mani Roberto Mudlovu ni va nini ka a va mamana hinkwavo lava nga nghena kwala na va papa ni ku haleni magude nakona rungula ni ka valokutori va hali ni vito ra Francis Kumachini ni vahanyi va haleni a magude ka hinkwavo khani mamana
1: Mamana Tonito yo vana Salmina na Muronga ntse
2: and Thomas le ri unga tar kuma kolano kanda ni tsakele le ri ara tinza vatikensa ngopfu loko emana nokombela loko ringari ko veka ni loka va holile lava vanga hola va hicheleleni
1: inkomo
2: ina mai
1: inkomo lelo liko kana
2: kuma takwa
1: bye bye Aushin? Aushin? Aushin Mwingsit? Aushin?
3: Aushin?
1: Nishtela nama?
3: Una Domingos novela Ankumbe na Shifukonza.
1: Tatana novela Vunanga Ushaulaka?
3: Ni jileza Mr. Bawa luka kuwana vela.
1: Mr. Bawa siya shawli wili, shawla mungwane muimbeleli tata?
3: Luku siti tano ni chayli Erminio luka ku wansati.
1: Erminio. Ulikongo misa kamani?
3: Ni lukongo misa ka Izaura Magaya, Ashfuku nje. Nikama niji kongo misaka mwenguanga ajira ashfukunje niji kongo misaka kama zaya ka Antonio Mazaya ashfukunje na Antonio Kangeni kama ntimana na Manshongo kama ntimana nwanga nwanga la wakumeka ka amara kweni yene Evaristo Langa na nkosikazi yake ni lava va kumeka ka Afon Santa na va dzungula hinkwavo ni dama ni buya ni tata dzungula ka koti yene Masivu Wanga Isufu Amadi ni hinkwavo lava ni twaka nkama lowu ka phosula na ni dzungula mamana Abida ni mu dzungula swinene na Majogonhlana ne nila tshamaka a Roger ni dzola vito Zandamela na wena kwala ntisweni
1: inkomo swinene bye bye
3: na jaha swona
1: inkomo
3: chao
1: tirexero ina 52

0: 4 horas na 50, na 6 minutos, ei, se no tsutsuma. Inkari ya mahlweni ku yamukela vayingiseti va hlawula lisimu va li kongomisaka maxaka ni vanghanu. Hi ta mahlweni ku yamukela hoyo hoyo awuxeni.
1: Awuxeni.
0: Ni xitala na mani?
1: Hayi, ndzi hala ka ndhaveni leyi ya ri lindi mati.
0: Tatana mati vunanga u hlawulaka?
1: A ni kombela lisimulazo linimaa.
0: Avelini mundlani loko a kwini?
1: A ku a va mi gwelile loyi wa mamaka. A mi gwelile loyi wa mamaka. A ku a mina matshamela manene. Leswaku yila swa yina.
0: Avelini mundlani. Wansati wa ku tsinga hi swona swilo swa misava ku na swilo swa misava njombo ya lirhandzu muchela usiwana cinca mahanyela u li kongomisa ka mani
1: ni ya ka Ernest Mosin Madala mambiri ya kamisi ya ka xitano Juli na Philip Novel mamani na Katerini Machava mase wa mina mase Kumayo ka ndhaveni ni Ekremendu Kumayo koka misava Jean Matolo Paula ka mahoko ni hinkwavo lava tswaliwaka ka ndhaveni nambini lava mi tataka ndzawukati ni vavanuna ni vavasati.
0: Inkomo swinene yena mahlweni ku pangalatana na hina babaya. Awuxeni. Awuxeni. Awuxeni.
2: Tixilama.
0: Ni xitala na mani?
2: Lorenzo Axeli Dzindo, Marvalana.
0: Vunanga u hlawulaka?
2: Armando.

0: 4 horas na 29 minutos e temos que lá vem que se te vanaru, vau gamo, que vai falar no gonoculo, te saulele lissimo. Auxen.
1: Auxen, mas eu te dango.
0: Nisela na mão.
1: Ona Arlindo Alberto, lá de culpa.
0: Isso é na tatana Arlindo Alberto, vunanga o saulaca.
1: Aonanga lava lava zimbu lila ku o Maria ntombi ano utate kwa imani ima ulwana o
0: wazimbu likongomisa kamani
1: kawanga na warado vamusengi lumujuba ma mafungu liva kona kwao na vamonjani na papai ya Joaquim 24 enkwawe ngitina vakarisha jambane enkwawo na luwishi kuzai ni musinza kufizinyo wa menlwe na wena kola ni mama mkwaba ngisini mkwaba nikini na mwamu nyingi bawana otanza kungene hii tau ya chao
0: bye bye Aushin Aushin
2: mama jizi jango
0: nisela na ma
2: ayo hindi katiki ni makwaba masaka mbwana
0: tatara makwaba unanga ushaulaka
2: Ani matwanga kuti unanga lako kumeshe puli ntiketani
0: Tiketeli Loko liliko ndakukuntanda kukwela
2: Nangani nisikanani misabawo kaba kutuwa kutakisa soso
0: Iso na ulikungu misakama
2: Nikungu misakawa sato mina paremina mara nzadi Kena masingi niva nava hene watu kulu Niva makwiru wa mina Ni watanga masaka uu, ni wangani waradu, pavu. Nenyekete hiye na matepe, yana sana kutukula kwa wangani waradu. Nangu na kula, nikete makuwa wamine ze arele makuwa hapa. Nijali lilanga, nangu na kula ni mama kutatele, asona, bye bye.
0: Ingo musune. Aushin? Chamukila, Aushin? Ila kuya mkila mwingi siti wa ugamu kuvahi ta fala anungu nukuwahi na Aushin? Lishile?
3: Aushin,
0: Alvan. Nisela naman?
3: Ernest, Bufin, Makpoka, Kapani, Jikit, Bar, Jakubeko.
0: Vunango, Saulaka?
3: Nukombal, Simla, Mr. Ba, Nukutu, Nukai, Mr. Ba, Sashik, Ma, Nukombal, Simla, Gustor of my life.
0: Eki, wena ukombela Mr. Ba, Uluya, Umakane, Na, Use, Akombela, Mr. Ba, Use.
3: Na, ye. Shinge,
0: Koteki, Kuni, Chichaya, Mr. Ba, Ikulanzan.
3: Nichelele, Nichelele, Avelin, Bangala, But, Nishile. Loko kubulishile lishele inkweni la mshavi wewo
0: isona
3: wewo
0: isona Avelino Mondlane
3: lishile
0: ulikongomisa kama
3: ka wena ka namukela na David Muhalla murambeni satwana satwayena ya ka mamandele na Gabriel vangani va mina hinkwa Philip na vele swi na vele Lopes Mongani, hinkwavo hinkwavo lava ni twaka hinkwavo vanghana va mukapandi maputu gaza nyimba vo tlhela ndzi zaku kama ndzi varhungiwe ndzi nga teka nkavuko se a swikini wa ugapwa
0: inkomu babaye
3: ani mama
0: yi tlangela va yingiseti hinkwavo swi koteke ku nghena ka nongonoko ti hlawuleli lisimu hi ta kuma wazimbu Mr. Bau na Avelino Mondlane.

0: seto kurenzeka ave hinzako ikulu hingapangalatana ka ntirisano lo wa switichi swinharhu swa dzongeni ka tiko Maputo Gaza na Inyambani nana kufambeni ka xiyenge lexa mintirho kumeke madyelani vutomi byinene xihundle xa mintirho ya usiku hi kuma mabulu mabulu lawa ma tsakiseke hikuva hi dyondzisananile hi tlhela hi kuma nongonoko tihlawulelile simu ni nongonoko nqambi ya vhiki inkomo swinene wena u hi lombeke ndleve kambe hi liyana mahlweni u pangalatana ni mintirho ya radio Mozambique kwihi na kwihi lomu u kumekaka kona Jovita Ngovo ave na wena
1: u sukela ka xoswi mugqivela ni sonto meano yi tikwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
2: Inyambani Gaza ni Maputo
3: Matimu ya kuhanya Usungukati Tautomi Kukanyata miri Ni magela manene Nakunga choti uchenje
2: Usiku usiku Lizalisha
1: Radio Msambiki Aizongeni katiko Ariam

Mishile Mongu ya Mishu ya Emissary Provincial de Maputo Mushai Monica Novela Murangeli wa tiku Tlhelo wa mintamu ya uvikeli ni usirheleli la tiku Daniel Chapu Kaliendzo aliendlaka xifundzankulu Nampula vusiku leli a fambisile ntirho wa ku gama ku hupfisa mintamu ya uvikeli ni usirheleli la tiku a xifundza xa Nakala ku fikeni kakwe ka muntu lowuya wa ta vusochwa murangeli wa tiku a yamukeli ta matirhela ni mafambela ya mintirho ya ku hupfisa masochwa lomu a siyeke marito ya ntsatsiyo ka masocha lawa ma gameke ku hupfisiwa ka ndzimana yin'wana a vule leswaku musochwa a fanele ku tirha hi nkhinkhi a ku tiyiseni ka matshamelo manene ya tiko nakona hi ku rhanga murangeli wa tiku a kumekile ka ntirho wa ku gama tidyondzo ka ntlhanu wa makume na manharhu ya vadyondzi va Faculdade de Ciências Agrárias a Universidade de Lúrio a Monapo xifundza xa Sanga xifundzankulu Niassa. Murangeli wa tiku a ganda vurhangela muti lowuya wa tidyondzo letikulu a ku va vadyondzisa mintirho leyi nga ta kota ku pfuna mahanyelo ya vana va tiko. Daniel Chapu a vulavula ka vadyondzi va gameke tidyondzo ta licenciatura ni mestrado ka swiyenge swo hambanahambana. Hi vugamu Daniel Chapu a kombele ka vurhangeli wa Universidade de Lúrio a ku va liyantswisa mintirho ya tadyondzo na ku cuvukiwa swiyenge swa manguva na lawa. Na ku endleka leswo mugqivela lowu murangeli wa tiku Daniel Chapu a rhangela mintirho ya ku pfula mphikizano wa mintlangu ya vatsongwana va swikolo etikweni hinkwalo yi endliwaka xifundzankulu Inyembani. Ka mintlangu leyi ku ta kumeka kusuhi ni 2,000 ya vadyondzi va kusukela ka swifundzankulu hinkwaswo swa tiku va nga ta phikizana ka swiyenge swo hambanahambana swa mintlangu ya ku tiyisa miri. Tsalwa la Presidencia da República leyi amukeleke mintirhweni ya hina ya vuhaxi li vula ni leswaku ku landziwa ka mintlangu leyi swi kombisa ku tihita ni ku tinyiketela ka mfumo a ku tlakuseni ka vumbani wa vatsongwana va swikolwe ndleleni ya ku tsumbula talento leyi vatsongwana va nga na yona. Nakona vurhangeli la tadyondzo tikweni li vula leswaku hinkwaswo swi lulamile a ku va mphikizano lowu u famba hi tindlela tinene. Holobye wa ta vuyaki ni pfindla la migodi a kombela nhlengelo wa xiyenge xa vinyi ka makungu ya mfumo machiwaka Terra Infrastructurada ma nga ni nkongometo wa ku yeka miti ya lavantshwa. Fernando Rafael a vule leswaku hi ku kumeka ka tikomponi ta vinyi ka mintirho leyi swi nga koteka a ku va ku yandlalatiwa makungu lawa ya vuyaki la tiyindlu leti tiyeke ni ku va lavantshwa va kuma mukhandlu wa ku va va na byaleliwa ku kumeni ka tiyindlu leti. Fernando Rafael a vulavula wa ntlhanu lweyi a doropeni la Maputo ku fambeni ka magovela lawa ma nga ha katsa swirho swa ndzawulo leyi ya ta vuyaki ni van'wamabindzu. Nkarhini wa kona murhangeli wa mintlhangano ya van'wamabindzu Alvaro Masingi a vule leswaku ku fanele ku tholiwa tikomponi ta lomu tikweni a ku yakeni ka miti ya mfumo. Ta matshamela ya nkama vaxiva ta matshamela ya nkama va vula leswaku mugqivela lowu doropa la Tete ri ta tshuka li hisa ku tlula hinkwawo ya tiku ni 33°C ku landzela Pemba na Vulankulu ni 29, Maputo, Ncayincayi, Beira, Kilimana na Mpula 28, Inyambani 27, Lixinga 23, kasi Ximoyo a nga pepela ni 22°C. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya mixo ya Emissary Provincial de Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

0: Alison Mingani, Janetta Mingani, Eliza Mnyaka Pillow. Na iso hi Pillow. Ni vatukulu vakwe David Mhlanga, Mariana Modetti, Julieta Anelli, ni kokwana wakwe Zikwakwa Mahlangu aku hi vito la Maria Mingani. Ale hinkwenu tsakani mi va ni vutomi byi nga heliki. Hi tlhela hi vuyela na David Masinga taka hi prayela ku xonga ku hatela ku ta vula leswaku wa khensa hosi hikwalaho ka matimba ya lawa hi va nyikaka ya vutomi, a tlhela a tivisa leswaku a prayela ku xonga va kumanini nghozi a restaurante la Bemujiso Shaka li tshwile kambe a kulimalanga munhu a yo luza a minchumu ya ku tala swinene kambe a hosi yi ponisile hinkwavo va voneleli xikan'we ni vapfhumba ya ku biha leyi mi taka na yona diki mingani hi nkarhi lowu hi kombela leswaku hosi leyi a ni ta muvhela ya mahlweni hi ku va pfuna va ndyangu hikwalaho ka ku luzekeliwa loku ya swa vava swi tlhelisela na ndzhaku kambe hosi a yi pfuni swinene Radio Mosambiki a na n'wina hikwalaho ka xirilo lexo.
1: Beira News são novidades.
2: Xikwembu xivula xiku. Titsongo hateni ntamukulisa. Tipeneni xifuva zitamurivalela. Munhu loko a joha akisa makongota.

0: vamani kunene va yivelaka ka sikunene ha vitisa hi vitisa ka vamaphoyisa lava ma hi vonelelaka se zora xida 25 minuti swi byi xile avuxeni
1: avuxeni kwepaliom
0: kunene hi xiselana mani
1: a ni xilana mbukatembe
0: na nka va nga heti
1: yeli patatana
0: njhani
1: a sweswi ndeketela kwele huma ndirinoko kunene humulanyana madaseji na tlhela maji abari hinkwalo ka xamisava timelile ya vona nga ku biha
0: hiswona
1: ni ngo ka ni nga tivi kumbe hala matela ka n'wina ku boko ma ya ku tele vugevenga
0: a ku tshamisekile hi nga ka hi nga tivi miganga mi nga tala
1: hiswona okay, can ma put it out.
0: It's like a little so.
1: Can ma.
0: Michelone. Six horas, 26 minutes.
2: Combratina beta for Nepuchella. We must have a munga colour, Julie. Combratina beta for Nepuchella. We must have a.
0: Chile.
3: Chile, papa.
0: Afshin, Afshin, mama, so in.
3: Connect, say,
0: Ina.
3: Nesti mango kama shaki.
0: Kama shaki.
3: Kama shaki. Maisha ali kama shaki nbe.
0: So se kama basil.
3: Kama basil. Kama shaki shield.
0: Kama shaki shield. Dresha njia ni mishulu.
3: Anamba pa ya kuzulili kama shaki.
0: Ina. Seis horas, 27 minutos. Ya, Avaíve, Avagone Gamachagin, Dimingwana, Ayasa Timbenya.

0: Ile tengana tone kanya gonge. Eteruna ni koko ela ka bi kuna ela kuna bela kone nge ba member wa cooperative kanya go ya tshe militari na yone ya muthu.
1: Yeah.
0: Kan mambo bye bye.
1: Itangeli tata.
0: Asi itone mutirune.
1: He. He. Kasi ya yini yole ya vayive. Ha a. Kuni tikule jikola ka kungena uzonga va dzukume uzongo ku sava etlele. Josha na va bona va yivi va nyumba hinkwavo leswi swi diwaka swo nyamalala makhondlo mahele tinseketi loko swi kumiwa swo kantingiwa vayivi na vone loko fa vo helisiwa hi tiza hinkwezu hi tiza ku fanana byi xini avuxeni
2: ebo avuxeni
1: xisala na mani
2: nkosi yami azazala
1: mile zavala
2: Hayi zavala mani tiko la timpila namuhla leswi nga siku la kona la zavala hey kutali njhani
1: muya ka msa
2: wawo
1: ehe munga
2: uchayiwa timpila kusukela ka tolo ni usiku usiku ate namuhla leswi lingaxa
1: hiso
2: uta matiko ni matiko yata rifuna
1: mpela
2: kukulungela siku la zavala
1: mpela
2: a kisiku
1: mpela kisiku mani
2: Eh.
1: Atangela tata.
2: Ani mambo.
1: Hayi, kolano na hine.
2: Ani mambo.
1: Inkomo so.
2: Ngakhibulela hinkwawo, uba ipambeni ya vapfuna ku tlangela siku dzawe dza tisiku.
1: Impela, impela.
2: Uba jingula hinkwawo ya kuma muti wa wena na u tshamisekile.
1: Ntangelile so.
2: Ebo.
1: Ehe. 6 horas na 34 minutos, o emissor provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. Uhum.

0: Ngonani, ngonani votseni vangana mutapfa kutsamba timbilo sesh na 40 hi 2 minutos vishile.
1: Sil ta talalvo.
0: Vishile kunene hi xisela na man.
1: Kuli matola se. Tatana orat no tipo.
0: Menja ni tata.
1: Talalvo, talan tamen sam kopuruli. Obu palati tsiya tsiya tsiya.
0: Na.
1: Si o parte ra ulin kayo. Kim de la talan kan.
0: Kone.
1: O parte ra ulawa yung sa tapang nawa talan kum. Tumungo mambo nilat. Talan na tandan kumu. Pagkakan ng pagkakal ng labu maturin ng mo kung nawa. Talbal ba tibne? Ah, but think there's bulletin than Tawala. Blurred to team member Tai, Mazana Lawa, one of them. Your Madame Nay now look one Tai Yupalam. I see. You know the Matane and Allah. Yeah, who started the department at sport. But we are a
0: Yeah.
1: Ah, dalila ini jenis macam takdir apa sekali. Tapi lah, sama halah saya yang kita cerita macam takdir. Lalu tu saya lom sesak punch sama orang tu kita buka bandar dalam. Apa ini? Pako macam pako.
0: Pako.
1: Ya, pako. Pon. Bawa lu ambo, bawa lu ambo nak apa? Yul, ambo mau yul. Apa? Kuat padra. Hehe. Bapan.
0: Kuya ngwela mafuzwa nti.
1: Ah, so wabona nisa wukumbele, awukumbele nalona. Kutu hiya igreja, nipuerte ya igreja. Majibuni nungu nila, kundele lalipa ye, nakbawa. Atari luwa ayivata, yena

0: ukuthi wena ungayiveliwe ngokuthi abafundisa laba bafundisa bamwe ngibabula akunamfundisi okulwe afundisa kuyiba nada ekwabale professor lamtha preguntaba yiba yikuthula manje nabantu abasebenzi Cristo abayibe ngokuphapha kwale grezen emilana amsadolela kunye imtela bangena bantemelela pagarata bayiba marathi hinkwaswo va yi vekela lana swon'wana ka yi va ni direse munhu lweyi se adirese liya ya pona ya kula a sponsor magena apple vani lava yi vaku ni magena kwalava ku behati berekrestara kutata na ni sita umi ni ta fundela laha ku ta ta vona ni sitatshamisa xona swaku laha siku ni tivuyela ni ta nghena ta loko lo xitimana nga haliko se ku yiviwile hi vo lava yivaka ta ku yini bava leswiswibalo wafakani ata kunene na talisiwa swa ku kela hi ni nga tsaliwa khali mateketa kuketela nga wona misava leyi a ku nga yiviwi ni matereke na akreti ta ngopfu maadi ta ku yini bali wafakana hombe ta ndlisa hayi tela bava makamu kwala a ta wela swama na yena na matabenkulu ka masaka leyi
1: Como só? Seja na 45 minutos.

0: Şile. Avşin.
1: Avşin var.
0: Aklo say, şisela naman.
1: İyi, yar bela kamasi.
0: İna.
1: Aşkım bu şey bu ona maaşı tayfekiyle.
0: Ne?
1: Nalo vika, alfam vika.
0: Yusso.
1: Beso tula misele, nim sangano, antiru ahosi, no vora, kirikinu kola kamasiyle. Kasi nsikana, kuchadan tukulu amine, tabiko ala kwe wana nkua kona. Amzuki son, tisuguli kulungu kwe, akensa, tlangela utaiseke, kumbala matimbalama. Mas acho que um baixo cate que se entrou numa boca no enxangue.
0: Enxangue ele tata.
1: Aê.
0: 8284-3480. Ah, calma, hello, ya. Watch o chuma com nenhum ahissi, é de Chile.
2: Auxi.
0: Ixi, salão, na mãe.
2: O colmo na vida é machai boa.
0: Machai, me boa.
2: Apotia.
0: Campotia.
2: Enxane.
0: Ah, it's
2: hard to do it.
0: Ina.
2: Ah, when you
0: can get it. I
2: didn't
0: have a room to try. You saw. And mom, the kid on quad. The Tangelili saw. Mom, the kid on quad. Sage na 49. Aushin.
1: Ashe.
0: Ishi selana man.
1: Ainda te vas com a patrão de Max Nyanga.
0: Nyanga.
1: Yeah, now call.
0: Njani.
1: Alam sa pagaling sa mga mina ka Nyanga.
0: Mm-hmm.
1: Ang patrão set ya, put some set is.
0: Isa.
1: At ito sa mga korula, sa nalisita, katata na mina, yung sila.
0: Asila.
1: Ina 3 meses, amo pa nga uwan ang kanatid sa esperansila.
0: How?
1: Eso es interesante, ¿no? Y es para mí que ya la hay, ¿no? Me llama la agua. Fue, güey, tiene güey, así para darle mala a la tela.
0: Así se vale, güey.
1: Así para darle, güey, no te acabas, ni gama bono, loco, ah, güey, dile. Amo a que le hice un chumo, amo a nana, amo a que le hice la suena que enxerga. Na, ele se esticou para estar com o corpo, né? Se dirigir a mim, ele é um quadrão, certo? Ele não vai, não é? Lagu cala, mesti tanggal aku mana yang mukjizat yang masih ada di kira lah kuat. Mena yang kau minta aku, kalau mampu, siapa masih saya sini, dia masih, dia belum nene macam ni macam aku suka kau, nanti tanggal aku bawa, nang aku kumu kata challenge yang guna aku mau roda, ni yang kau ini kuat nasi ambela, mena yang kau nama show itu kan mam.
0: Kan show,
1: kan mam.
0: Rishil. Avşin. Hoy hoy dişiyle. Avşin. Ok. 84-82-30-84-80 dişiyle. Dişiyle. Hoy hoy dişiyle.
2: Ah, no. Por isso lá não se fazia a mangada para mim, não é que se tira a gente na bala, não sei, não pode tirar lá, ok? Não é o que engana ela aí. A minha mãe está no bom, vai lá, porque está com a caia, porque não vai nunca lá com a panela. Epa, a minha mãe está mais, também não com o nome sério, está com uma coisa que eu não sei, está com a mão, eu amo a tira, uau. A tua pele, o pulano, inutilizia a lei, eu amo a tira, uau, só que não pode, eu amo a lana lá. Mambo da tanga
0: eka hoy hoy Rishile
3: oh Rishile
0: inaka
3: ya ane uwen tabaradi atima kataba hii wanukuma
4: nakukuma papa
3: ya mdaweka ina inkwiri kumeka hizi organi ya musintibu ya kwa inga tali kushava mchumu kamuni akusi achumwa kuhiliwa oo neka mtata ipresi za kona niko saluko ishava yo vanyika matimba wanikuma halo
4: satwala tata
3: ya vanyika matimba mutandirivalela kubuya kagizi vera atikulela shaniseka ivaiyi e amuno tiva ayiku yiva kupfumala tiro lani ani pfumile lani iku rhandza tiro lova ku yiva se vanta tanyima kolani
4: i khani swo
3: ya
4: he impela loko va thlasa a ta thlasa ku lexi ni xavisa hi zo kani kinyenta u nga viteka xiviti sisisi byi xile
1: Hey,
4: sister, na ma?
1: Sister, I'm calling you up after I'm going to my champagne. Not at all.
4: Good job.
1: My champagne goes to Lily.
4: So?
1: I'm going to go home.
4: Hey.
1: I suppose you should be fun and fun.
4: Hey,
1: I'm sure you are all at my dad's and Bokanga corner. I'm going to go to my dad's. Today, you did good work. Nalani kumdanyani wa mpana na ni kinkiti kante na kako nile hei kikinta kini na chaba ilikara nukwa hana ya mpupi kia unena ya kono kinkiti nukwa hana ya mbani na mshima kono kumu njio mtiva kuma kala kuwa usati mbiru kia na kukia inkana lepa haikulubele
4: haiko
1: ya
4: takuyini impela hiya kone inkwesu
1: okay
4: ihlakile tata
1: okay kuthe kwenge
4: ishulone
1: ya ivule
4: seja na 55 minutos nje nekati minute kunene tingetingana ita jemele sanhloko makali vision
5: awusibali bonga
4: kunene ishisela nama
5: njana mama na jwana nginona
4: na minjani
5: Nikone bali bomba.
4: Eh.
5: Na kazo lini.
4: Yesho.
5: Hayi bona kucho. Ina bali bomba.
4: Atangela kunene le kusho vhashitano.
5: Bali mambo.
4: Ifunya leswi bona ka famu ndivela ali lwenene. Ahe.
5: Ke sho tiri la mitshela lo tsha go tshutsumela a go tsa letsa.
4: Ya. A swi enchi stana. O ba ke 6 horas na 56 minutos 82.84 3480 kunene he zwongwa he kokula ke na wene u hi fonela u hi hlela xanchumo ka ntshava le ya muganga ke a mishulo o ti hlayela leswaku he haleno ni nga kone byi xanjhani na njhani na njhani swi ta va swi ni lesima ke swoleswo hikusa hi ta va hi tiva a ta maxela amugangeni lomu u kumeka ka nawu le kona ni mungiseti ta losela byi xile avuxeni
6: papai
4: hi xiselana ma
6: Nelson Carlos Nyakahlalini xakanyaka
4: me kanyaka
6: hi kona kanyaka
4: ina byi xanjhani kanyaka
6: byi xi kahle a dyambu lebyiyana ha byi vona a vhiki na dyona byi fambi kahle hi kuma nga ya ku tlulisa loko ni kone a na hi tluletani hi hleka ku gahluleka ku tiko hinkwato swimbenyana hi nga ka hi nga byi ti ngopfu ha swona hi ta ku yi nyike hi nkama wa
4: kona
6: no malanga ya kona kutani ma ya hi nghena a xikulu vutomi kumbe ni tirha njhani ku halani ka mapoki
4: a tlangela tatana yini hi ti tirhela ha hombe
6: xavaku
4: loko hi tiva leswaku na n'wini vutomi byi kona
6: Kan mamu papa enti fune no wena kola ni vatsana kulo ni nekela kwela kunene ka viki wa matimba nga likatekini
4: itangelele so
6: kan ma
4: ne sej na 57 minuto junto na kam tmen ne de bizina afeta temelis reshi
7: Aushe.
8: Livombo.
7: Aluvati.
8: Ani beni karala nandwe.
7: Ya.
8: Akamanyi sata vhira karimoni chakadi. Aziki hali fambe bengwa hosi.
7: Eswa.
8: Sola ni nipushela suwani wa mezu Josea Sumbana. No mpushela li. Na DVD kama kitunguli. Na nkosi yame. Kami mamba pakitira kashi.
7: Itangelili so.
8: Chao.
7: Sesh na 58 kunene nse negati mene tinge tingani. Swita chipa. Swita chipa kunene. Futi over minute ni half. Hila swita ka chipa kone. Ya, swita chipa mpe. Rishile. Rishile. Aushi. Kasi lewa mwanyana. Ah, inavela hili kushite hili shiki. Ya, Rishile. Rishile. Aushi. Ah, wakiti. Ah, kehena nkama hakunene. Swa ku kala swi nga heli leswi swi hlolaka. Ku hlaya laveke basa ni tinhloko hi vukhale. Kutani va ku ya we hambi swo yini vukamu bya kona hikuva swi hela. Hi vekisa mawachi yeswo kunene loko ma nga ti famba swone ma nga fambi swone. A ku va loko va ta chika va hi kombela nkama hi ta va hi va byela leswaku kutani nkama wa ku kasi. A nkama wa wachi lebyi kalaka byi nga lutliki. Wachi leti kalaka dinga phazame wachi leti dzi hlahela ka ankama lo nene wa ku vakutani ku bika abusha dzi ta vana dzi xile leswi ke kutani u swivonaka leswaku ansimbi bika ansimbi ya setora a hi ti bekise hello ke ankama
9: Radio Sambika Maputo
7: za Mozambique e comer matimo ya siku.
10: Matimu ya siku.
11: 29 ka maure wa 1842 kufungua xipfumelelano xa naki ka matiko ya China na Inglaterra. Xipfumelelano xa Nanking a xi ni nkongometo wa ku helisa ku lwisana ka matiko ya China na Inglaterra. Matimu ma vula leswi swaku, nkarhini wa kona tiko la China a li yaviwile hi 10 la swifundzankulu ni 5 na swinharhu swi nga ha rhangeriwa hi vagovernador va nga ha ni vutifumi. Maendlelo lawo a ma sivela xitshungu a ku va xi hanya ndzeni ka vuvun'we bya vun'wana wa tiko. Hikola kama hanyele lawo masimu ama kumeka ama vokweni ya swikhududu leswi swi endleke ku va varimi va ya mahlweni hi ku hanya avusiwa nini na ku endleka leswo Inglaterra asimekile avukona byakwe atikweni la India tikuleli ale ni tshomba likulu swinene hikola ka ku xina aya nakanya leswi swaku anga suseliwa tshomba lakwe aye mahlweni hi ku hloma mintamu akuva ale mahlweni ka matiko hinkwawo ya misava. Hi 1839 na azama ku dumela ku vonakile a ku lwisana ka matiko lawa lana ku tlhavikeke yimpi chiweke guerra du opium. Mfumo wa China hi ku famba ka malembe xidzana u dyondzile a ku tirhisa opium. Wu li tirhiseke ngopfu a ku tlakuxeni ka vukona byakwe ka matiko man'wana. Opio, mbangi inga tirhisiwa swinene kata mintengo lana Inglaterra anga ha hoda tikweni la India lomu inga ha byaliwa kona. Hi 1800, murhangeli wa mfumo wa China a tsatsiyile xitshungu a ku va xi tshika a ku byala mbangi leyi hambileswo a vekeke ntsatsiyo lowo vudzahi li emahlweni laha mfumo wu yaliseke ku va ku hodiwa hikuva a yi hoxela vutomi bya xitshungu nakona a yi thindekisa ta mintengo. Murhangeli wa mfumo wa China a yalisile avanghiza akuva va ya xavisa a Katang na kona a tsalele mukhwepa lo unga ha kombisa leswi swaku vadzai va obvio vata tsemeliwa a xikhatiso xa lifu kasi vadzai va mbangi leyo vata khatisiwa hi ku dlawa hi ku tsemeleliwa ndzeni ka mhaka leyo holobye wa timhaka ta le handle ka tiko a kotile a ku kuma a mpfumelelo wa ku va ku helisiwa a vana va xina hi 1840 vanghiza va pfalile mintirho ya katown holobye nkulu wa tiko la xina na a pfumela leswaku a hluliwile a nyikelile ka Inglaterra xihlale xa Hong Kong swa nga ndlela ya ku hakela vutirhisi la obvio leli li hahluliweke ku pfuliwa a vuxavisi a katown hi ku rhangeliwa hi Inglaterra hikwalaho mfumo wa Peking a wu pfumelanga a swiboho swi endliweke hi Inglaterra lana ku tlheleke ku sangula yimpi Inglaterra a phanga Shanghai ndzhawu ka ku va ku hluliwile vamaxu lava va tiyiseleke ka vudumeli bya kona hikwalaho mfumo u sindzisekile a ku landza swiboho swi sindzisiweke hi Inglaterra hi 29 ka Mhawuri wa 1842 lana ku gameke hi ku funguwa xipfumelelano xa Nanking hikona ka xipfumelelano lexi vanghiza va hakeliwe male ni ku nyikiwa mukhandlu wa ku landza ta mintengo ku fana ni tiko la xina lana ku pfuliweke ntlhanu wa mimpolwe a ku va ku na byalisiwa ntirho lowu ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzukile a ku funguwa ka xipfumelelano xa Nanking ka matiko ya xina na Inglaterra nongonoko lowu wu lulamisiwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
10: Mitwile matimu ya siku nongonoko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsinza dorobeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madorobeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo Avenida Jzekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Bola num belo avanço nas mãos do Akalteke escarca campo. Akaltam belo ao singula. Akaltam belo ao mbere. A fula mela. Aya masueni. Cambe o gamo. Bom pepo. Aí me sentando.
2: O meu moço acaba cruzando levantando um tênis para campo. Wansa tanga belo canguana. Wansa no ati. Atunela belo ao pepo.
1: Cassia na enda ine.
2: Sato o belo ao pepo. Wansa ganha na macateni. Wamchai o pepo. Wansa tui. Aí enda se combi se só convém wansa carati. Romancila ya kusuluka. Makambe manyingi. Komba ku karateka.
1: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
2: Hisi leso loko n'wana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we, muya n'wisi makambe manyingi, leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza.
1: Xin'wana xa lisima swinene u nga mpfuriseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
2: Wavo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
2: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
2: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Mana, nyamutlhela mugangeni ku ni vanhu vanyingi.
5: I ntiyiso, wa mi vona Paulo hi Luyani a wa buya.
6: Ma vona vamakwezu, u tshama mi swi twa va khanela hi maendlelo lamantshwa ya ku tivhikela ka gaive.
4: Maendlelo mantshwa hi wani ya kona?
6: A ka xibedhlela va khanela hi lena. A maendlelo lamantshwa ya ku tivhikelela ka gaive ma vhikelelaka eka tin'hweti ta ntlhanu na yin'we.
5: Leni, incini xoleso.
6: Leni, i prep. Za ku yancha hi ku tlhava swa ku tivhikela ka gaive. Aka lwe ukala gaive a jula ku ya mahlweni a lexisweswo. I doze dzin'we ntsena eka tin'hweti ta ntlhanu na yin'we.
4: Eka makhambi mambirhi ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi hi tivhikelelile mavabyi lawu ya gaive.
6: Ina, swa fanela a ku va swi patsiwa ni ku tizisa a xitlhangu. Hikuva a swi vhikeli a ka maitesi ni ku nyimbisa.
5: Hi swona loko swi kutasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na u tivhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbe saje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya Alo Vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84-146, ka TMCL 82-149 kumbe 1490. Ka Movitele na kona 1490 ou u digitara ka asterisco 660 cardinal ka linha pensa. Ku tivhikela swinene, ku hanya kahle swi lulamile.
7: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores.
8: Asterisco 644 cardinal ka foni la wena langa lana va nge tingoma i ku landza u ku kere votare u tsala kodiku la lisimu u li navelaka se u tsala male hi ugamu u confirmara
9: loko u phazamini deketa laya va nge te order delegasound se u langa delegasound lintshwa lana lisimu la wena ni lumbaka kona
8: yingisela mihandzu hi migivela hinkwayo hi tirimi hinkwato.
10: O sungula nongoloko Phatima Maputo 2026.
11: Warambiro ko sengela ka tsana. va xivundza ngulo.

Setore jina 21 minutu jitalose lava likwezwa inyambane. Inyambane ngi kuna Horacio Romão, oyo oyo zishile. Inyambane alosela. Avusheni inyambane. Kiloko swi nga tshamisekanga ku twala vunanga halaya kumbe byi humaka Gaza na mboso hi ta zintsa kunene.

Ali wadu vanitiva nunu amina ikuchayo. Azimbabwe vanitiva nunu amina ikuchayo. Yezimbabwe vanitiva nunu amina ikuchayo. Kona mimbi vanitiva nunu amina ikuchayo. Kona mimbi vanitiva nunu amina ikuchaya. Vikanyani momurila.

0: hi ta vene a maphoyisa a ku va va ta vonela a ntirho lowu a vatleta hinkwawo loko tlhasa 21 hora va kuma ku wisa a ku va ku nga humi munhu kun'we ni ku a ku hingeni munhu ka tindhawu leti ta ku tietlela kone kutani nakone a ku va va kuma ku hlakana hakunene hi ta veni siku hi dia 4 de agosto lomu ku ta veni ku wisa hi ta teka a va atleta kumbe hinkwavo va yinivezo a ku va va ya ta pasiyara va ta vona a Tofinho yi nga lugar histórico ya província dzezo dza Nyembani kumbe ni xikola sekundaria wa le khambini leni a Murumbeni a ku va va ta hlakana hakunene va veni ku bulisana hi xivona
1: Bongele hita uya kwa wana konga hekale ba Domingo Shibinji kunga mnyiki wa mahungu akaletela na ku ni mitiru ya tagonzo hichini mcha provinsi ya Nyambani nzene murambiwa wa hina wa provinsi ya Kagaza kunga Bernardo Kovan hoya munga hidela kumuchikilisi kuyini loma provinsi ya Nyambani mwamukilikili konja ni tsamela ga delegasyon yangwe
2: So na kalmambo lishile fiki kahle lomu mu province la Nyambani vatsongwane va yamukeleki kahle ate nyamuntlha va hali kahle hi utomi
1: hi nga rindzela yini ha tiva bya ku se muchikele nyamuntlha hi se ku ga ku wa ku vhula maphikizana lawa kani lebyi mandziku ku nghena aka tikampu bela se nga rindzela yini hi provinsi ya ka Gaza ha tiva leswaku Gaza hi yena a nga ve grand vencedor hi yena a nga ve nhena ka edisan yi nga hundza hi wulawula hi desmakinto edisan wa Nampula
2: bon a leswi mi nga rindzelaka swona hi provinsi ya de Gaza i ku hi rivitatela tito hi leswi hi nga tela swona
1: mutisa yini izwini munga zwitisa ma model dad hi wahi mumatisaku ni ku hi wahi mutshemba ku ngopfu ka wona ku muta huma ni byihiwa
2: a ma model dad hinkwawo lawa ma nga le xivhele ka festival ya woto a ni nge bala swaku hi linilini model dad hiku hinkwako hi tshamisekile
1: hi byona Horace Romão ni muyingiseti wa ku rhandzeka na Bernardo Kovan wa delegação ya ka Gaza kasi hi tlhelo ka provinsi ya Nyambani kota valungiseli hi na Domingo Shibinji kani lebyi a bululeki ki fambisiwa hi mina na Nicolau Mukavelo loyi ndzi mu losaku ha ku rhamba yi na kulori hoya hoya machichi hoya hoya ka bululeki
3: nikopi swinene i Tracio Makondela i losalani mingiseto kurhandzeka kunene hi hlamula kusukela lana ka machichi mabulu lawa ma yisiwaka ya mugivela wihi na wihi hi xihantla ngopfu swinene a hi navela ku ve hi vutisa tatana Bernardo Nkovan i nga lweyi a taka eka Gaza ka machichi matshamelo hi lava ku vabele van'wani va kumeka hi Nyambani van'wani va kumeka a dropeni ra ka machichi vatsongwana lava va ta ka prestige na vale xikanwe leswaku va hambanyisanyana ka tsongo va nga hetleli ka tindhawu ta ku kumbekana a swi va mahinyana va kumanyana xihundzanyana loko mi va cuka masiku mambirhi lawa se va fikeke lomu
2: bon a hi va preparara mayelano na situation leyi mi livalaka sweswi porke a ministeri yi rhumelile leswaku model dad ni model dad u ta kwini ntawa se a hi va byela vatsongwana swa ku hala swi nga humelela swo fana leswi hi nge bala swa ku swa va khunguvanyelisa muhaxi komu hi va vhizarile na tshemba swa ku va swi nyimelile
3: hi swona loko hi cuvuka letelanaka ni mafikelo ya n'wina matshamele vatsongwana lava va komba yini va komba ku va tsaka ku va ni va kumeka hi Nyambani a ndhawu leyi mi va vona na hi va tsakisa mi vonisa ku yini
2: bon ni ta sangulela masanguleni ka swona a ntsongwana hi ku a selecionariwa para majogo la esse mocha província sal motivado e na swi tiva swa ka ta Nyambani al motivado funds na tsamba loko leswi va swona ka swi swa nyuwani ka utom lavo a ise vona ntsongwana nga komba ku vela swa ka swimtsakisi hinkwavo va tsaka leswi vona ka leswi vanga kumaka swona
3: esona kamrambiwa hina lo hingana yena wa Nyambani 40 km

0: metros quase kusuka a Mashishi, o Kongomai Nyambane. Mangwana ma delegação, a mova ya vona leyi va nga ta hi yona va yi rhumele kaya. Maconditions ma tshamisekile ku ve ni ma teka kumbexana va be va pepo kumbe va beli va nga li vangaki loko va swi fanela ku va yi Nyambane, ma tshamisekile.
1: Kanimambo hakunene a festival ta kumeka ka tidoropa leti ta himbirhi i nga Mashishi na Nyambane, nakasi a nkhuvulo ya ku pfula i ta ve le nani a Stade da Mashishi. Ku sukela loko va khwevicana hi ni mimovha mimbangu ya ku va yi tlelaka kona a ku va va ta va vuyise haleno a kampo municipal, loko a ntirho wu hela va ta khwela mimovha yoleyo va tlhela a Stade da Nyambane lava fambaka a Nyambane. Hi masiku lava ya majogo nakona hi ni ma-minibazi lava ta ka teka a vaatleta va va yisa a timbangu leti va belaka kona. Lexikulu hi nga endla swona a ku va hi nga kumi ku karhateka hi ntamu hileswaku a vajugador hinkwavo va tshama hi mamodalidade hileswaku lava belaka football va le ka mbangu lowu wa vun'we, kutani loko movha ku ni jogo wa football hi novhoras a movha ya teka hinkwavo football u va yisa leno, lava antiball va le mbangu wun'we antiball sweka antizo wu ta vuyviwuka.
0: Swa ku tala leswi swi vendlavukisaka a vatswali hi timhaka ta ku tiva swaku n'wana wa mina kula a ta tshuka a kumanyana dzedzedze a kumanyana swo karhi. Mi nga tiyisa vatswali leswaku ka letelana ka ni ta wu dawu a va khululeki wihi na wihi n'wana kumbexana wihi na wihi mutswali loyi a kumekaka le kaya yingisela radio a khululeka hi ku tiva swaku n'wana wa yena leyi Nyambane a hlayiseka ka letelana ka ta wu dayu.
1: Kanimambo hakunene zaza ku va hi va zulisa leswaku hi ni a vanhu va Sawudi kambe mbangu hinkwawo lomu va yi tlelaka kona. A xa ku sungula hi ve ni ku pulverizara ambe mbangu hinkwawo ma basisiwa a ku va hi nga kombi mavabyi na ngweso hi ni swifikitelo i nga ri timoxikiteres lava ma yaveliweki ku tindhawu lowu. Kambe mbangu ya majogo hi ta ve ni a ekipe de saúde leswaku va ta vonela a mavabyi lawa hi ni a dos hospitais de referência. A Stade da Nyambane loko kumbelela mavabyi ya makulu ngopfu va ta yisiwa a hospital provincial na lani a Mashishi va ta yisiwa a hospital rural de Xikuke. Kambe ku hlayisa sweswi a hi na timhaka ta mavabyi hinkwavo va hlayisekile va bon va va ni ku kumeka nkama leswaku va losa vatswele lava nga kona va zulile dumba leswaku ku fika a ugan'wini va ta vena va zulile va ta tlhela kambe na vakulukile hi ntambu kusa ya va hlayisa hi ni va Nyambane. Kanimambo
0: kunene va ta tlhela vakulukile Bernard Nkovane ka n'wina swi tshamisekile matsemba leswaku mi amukelekile mi ta tlhela mi kulukile ka leti tiyelanaka ni masiku lamambirhi mintirho leyi mi yi landzeke veya kona mi tirhena rinyana mi endlele yini
2: bon se a ni ba leswaku hi hlayisekile lani expectative xikulu ku fana leswi ni nga bala swaku hi ta ta rival ta ra titlo hi nyimele hinkwaswo ku swi nga ta humelela ka yena
0: leswona. A ku ve hi ta pfala hina sini hi ta tlhelisa rito ka moderador principal i nga hidras hi tlhela ka murhambi wa hina wa Nyambane mi endlela credit ya sound i nga leswi swi endlaka ku kambela a vabeli hinkwavo lava taka hi swifundzankulu hinkwaswo ku humelele swi thikamezo mi kume swo karhi swo swizathu swa kwalana ni swo swihi swi vulavulaka hi swona swa tintanga ta ku kala ti nga tshamisekanga.
1: Kanimambo hi hambile kunene a credit ya sound hikuva loko va tlhasa va delegação a xa ku sungula va yile hala a Nyambane a Instituto Industrial e Comercial Eduardo Bonlane a ku va va hamba a acreditação a ku ve na swikarhato ivi ntizo wa ku vavuka swinene va kambiwile hinkwavo va le ka ntanga lowunene hi ve ni ku va hlohlotela na va nga se tlhasa leswaku a regulamento hi leyi va tiyisa vanhu lava va nga nika a tintanga leti majulekaka ka nkhuvu lowu kutani hinkwavo va endli swona va kriteriwile lava nga haleno hinkwavo va ta bela ku ta ve ntizo wa ku xoka swinene i festival hakunene kutani va ta ve ni ku bulisana va tlanga va ta famba na va zulile
0: kombi swinene hi tlherisa rito ka mufambisi wa ntirho wa ntshimantshima Idrasi Makondela
3: bongile andzeni ka kutisa ka wena Nikolao Mukhavele u lawulile ta udahu hikwala hunta utisa Domingo Xibindi mutalonzo ta kukumeka ka vanana lava va kumeka ku va ma provincia ya kutala kasi bya kota ku kutsika ka ku vabela va gundzisiwa tokari palestra ta ku yelana ni ta udahu ta ku yelana ni makulela ya vona ku rhandza ku gondza xikola mutanyikela a swilayelo leswi
4: akunene hi ta veni a mapalestra ja hi sungulile hi ta burisana hi ta direitos da criança hi ta burisana hi ta saúde sexual reprodutiva hi ta burisana hi ta mavabyi lamo tala hi zambile a procuradoria geral da república hi vona va ta kanika mapalestra hi ri nangweso a va saúde hi ri nangweso a instituto de patrocínio de assistência jurídica kuni ngweni parceiro wezo inga arquitetura sem fronteira va ta famba mbangu leyi va ta burisana hi la seka kone a sunguleni hi dia 4 hi ta veni nkama wa ku va pasiara hi va teka ka malokaji históricos va ta vona leswaku i nyimbani va tshamisikwini va ta yisiwa a tofinho inga se nyimbani kun'we ni la amurhumbeni a xikola secundaria de Khambini
3: hi wihi xaxameto kutani programa muti yi landzisa u mu yi vikisileku kasi a nkhuvo wa ku vhala maphikizana
4: a nkhuvo wa ku pfala i ta ve hi dia 6 December kola a campo municipal ya Maxixe a ntizolo u ta zangeliwa hi Bemvida Levi primeira ministra wa tiko dzezo dza Moçambique hi ta veni mintirho leyo tala hi ta veni ma ku yimbeleli hi va músico locais hi ta veni ma palestra hi ta veni feira de saúde feira gastronômica ni mintirho n'wanyana kuva i nkhuvo kunene kutani i ta ve sonto hinkwavo tlhe va zamba kuvava va yi kone va ta vona antizo lowu wa ku pfala a festival de jogos esportivos escolares
3: nyamuhla a nkhulo wu ta fambisa ku yini xungetano hi mihlakano ku tshika ka bola yi tubiliwa leyi tuvhula ku ni ta wuyimbeleli ku ni bya ku kina ku hambana ni ku bela bola
4: swona hi ta veni mintirho yo tala loko hi huma se landzhaku ku lunghisiwe a feira gastronômica a ma exposição ta leswi nyimbani a ni nga na swone kutani a va zambiwa vezo va ta veni nkama wa ku va va hlalela hinkwaswo leswi nakona hi ni va musico locais va lava taka va yimbelela va xongisela a nkhuvo lowu a be a wu jogo ya ku sungula yi ta ve ya hi nyimbani ni provincia wa Maputo u ta yinciwa kola a campo municipal ya Maxixe kutani a pontapé ya ku sungula yi ta fambisiwa hi yene n'wamangulo wa tiko dzezo Daniel Francisco Chapo i nyimbani a ta ve ni ku kuma a primeira vitória namuntlha ya football 11
3: hi byona ku thembisa ka Domingo Xibindi yena a nga murhangeli wa letiyelanaku ni makungu a ka mitirho ya ta gondzo lomu maprovhinsi ya nyimbani yena hi yena a hlamulaku hi tinyingi kota munyiki wa mahungu wa muti lowu Horacio Romão ha tiva leswaku a wu si na wu lawula ni vayingiseti va hina va ku rhandzeka hi nga ha ndza ha nyikela gezo ka Nikolao Mukhavele na hi nga si nghena ka ku la ku lawula ni muyingiseti kasi wa wutisa cokari a ka varhambi wa va hina Bernardo Kovani na Domingo Xibindi
0: kunene hi ta sungula hi tatana Domingo Xibindi bon aleni ka ku ve mi leva organizador na n'wina mi ta kumeka ka mphikizano leyi ya ta mitlangu leyi hikwalaho ka mitlangu ya ku hambanahambana a hi lava ku tiva ka n'wina swa ku a sorteyo loko mi yi vonile yi mi kwele yini
1: kanimam a sorteyo xa ku sungula leswaku i ve ni ntirho wa ku transparent swinene hikuva ku ve ni regulamento leyi bekisaka tintanga ya lava ta ka bela kona ya 11 ku ya tlhasa dza sejanos a hi nyimela ku bela ni qualquer equipe kutani hi ta bela ni provincia de Maputo namuntlha leswaku ya ku sungula a doma leswaku yi ta ve mitizo wa ku xoka hikusa hinkwavo va kambiwile va le ka ntanga yoleyo kutani i festival mesmo hi ta ganya si maji a kongometa lebyi hikwa hinkwavo va tlanga va kuma ku bulisana va tlangasana hikusa i maferia ya va gondzisi
0: xivutisi xa ku fana ni xiveka ka tatana Nkovani loko ku voniwa sorteyo masiku ya ku tala ku va ku sungula ku dzuka swa ku heyi hi ta bela ni xikankanka la hi ta bela ni xikankanka la ka n'wina loko mi vone sorteyo liyana i mi byela ku yini na mi tiva leswaku amaprovhinsi hinkwawo ma cuka n'wina swa nga kampion absoluto
2: na ku tshemba swa ku amaprovhinsi man'wanyana lama nga divana ni gaza hi wona ma nga balaka leswaku heyi hi divana na xikankanka va swi tiva mbe vona hi ya tshemba leswaku hinkwavo va ti na xipedlo xa ka gaza hi va nyimelele hinkwavo
0: leswi vulaka leswaku a sorteyo a mi chavanga mi cuka hi mauchukele manene
2: hi swona na a hi chavi a sorteyo ku fana ni nkama lowu hi nga ka festival leyi nga hundza nampula a hi nga chavi sorteyo a hi tshemba hina hi leswi nga tshamisa xiswona
0: Gracias
3: por contarla. Yo zona ka vala ku mahanyi manyima alivala la ma akalivala la machichi ka vala ku tala va ku sangula ku ngena tikhari ta ku tsalangana ta ku yelana ni mitiro ya radio ya uhash mitiro ya televizao mitiro yinwani hila hayile ku ni tikhari leti tilungisela kwa undawu la ha kunene a tutsama kona a murangeli wa tiku Daniel Chapo la ha tribuna unda use gilungileko vanhu vangena na vona u kasi zwa zwikota ku vahlalela nkhulo hiku tala ka vona vatungena vatata alivala le ma delegations ya ku ta heka ma provincia ya tikulegi ga Mosambiki kusukela nwalungu kala dzongeni katiku vonhle vatati kumbisa provincia ne provincia itangena la hai dishfilar kasi zwa zwikota ku yiti kumbisa ka vahanyu va loma provhinsi ya Nyambani yiti kumbisa ka van'wani vanana yiti kumbisa aka vagundzisi kutani vachukumisi lava va nga rambiwa kutani va nga swi kota ku hlawuliwa kuta loma provhinsi ya Nyambani agambo ga tlhavanyana ka suka nyamuhla amachichi kani leswi ka komba u khwatsi kutave ni marefu chitiyile ku hele caku kuta hisanyana lomo kalivala lei anwama murangeli wa tiku Daniel Chapo kota hulileku wa rindziliwa leswaku ata chikela maringano yaku ata rangela nkhulo wa mihlakano ya tlanta miri ya 15 jinwe lomo a provincia ya Inyambane provincia ya Inyambane lei yekala kwenga kumange mihandzu inayani aka ma pikizana mambiri mahundzileko makunu hasi mama ni varambe wa vahina hita Bernardo Kovan kunga hekali mutakoma zvihutiso zva vaingiseti kani lebzwi hila kutiva lebzwaku loku avanana ka mitlawa ya kutsalangana loku mutshamili na vun'wina kota varangeli va delegation kota vachukumisi hi bulu muni vanganaku avanana kota zwi tivaka ku lava va nga ve va kampion hi ku tala ka vona titanga ta vona vanhu va hombinyana a va hangenanga ka byikwata la
2: bon a leswi hi hlohlotaka swona ka vatsongwana i ki a festival leyi o yin'wana ni yin'wana festival nompodi va vonana kombe va diversary va vonana swa nge troka disperience mahanyela man'wana man'wana ma hanyiwaka ka provhinsi la wu karhi ndawu vona swoswi loko va divana hi xiyimo xa tiko la hina la Mosambiki va khomana swa nge vamakwavo va bula min'wana bula swa tiko la yena n'wana nyika swa tiko la mun'wanyana va hamba intercambio cultural mej ya makultura lava hanyaka ka min'wana min'wana n'wana
3: bongele a mhaka leya yi wulaku Bernardo Kovan ya lisima ya ku va ve ni ku zwelana hi tiputukezi va nge empati a tiva ku loko a wile mungana a mu kandzihelele hi ku phazama a swi tiva ku wa swa ku bayisa mungana hambi u kombela rivalelo ndzeni ka kampa
4: hakunene a lema ya festival leyi i desporto escolar inclusivo incluindo no patriotismo solidariedade e talento ku hlaya leswaku i ntlangu hakunene hi laha hi hlayaka kona hini hi va beki hi ma
1: modalidade de esporto. Agora lá vai a boa aí, cabo delegado, atacuma com bolissada no Yanga Inheman, Vascango, Cambangu, Cosa, mas se com saco, avatar uma delegação, cutan hitinchila modalidade, vaco, vatsaba, ima modalidade, agora vata bolissana, uma troca de experiência, e leste do Kaká Festival aí.
3: Dona, Hissimama Kufambisa Bulu, Nakunga Kali, Hita Nikela, Atikunga Tahina, Akuske Lastichini, Cha Emsor Provincial, Yanyambani, Lomu, He Angulana Aku, Na Orasi Romão, Kanlevi, Ahasimama Kutivisa, Nicolau Mukavele, Loku Kutuchiwa, Hima Samela, Yalevan Vanginisa Kuzona, Ungavo Rinzala Inikala. Aka chikatileji amrangelo wati kwa tungena anzeni kalivala kuto warinzela kukuta wakuteli urinzela
0: kunene matsamele hila wa makomba kalisako itava asa asa ikulu kusikala lana kanzanzela wa Valdemar Fernandes de Oliveira lana ungata mkelwa amintangu lei ya atakutisa mirishmita skolo na ilonzo votan karlo tatana domingo shavula vula e lema lele vula vula que inclusão. Inclusão lele, e o tsaliwa kumbe ya yendleka. Vakona matsongwana lava va hanyaka ni mahanyele o kare, va patsiweke ka mintirho leyi.
1: Kan mambo, hakunene kuni inclusão ka modalidades lawa kumbe kun'we lava maatleta. Hina vone lava va nga ni matshamiseka langa ama algumas deficiências quanto na vone vai conhecer o festival lei a que vai trazer na vone a educação e tiver nem inclusão coisa vai ter valer só com inclusão a fana inclusão e vamos quanto no kunne a kunene a inclusão com o festival e a maioria dos produtos escolares e a lembra 2026
0: isso como a ganhar lema na quando kunne se arrear nia socar isso começa a lema lei kunne na ganhar futsu nia na le minga e tamsela vapapai vata fika vaona aspani swa batsongwane swini ma design lava nga swiko swi tlamsela yini minga e tamsela swa ku swi hlaya ku yini
1: kan ma hi lembe ledzi a figura de cartaz ya festival zes e tartaruga marinha inga animal leyi e kumeka ka em vias de extinção kutani hi zandza ku hlohlotela vatsongwana leswaku hi fanele ku xi bekisa a ku va lava taka ntshako va ta u tiva swaku ku ve ni tataruga marinya kutani ka mabanner hinkwawo madistriku hi ni xiari leswi lokaku va vona ka madebati lawa hetaka vone va ta ve ni nkama wa ku vona lava taka famba atofinyu na vone va ta ve ni debati leswaku tataruga marinya i ncini swi hi byela swaku yini
0: tatana kovana hi vulavula hi inclusão inclusão kan'wina mi ni vanga ke inclusão hi vulavula hi ku patsa lava ni lavaya mi ni vanga ke vatlangi vatsongwana va nga matshamela lawa
2: atletismo hi na vambirhi a ginástica hi na quatro
0: Edras Makondela matshamele hi lawa hi ma vonaka a mpfumawulo ya tshemba leswaku mingiseriwa ku rhandzeka se wa wutwa swaku hi lo se u nga kukulu swinene hikusa ekhesemusi lukulu kuma swinene ka ku pfula ka mintirho leyi ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi timu ra xikolo hi tlhelisa rito ka Edras Makondela hi nga na mufambisi wa ntirho wa ntshimatshima
3: bongele hi byona Nikolau a muyingiseti loyi a tikala a nga byi koti ku ta laha ka kampu leyi kutani ku ya lomu ka tikampu byonhle leswi tumaheka kuni chikwata cha vatirhi va radio Mosambiki va maravi ya ku tsalangana kusukela aka va khoma khome va titambu hi wulawula hi vateki ni ku hi wulawula hi va tivi va letiyela na ku ni makhompyuta hi wulawula hi va matsala ni va mahungu va suka va radio Mosambiki va suka ku ka maemisori ya ma provincia wonhle ya tikulege ga Mosambiki dzimeni ya ku fela ku hi tirimi ta ku tsalangana a nkhulo kutani maphikizana lawa ma tiveka leswi mahekaka kutani leswi tumaheka aka maprovincia wonhle ya tiku kona ka nyamuhla ka se u ga nyamuhla ku ta ve ni u haxi gahombi laha tirimi ta ku tsalangana patsi ni chiputukezi vatu patsana kwa la haka kumwe hekutirisana nishtichi chantzinza haka maputu antena nasional kasizu wazu kwa taku hasha hiti rimi taku tsalangana ankulo utu rangelwa hii murangeli watiku Daniel Chapu makunu zonki zilungiselwe avanhu kote hulileku vangena kasizu wazu kwa taku tivisa tinyingi Orasi Romau kota zvitiveka kuvarambe vavahina valo mukaku nyunga nyunga na vona vafanele kumahato karta kuyala kulungiseli gankulo makunu hikombela ku unyikela mole hazvitiva leswaku bolile ni vangana vahina avaingiseti hikombela ku kachikhateleti uchicha bulu a bulu kuvanyika kuvona hikhaligiani gasiniani kaya vazvikota kuti sachokari ka varambe vavahina Domingo Shibinji na Bernardo Kovana.

Carmampo, e tisana neva associação desportivas, a cova vavone va lanzaka lava va humilela waka kama festival lao. Kutani loko hi tshuva kama festival lao ma kalutiki, a kunene ku kumekile lava va associação vava tekiki va ka maputo hini lava nga nika Black Bulls wa Nyembani kun'we ni ya DV va nga suka lani a festival de jogos esportivos escolares. Kutani lowu i ntizo wa associação leswaku wu vona vona leswaku i matalento ma yini i nga ma tekaka va ya ka tindhawu leti ta ku kulanyana.

0: Okay. Yeah. Bom.
1: A cha ku sangula hi lava ku tisa na ha rindzela ku u ka a muingiseti u ta byela ba kwa vanhu xibinji ku tivisa ora si romanko hi utlalwe laha hi television leyi yito mahawhashi na yona ga nkolo wa ku vuliwa ka maphikizana lawa ya lomu zwikoleni ba Bernard Kovane mungari ndzela yini hika va juwishi ni la muta ku navo hika gaza kasi ku va zwi tiva ku vo gondzisa na vona vo gondzisa a va fanelangi ku mahawu gunyadwa ndzeni ka tikampo hi wulawula hi va arbitri ni va juwishi
2: bon yimela ku va mahani ntirho wa vona a nga wa transparenc ya tshemba leswaku a juwixi para tirha kahle te nga le transparent va tlhela phakati ka kampo va swi tiva swa ku va na vatsongwana va fanelaka ku va gondzisa swa ku a komportamento va fanelaka ku yi manifestara a kampo hi leyi hi vona va fanelaka ku nyikela a ntiyiso loko ka vatsongwana

0: Horacio Román, a ti claro ti kombela lebya ku hinyima hikwalaha ni ku fona hi lebya ku a kuna ku zwana ka switichi zwinharo aka tshikhatileje va ingiseti va fonaku makono he bongile hi hlengelo wa wena hi sei hi ta kombela lebya ku murambi wa hina a utisa zwonhle lebyi zwinga utisiwa kutani a hlamula zwonhle lebyi nga utisiwa hi va ingiseti va wulawuleli ngopfungopfu hi timhaka ta tihlawulela mu khetisa ku yini a vabeli lava mo famba hi ku tivana ni ku mahisa ku yini ku za ku huma byi kwata lebyi nga byi nga luma provhinsi ya Nyamba
1: a disporto escolar i sungulela xikolweni lani ntsongwana a fundaka kona a xikolweni ku na makampionato lava ma thyaka campionato entre turma swi sukela kolani ntsongwana a selecioneriwa a ma ha xikwata xa xikola xa yena laa fundaka kona se na tshemba swaku vamuyingiseti loyi a nga vuyisa xivutiso se wa swi vona swaku sungulisa ku yini swikolo swi na valuni va vanyingi mas loko se ku sengela xikwata xa xikola u ta kuma swa ku polisi xikheta a dza sexo vatsongwani for example ka football porque modalidad ni modalidad u na ntsengo wa vatsongwani lava va fanele ku representa xikola para va ka fase siginti and hikolano a ntsongwani a suka xikolweni le ka turma la yena leyi a fundaka kona a selecionaro para a xikolweni loko se a bela xikolweni a bela zipi leti xikola xi tshamaka kona a nga fazi da zipi loko hi suka kolani va ta belela district a mazipi lawaya se ma na maselecion ya vona va bela swa district ni lo district li ta kheta vatsongwani lavaya para va bela fazi provincial va suka swi ta fika la se hi nga kona swoswi ndawu loko hi la ku landzelela ematshamelo lawa swi vula loko a selecion li mahiwa na bazi di talento dualuno a hi ku khetana a wu nge khetiwi na wu nga tivi nchumu ndawu a ni la ku hlamula a xivutiso xa muyingiseti mayelano na makhetelo ya vatsongwana a vatsongwani va khetiwa hi talento mayelano na idadi leli regulamenti li lavaka lona
0: a hlamulele xibinji na hi kona la ina kulori kusukela studio a wu tisile xungetano hi akompanyamento kutani ku landzisela vabeli lava va vatsongwana va sukaka laha ku za va nghena ka maklubi va nghena ka mitlawa yin'wana ka provhinsi ya ka Gaza mu mahisa ku yini pulani leyi ya ku va landzisela ku tiva ku va simama va habela ku tsikala ka maxokozi xikolaxi
1: bon hina aka Gaza hina a maencela manyingi para ku a vatsongwani lava va landzeleliwa ku na makampionato xidistritage a makampionato xidistritage va swi kota swaku a maekipa lawaya ma belaka a marecreative vo vatsongwani lava tlhela va pertensera a marecreative ku ri ka xikolweni a tshemba hi koho va kumeka hi ntamu loko va le ku fundeni loko va huma ku fundeni va le ka mafera ku fana ni leri lava ku va nga li koho van'wanyana a va nyimanga va le ka maekipa lama ka marecreative endaw a maassociation na wona distritage mama maselecion para va belela na madistrict kulona mas na swi nga ha fambi na swikola mas loko hi la ku cuvuka hinkwaswo swi ta xikolweni na tshemba swa ku a loko hi mayelana na maselena na kozi na majokadori lama yaka a selecion la hina la timamba a Gaza ka festival leyi nga hela a ve na ntsongwani swoswi hi khulumaka a representeraka a mamambinya swoswi hi khulumaka selecion leli li ya ka mundiali li na ntsongwani wa ka Gaza a nga suka ka majogu xikolari ya 2024
0: hi byona ku chikela murambi wa hina wa provhinsi ya ka Maputsu hi ta muangula ku ngala loko u cuka hi tlhelelegi ka ku khetiwa ka vanana mutirile ni vanana va ku tala ku sukela ka mazip munga hula ku sukela lomu zwikoleni vasele vanana lava nga ka ku nghena ka tshikwata lechi hi tshichi la yelo muchisi ya ku ka sivanga tsiki aku bela vanga tsiki a kumeka ka mihlakani yo tlaneta miri hileswa ku kuni ku vapimisa ku aku tsandza ku ya nyambane hileswa ku avangi hi progredir avangi hi mahlweni hi ku bela avangi hi avangi vini sonyo ya ku vachikela kulo
1: loko heli na vona ka mutlango hinkwayo ku sukela a xikolweni ya va sensibilizara hi vakhutaza leswa ku para uza uselesonariwa tengo uti kombisa uti humesa handle vaku vona swaku wena wa swikota aku bela para aselesona dori lwa ku vonaka aku selesona raka ya tshamba hinkwa a regulamento libala a numero ya anhlayo kare anda kuna limiti ka leve ava medlor hi vona va selesona riwaka
0: bongele tshikhati tsha ku hoyazela amurambe wa hina wa tlhelo ga province ya ka Maputo mama Narminda hi zwona ndzi phazama konjani muchikilisi ku yini lo ma province ya Nyambane delegation ya nwina xikwata cha nwina chonjani muti kuma mama mukilike khwatsa
2: gichile vayingisi va radio Mosambiki avito mina Narminda Neves ndzi ta ile ka province ya di Maputo ina delegação ya ina hi fambile khwatsi hi ntsili khwatsi hi chikele province ya di Nyambane hi amukeliwa zwinene hi yenkeliwa zwinene hi longile pra ku hi vona ku a kangu lowa miri wuta fambisa ku yini
0: ku nga rindzeliwa yini hi mihandzu hi tlhelo ka provinsiya ya ka Maputo
2: hi tlhelo ya provinsiya ya ka Maputo hina hi tirile xikhati choki lechi na hi tshemba leswaku hi ta kuma zwihiwa
0: hi tlhelo ka modalidad muni mu nga ni ku tshemba ngopfu leswaku hi yona hi wona mujeki wa n'wina hi gona bandera ka n'wina
2: hina hi longile ka wotlhe ma modalidad a vagondzisi lava nga ka va lunghisela vanana ka ntlangu wa miri a va ti hita kasi ku a wontlhe ma modalidad ma kumeka na ma longile swinene kasi ku ta kombisa a ntlangu lowu wa miri hi laha swi lavekaka kona entawu hi longile ka wontlhe ma modalidad
0: hi zwona ndza ha tlhelisa wugezu ka Nikolao Mukhavela kasi va swi kota ku a wulawula na Arminda Neves wa tlheloka ka Maputo a yo yiviwa loyi wa lomu Nyambane
3: kusukela mugqivela lowu nga ndlula a hi hlaya swoswo leswaku hi mutshwa wa ku helela kambe a yiviwile a tshama ka Maputo kambe hi ku ya ka xivutiso vatsongwana va n'wina mi vula leswaku mi fiki kahle mafikele lamanene kusukela masiku lamambirhi se mi fikeke mi va vonisa ku yini va tlhariha kumbe va xukuvala u na mi Nyambane ka kona hi swo sweyi mi va vonisa ku yini
2: a vatsongwani va hina va tsakile a xa ku sungula a n'wanana loko za a suka laha ka vatswali ava apatsana ni vana na kuloni ni vagondzisi lava va va vonaka va va tshembileko zva ku lava hi vona lava va kombisaka ku ali randzu ka hina a tsongwana sempre wa tsaka i depois loko mupeta ka jibomba kungani vana na va kutala nguvo a tsakisisa a viajara a ta chikela ka n'wandawo a ta patsana ni vanana va vanyingi java a zwi vonaka zva ku a vanana lava va titinga ta mina a li tsaku zva haha pime entawu a vanana va hina va tsakile ngopfu
3: hi swona kola ka ku ve mi vula leswaku vatsongwana va tsakile loko hi civuka hi ta veka xivutiso xi vekeke khatana Domingos Nyambane a ya vanile ingaku va ni madoropa mambirhi a na hoyi mambirhi kambe ku ve u tlulela ka lin'wanyani ku ni mpfhukanyana wa ku leha ku ni lava kumeka ka doropeni la Nyambane ku ni lava kumeka ka Maxixi a ku ya vana loko ka vatsongwana va n'wina aswi va manga kumbe va xukuvala nyana ka mi nga ta kumeka ni munghana wa mina lana hi teka xikan'we xibombeni mi swi vonisa kwihi
2: a va kumekanga na va xukuvalile hi ku na hi nga si suka hina hi nyikiwile programa ya maendzela entao avanana a va kha va zwi va tile na va zwi tiva zwa ku ku ni lava to tshama doropeni ga Mashishi ku ni lava to tshama doropeni ga Inyambane a masiku laya mambiri o ginwe va kala ku va nga hi chikan'we va zwi twa zwa ku nyamuntlha for example va ta kumana va ta tsaka leswi va nga toloveli siku swona kwale Maputo entao a va xuku valanga
3: hi swona ta tlherisa rituka Idras Makondela mfambisi wa ntirho wa ntshematshema
0: hi swona xikhati xo hi siya ka xikhati lexi hi ka 8:33 hi ta simama ni xiwutiso xo fana xi nga hlamuliwa hi bavakovani xungetano hi ku basa aka lebyi mi nga byi maha mitirho mi nga yi maha yi basile khwatsa ku va nga ni wugunyadwa ndzeni ka wu hlawuleli ku ni muyingiseti a nga wutisa leswaku kasi ku un'wana na wo karhi a kumeka ka xikwata a kumeka ka delegation leyi a tirhiwa ku hlawulela wu fambise kwihi mukhitile hi wungana hi ku tiva ka vanana kutani mu va khitile hi tirho va nga humaha ndzeni ka livana
2: ankhulo a wu sangulanga nyamuntlha i nkhu wu nga sungula ku longiselwa malembe ndzhaku hi ku ha swi tiva hokheni bya ku a ntlangu lowu wa miri wa xikola loko a mugondzisi a sungula ku a khoma a modalidadi yo karhi a sungula ku longisela vanana a va longisela na a kha a swi tiva bya ku andzeni ka malembe mambirhi ndzi ta lava vanana vo i loko ma hundza malembe laya mambirhi man'wani ma taku ndzi ta lava vanana va tinga yo i entao loko a sungula ku longisela yena a sungula ku longisela hi zvigava a nga teki vanana lava va tanga kanga ka miri ka lembe leku tsena a patsa ni vanana lava a swi tivaka swa ku a ta va lava malembe laya man'wani pra va ta nghena ka ntlangu lowu wa miri entao a ku na loko ya ka ku ndzi teka n'wana wa mina hi ku n'wana wa mina a lembe leki o munghana wa mina o sobrini wa mina xaka ga mina vizinyi wa mina a lembe leki podi a hi n'wana na loyi wa ku podi a joga maxi leki gitaku a nga ta ha joga entao pra ku mina ndzi ta kuma a yi kipa ya ku wuya tlanga ka ntlangu lowu wa miri swi kombela ku ndzi longisela vanana hi swigava por iso ndzi nge a ku longisa ka ntlangu lowu a ku sangulanga nyamuntlha entao a ku na manere ya ku ndzi ya hi ku langa munghana n'wanana wa kolega n'wanana wa vizinyo nada mina ndzi ya ndzi ya teka vanana andzeni ka xikola ka maturma lava ndzi va vonaka swa ku a vanana lava o a n'wanana lweyi a ta kombisa wukulu a ku kula ka modalidadi leyi ndzi tirhaka ha yona entao ndzi va longisela lweyi a kalaku a nga kombisi a meloriya andzeni ka ku longisela a medida ke u tempo vai passando vamos fazendo seleção swi fana ni loko u hlutela khoko a ka mu hlutelaku khoko ni timanga loko kuma a xihlutu lexi xi nga ni a swiboho bya hombe opa ku ta hundza lebya hombe a swi sasi lebya switsongwana byi ta sala le henhla u kha u ya teka xihlutu lexi a fino u hlutela kambe entao e a mesma coisa ka acontece no desporto escolar hi teka vanana na va tele hi hlutela hi ku famba hi ka famba ka nkama kala ku ya sala a fino lowu wa ku ya laha japodi ndzi bika murhi wa mina wa timanga exactament akilo ka acontece
0: lava va salaku ka pimiwa leswaku wa byi tiva swaku ka mihlakana yo tlanyeta miri ku tirha xikhatrijiya lexi a xi lavaku a muchukumisi kutani mugundzisi a lava xikhatrijiya va nge moment de forma lava va salaku ndzhaku a va tsiki ku lorha ku ya mahlweni mutirhini ni vanana vo tala mu va byile yini ku va nyika tamu ku a ku ka ku chekela ka fazi national a hi ku vula ku tsika ku lora tsika ku ya mahlweni hi ku zama ku amandziku wa siku ta vembele wa hombe wa basket wa football ko va uhihlakana ndziwa ulaula hi lava nga sala lava mu va layela yini ku va nyika tamu kasi ku va simama va halwela lava nga ka ku byi kota ku chikela
2: hina va byela bya ku u nga xukuvali kambe u nga tshiki ku bela continuara ku bela a chigava lexi mina podi ndzi nga kumi xikhati xa ku ndzi tirha na wena hi ku tenke ndzi kombisa lava manxi loko ndzi ya ndzi ya wuya hi ta vuya hi ta simama ku tirha hambi u nga ngheni ka xigava lexi hi ku a tanga xa a ya ha vhumeli ku ni swigava leswin'wana u twa nga ya talvez u ya kombisa a ku a ntamu wa wena i podi u ya u ya chika ka tanga liya u ya kombisa leswi u kaka u nga swi kotanga ku kombisa ka tanga leyi yi nga lavekile pra ku nghena ka disport xikolari mas u ya kumeka xa ka disport leyi ya ku ya kese ya professionalismo xa entao havalaya ku mu nga desistiri
0: va ya kuhi vanana lava tikombisaka laha muni pulani muni muni makungu muni ya ku vanana lava va nga byi nga mbelelaka majogo swi xikolari
2: hina vagondzisi va swikola hi tirha ni vanana a te a fazi xikolari enta ku ni fazi leyin'wana ku nga fazi de sport ja federado ku ni fazi leya disport professional laha hi nga kona laha loko ku ta sungula ntlangu lowu wa miri lowu u ta va wona va sungula ku lwetana hi ku vona swa ku ey a ri minda ya promete entao va sungula ku lwetana laha ya kombi ferroviario kombire disportivo kombi maxakeni va ta sungula ku lwetana hi ku lava ya ri minda luya entao exa xikriyansa xi ten continuidade disportiva
0: nicola ku ni xokari xa ku tlhatekela ka murhambi wa hina kota chikele hi ku nyana leti wa hina byi nyingi swa ku fika ku hlamula
3: na yi nga se na nghena ka murhambi wa hina ku byela muyingiseri wa ku rhandzeka leswaku ka ntsendzelo wa ka machichi hi lana se ku yaka ku nghena vanhu hi ku tala ka vona ku nghena vakulu va mahungu hi ntsengo wu kulukuma swinene ku nghena valunghiseli hi twa mpfumawulo lowu kumekaka wu tali ngopfu swinene laha hi vulaka leswaku i ta va khesimusi hi laha ku lavekaka kona va.

0: Hinkwaswo ta kama yena swa gam kambe a lava a kutiva ka nwina swa ku a xibosha nwina ixa ku mi humelela kuni maqhinga lava simi matsaleke kuve mi maendla kuve mi kota ku humelela mi le va vesedori mi teka a xikotela ka murhambi wa hina wa ka Gaza nga na hina la
1: amaqhinga hi yalawo hima mahileku kusukela ka le ndzhaku ya ka malungu hi nga sungula ku hlotela a disporto escolar é uma festa do aluno e não podemos olhar a engatuque básico a festa le hi nga hi yaku ka yona hi tshukile ka festa hi yaku ka yona hi khe hi tshuka ka ntlangu wa miri hi wona zvakwepa la zwi kombela ku hi teka vanana lava va tshembisaku de verdade então hi mahantiro lowu wu kala ku u nga vhumeli ku mina ndzi mi byela ku hi mahizo e hi yo tirha
0: khisimusileyi endlaka ka tindhawu ta timbirhi vulavula hi dorobeni la ka Maxixi ni le Nyambani n'wina swa nga lava vakulu mi cukisisaka vatsongwana la mi endlisa ku yini ku ve loko lixa mi va cuka kumbe va hlambile kumbe va chuchi matinyo va matapixarile mi ma yisa ku yini mi ni mimovha n'wina swa nga delegação kumbe mi kuma lomu hi Nyambani kuve mi cukisisa vatsongwana la mi endlisa ku yini ntirho lowu
1: a ku cukisa vanana ku va hlambila va hlambanga hi mahazwezvo desde do início como a vanana lava ndza tshemba zva ku votlhe va provinsa va mahizwezvo na va nga se nghena mimovha va ta sena hi sungulile hi ku va kombela ka vatswali va kona hi tshama ka na vona ka undhawu kasi hi va laya ni ku va fambisa ka tindlela leti tululamileku kasi hi ta kumeka na hi nga cheli tingana ka majogo xikolari então a vanana lava va longisiwile kale leswi hi nga ta ta chikela sena ka muti wa hi ka wutsha non ten difference wa zvito wa n'wana na zva ku tenge ndzi vhuka ndzi hlamba hina vahombe neti gicha ha zwi tiva zva ku 5 horas 4 meya tenke hi ya humesa vanana hi va kompanyara para ku hlamba ku chucha matinu no seke controlar o vestuário ajudar hi va vhuna ku a ku longisela makwarto ku longisela makasifu ku longisela mapasta ku basa lomu va etlelaku kona e pronto darmos este acompanhamento que vemos dando desde o momento hi nga va kombela ka vatswali va kona va ta tshama na yena
0: acompanhamento le hi vona swa ku vatsongwana van'wana lavatsongo nakona a hi ri karhi vulavula hi ku ni inclusion vatsongwana lava va hanyaka ni mahanyelo ya ku hambana ni van'wana loko hi cuka timhaka ta ku hlantswa mpahla hi va va ti hlantswelaka va ma hisa ku yini a ku hlantswa mpahla ya vona xivutiso lexi xi veka ka vamana riminda swi va nga vamana kambe nambe tatana nkovani loko a ni nhlamulo a nga veka ka xivutiso lexi mayelana ni leti yelanaka no basisi ma jintshimatshima timpahla va ya va chima lomuya na kampu loko va bela va trainara se tipahla leti hlantswiwa hi ma hi vona kumbe ku ni lava hlantswaka
1: desporto ou educação física para além de desporto é saúde é higiene a n'wanana desportista tem que agitiva zva ku mina zwi kombela ku hambi ndzi zwi twa zva ku loko ndzi ya kampu ndzi ta ndzi ya pulundza ndzi chaka tem ka zwi twa zva ku tenge ndzi famba ndzi basile i para ku a famba a basile nyamuka a ya pulundza a chaka a wuya kasi ku manziku a ta famba na basile zwi kombela ku loko a wuya hi kampu na a nga se ya ku hlambeni tenka a susa a tinguliti a nga bohile a pulundza na to lahaya kampu a ya hlaza a ya neka a ya ku hlambeni a kamba lowu a ngo humula a tinguto woma loko ti womile a ya susa tinguti takwu a tipetsa a ti chela lomu ka pasta disporto educação física i ntlangu wa miri ku hlamba ni ku ti tiva wutumbu kakwe
0: ntlanga muni mi nga na tona ti sukela ka kwini ti gama kwini tintanga leti ta kona ta hansi ta swi kota ku ve ti hlantswela mpahla ya toxe kumbe Mova Jonesi, sa mwenye sa kwini.

0: ya mihlovo ya ku hambanahambana ma modalidad leyi yi vekisiweke ku va yi endliwa siku ra mundzuku.
1: Swi komba leswaku a swa ha koteki va wachukile va tirhisana kulori manyisa kambe ya dumba leswaku ku famba ka mikama hi ta tivisa nxaxameto wa mitlangu yi nga ta beliwa ka mundzuku ntshaku ka ntlangu lowu wa ku pfula mimphikizano leyi hi nghena ka mutshambola Stanley Manyisa a kampo ya machikichiki ntlawa wa Maxakene Football Club hi lowu belaka na Liga Sportiva de Sofala ku namuntlha handleni ka ntlangu lowu leswaku dzoto ra xina 30 minutos Association Black Bulls a ta pimana mintamu na Union Sportiva de Tsongo i Black Bulls loyi a rhangelaka mphikizano ka ta bela classificativa ni 32 wa tipontu kasi mundzuku ku landziweni ka Jornada LOL ntlawa wa Association Sportiva de Pemba u ta bela na Ferroviario wa Lixinga Ferroviario wa Nampula a ta yamukela Association Sportiva de Vilankulu a Ferroviario de Maputo a ta bela na Xingal de Tete a Costa do Sol a ta yamukela ntlawa Ferroviario da Beira i Costa do Sol Luistelo a vhiki lowu hundzeke ku pfaleni ka jornada dza 7 a ti tshwixeleke murhangeli wa xikwata ka tabela classificative vulavula ya Association Black Bulls hi mabola manharhu ya ku pfumala yangulo hi na 15:47 kambe Stelo musambola wa nyan'waka hi lweyi wa ku
0: a ta leswi hlamarisi
1: amadesimo yi ta va jornada kambe kani majornada lawa ma hakelaka ku va mabeliwa
0: bon nai nau inkama lowu anabela ku va yaka hydration break a rito leri cima ni nga ri khoma leri hi maxogo xikola hayi mani mundial a heneni ka hydration break swohlhe i xinghiza mamano ku ti ya ku phuzeli ka mati ndratasawa hydration okay
1: a ri mini masingu wa yi tiva mhaka le a muzika u nanga na lona li kona ka ta mitlanga yo tiyisa miri ku va leswi a hi fana hi tigwimbanyana ku va hi twanyana manyawu ku nga li khali na kona hi ta tlhelela kampu ya machikichiki ku va hi ya kuma na Carlos Manuel Sbindi
0: okay.

0: 17:18
1: wafamba
0: masinyisa
1: wafamba kungekhali phela lana tabuba lana lana abebe na
0: nawonyathuthosongu tabuba ikusa abebe lwe yarangela kampikizana 32 watipunti kuhambana na União Desportiva de Songangani 24 watipunti
1: ale ka xigava munhu
0: ale ka ndhawu ya ntlhanu
1: ai songu alembeleli songu kuma heka hini
0: alembe ni lembe lini swa lona
1: va khosta tsoli va ferviane o vona lwe anzengere anzengeri hutsi munzu kuniela yona la na anasikanana
0: ya anzengeru
1: hita e vula vula ferviane maputu anzengeru
0: ferviaru lwe ntina nga tendla ka swona loko hi pima swa ku aloko kumeki la kampu ya free a luzela kaya
1: abiwa hi khosta tsoli
0: atlela vya ta impatara na mashakeni doja doja ja aitivi leswaku munzuku
1: kumba nga ta a swirilo swi tava swikwita va yowe yowe ka vahesekeli va ndzengere wavo ai ah munzuku hi ta va ku hala a kampu ya free hi hamba ri lato n'wi mi ta hi amukela na miri kwala xitudio la
0: kambe ya dumba leswaku a rado msambiki a nge kumeki mahala gulu laya
1: wena ungabelinye we unga le ku nyika ntikelo
0: me agolu ni ta huweleriwa
1: na agolu a ri humeleli ma ni tiswa ku ri ta humelelela kwini
0: nambi lanu a mintlawa yimbirhi mundzuku stelo ya lava ku humelela hi nga vulavula Ferroviari de Maputo hi nga vulavula Xingal de Tete i Xingal de Tete lweyi ku ta fika sweswi a nga ndhawu ya ugamu ni novhu wa tipuntu ta ku fana na Maswakene ntlawa lowu wa Ferroviari de Maputo na wonawu hi lowu nga ndza seji wa tipuntu ntlawa mintlawa hayimbirhi leyi yi lava a ku kuma 3 xipuntu kambe a mintlangu stelo u tiva xa ku vula loko ku heli a 90 minutes
1: exactamente
0: ya ntlangu
1: nako a bola swixitano bola swixitano belinyo hi nga teki nkama
0: a ku teka nkama hi nge teki nakona manyisa u ni Champions League lweyi a nga ta sungula ka lomu xifundzankulu Maputo Matolesi a matola hi ni va Champions League a hi matikweni so a swona manyisa
2: lomu ka matsolo ku ni makungu ya ku endliwa mphikisano wukulu wa bola u nga ta vitaniwaka Matola Champions League u nga ta beliwaka hi vahumeleli va mphikisano wa Titanic ni va Matolinyas ka mphikisano lowu Matola Champions League ku ta patsiwa munhu wa mintlawa lava va nga ta belaka final ra torneo Titanic ni lava nga ta belaka a final ra torneo Matolinyas ku va va bela hi xivoho ndzhaku ku ta kumiwa muhumeleli lwenkulu wa matorneo recreativo ya munisipi wa Kamatsolo. Makungu lawa a ma nyimile hikwalaka ku va Titanic na yena wu a nyimile a nga beliwi cima hi 2024 hikwalaka switikamezo leswi se swi hundziweke ku ta fika sweswi se ku beliwa ka mitlangu ya Titanic. Mahungu ya ku vumbiwa mphikisano Matola Champions League ma byeliwe Radio Msambiki a Gildo Torrichel i murhangeli wa torneo Matolinyas lweyi a vuleke leswaku leswi Titanic a nga tlhela vuya a makungu ya ku veka Champions League ma ta wupfa kambe Gildo Torrichel a tisa tin'wana tena naka ni Champions League wa ka Matsolo
3: a makungu lawa a ma nyimanga hi ku rhandza kwezu ma nyimi hi laka mhaka leyi nga humelela Titanic ya ku wa Titanic wa 2024 a nga heli a swi kotekanga ku hi va ni va finalixa va lembe le 2024 hi ani pasata a nga va nga kona a Titanic mazi ni ku dumela ku lembe lebyi swi ta enceka ku va Titanic ja a ya magamwini ka de sound 2020 janeiro hi ta va hlanganisa a va finalixa va Titanic ya matura de ta hamba va finalisi na ya Champions League i khale hi vilela a edele nga va na yona hi ya famuzu swi ta makuluzadi ne a va besidoli va va tlhangana xivoni lava nga luzi va tlhangana xivoni maina mina fazi va ta tlhangana hinkwavo timeri wa lenu a bela nsegundu wa Titanic sigundu wa Titanic a bela ni timeri matiradzeni leswi nga swi tekisa
2: Torrichel a vulavuli na kona wu hi mphikisano wolo wa Matolinyas wu kunguhatiwaka ku va wu endliwa ka vhiki ra ku sungula kumbe kusukela ka vhiki ra ku sungula ra September ku ta fika sweswi o va munhu wa mintlawa ntsena yi titsaliseke ka torneo Matolinyas wa lembe 2026
3: mas a leswiya hi ni vaka dule nga swi tekisa ku hi nga khaluti ka 10 wa mabayiro mas va swi tsalisa a te sweswi hi ya ni mabayiro ya muni manga titalisa afanywa na sale mlezi ni mabayari mabizi ya kumuja kusunguna amengi patipara kama tulinya kuna vela vatinzekelili wako lembilezi kontana voni vapulelili mbangu ya sama ukombela wa empezariati kufoko vanga epuna esiliwa para eta temiara wa vesidori adesu ushuja ya ambili mapapela niketi petili nimena kshamulu masini kuduma shoko hae ita ukuma kshamulu kunyushisa
2: Torishel vula vuli nako nawe kukarateka loku vanga na kona ikwala kama tsamela ya kampu leiva belaka kayona la a unidadi de italeke imati ni mfunyi kambe valavitela nseketelu wa munisipo kama tsolo kuva wapfuna kubambatela kampu
3: hey la wana wana maesupa kampu itu aitamsekanga itali shpunyi aija kutela itembiri wanyana maji ya amba papela para munisipo ataifuna kungisa a kampu itu
2: maritu ya Gildu Torichel Murangeli wa torneyu rata ubelitwa bola rentu waka mgengeni wa unidadi delo mkama tsolo loko avula vula hii makungu ya kunavalata ubelitwa bola lo mkama tsolo lo mkakungu watu waka nakona wandleni kakukuenjiwa mpikisanu wa matulinye jilembeleri kukungu watu wakuenjiwa Matola Champions League angata beli waka hii va humeleli va mpikisanu wa Titanic atitresh ni va matulinye a unidadi delo.
0: 17 horas na 24 minutos na kunene manyisa ya nkoka le utakana inaitiva tani kuvula ka Gildu Torichel leswaku anguva ya bola ya Titanic ya lembela 2024 ile na kunene manyisa sefika ka makumu ita switiva mundzuku dzaku ka ntlawalunga tomela kuva dipatsa na zona verde amuhumeleli lwanga tatipatsaka na matolinya akuva kubeliwa Champions League manyisa ya koka lutaka na yona atsakisa kuva seku ni Champions League anga le matikweni ya handle
1: ya ma Champions League ene a Champions League le kuhlaiwa leswaku ata beliwa ka kampu ya neutro a kampu ya neutro swa leswaku ange te beliwa ka ti kampu ta lava ha umberi ka vo laun that day ne futhi hi lana tetresh ya tsema potsha belwa a bebe
0: na kuna na kunene manyisa kusana mbintlangu wolo nga vangisa guwa ka Titanic u beluka kampu ya neutro u belwa bebe akuva lava va khudzeli vantlawalo wa Titanic vanga pfusha gu vanga swikoti ku tsindzeka a bebe tsatsakisa manyisa
1: oh tsatsakisa
0: tsatsakisa
1: na hi vulavula ha bebe ha tlhele mutsundzuxa mwingiseti lwa nga swikotaka hi lana kampu ya bebe hikuva hi xitabuba xibambalana
0: loko xita ku 18 horas na 30 minutos
1: namuntlha
0: a bebe
1: União Esportiva Oasongo 18ª jornada Moçambola
0: a mitava hi mbirhi hi lava 3 pontos
1: hi lava 3 pontos futhi lwa nga rashka ngopfu laha hi na sikanana hi União Esportiva Oasongo
0: hambi loko a la rashka manyisa a nge fiki ka bebe ku sa bebe akunguvanyekile kuva aya luza machikichika bwa treasure zero
1: ai mava munantu
0: swa ku that's my said my jornada
1: moro a beling a swipfuna nchumba munantu le mara musambola wa rangela
0: hikuva wa rangela mashi a ni xikwitsi lexa ku leswi nga murangeli wa mphikizana
1: aya tsongo hatiwa laya
0: na a tsongo hatiwa machikichiki
1: eh mara nako la machikichika enhlango wa rete mukela la nga swivone kuva fana swa ukonywa lava bayi uzama kulavetela hava vafi hayi vafi baba hi bona
0: Orasu Gonçalves atlelile nakona mdzuku ama chikichiki xitakarata xitavulavulisa kusa ikosa de sol na ferroviaria da bela vanga ndi ponta kufana 28 wa tiponto amitlawa hayi mbiri
1: yalavetela lumana loko hi vulavula hi msambola wa mona inkomati wa mona swa ntjaka swo oh inkomati phe ava ti basopeli lavana vaka msambola do chimeli vincent loko va me ni aka msambola anta ku I ani swi lavi ku ya ka msambola do chimeli ni nga kuma inkomati ani tsongana awe inkomati
0: kambi lestiye ke vanyisa ila swa ku hinkwaswo hi ta swivona
1: apa hi ta swivona
0: kani mitlangu ku va hi beliwa ina 17 horas na 27 minutos ya unanga na lona manyisa
1: eh
0: Ilili litipatsaka kata mitlangu
1: DJ Langido.

0: Shalunga na kunene eku sasifundza nkulu maputu kupfuleni ka mazokutsportivu scolars ilo skoteke ku humelela mahlweni ka ntlawa wa nyembani hi mabola mambiri ya kupfumala yangulu ko sifundza nkulu maputu ku tsungula campeonato nacional hi ma juniors ni ma juvenis lani a ntlawa wa academica da mashava Shinguni ntlawa Association Club de Marraquen imintlawa ikombisaka a xifundza nkulu maputu ka mpikizana ya campeonato nacional leso yivulavula imintlangu ya ma juniors ma juvenis a ntlawa wa academica da mashava awona nga ntlangu ku beliweni ka jornada la kupfula leswi hlaya hi ntlangu xikari ka academica da mashava na majeji de maputu uluzile na kunena usikotanga ku humelela majeji de maputu lwa beke ntlawa lowa academica da mashava hi khumila mabola ya kupfumala yangulu inge hi loko amajeji de maputu lwa belie xindzeni ka kambu kambe ta ku ha li kona academica da mashava ntlawa komisa ka xifundza nkulu maputu aya vula kola manyisa leswaku kuni mihandzo imbiri ku ka ku bela bola wa biwa wa humelela wa ringanisa kambe academica da mashava hi ma juvenis nga swikotanga imintlawa leyi lavatsongo va sungulaka ku dyondzisiwa khavela bola deja zero wa dyondzela na ntlawa lowu wa academica da mashava ita kwihi kambe handleni ka ntlangu lowu ku vini ntlangu swikarhi ka academica football club na costa de sol a ntlangu lowu wa beliwa ku nga li khale wu ta gama mintlawa ha yimbirhi ya ringana hi un Association Black Bulls a luzile mahlweni ka ntlawa wa academica de ximoyo mabola manharhu ya ku yanguliwa hi lin'we a Ferroviario da Beira ti beli ntlawa fazi hi mabola manharhu ya ku pfumala a yangulu ku pfuleni ka jornada leli hi nga vula leswaku pfuleni ka mitlangu leyi a ntlangu lowu pfuleke mphikizano manyisa u ve xikarhi ka Ferroviario da Beira na fazi lani antlawa lwa Ferroviario da Beira a mubeli lwe Nathaniel aveke home de jogo ka ntlangu lowu wa majuvenis ave home de jogo ugan'wini bya ntlangu lowu hikusa ave mubeli lweyi
1: atikombekiseke
0: hi tindlela tinene
1: kutlula
0: lavan'wana kuza a va talanga ku ta tlanga majuvenis lawa hi Beira va tele ku ta yendla xa ku yendla hikusa va swi kotile ku va va humelela na va tibela fazilwe football club hi mabola manharhu ya ku pfumala yangulu leswi swi endleke ku va va va omi a veke omi de jogo na Daniel lweyi kambe i miphikizano leyi sunguleke na namuntlha campeonato nacional hi ma juvenis ni ma junior.
1: Alright. Andleni ka ma juvenis ni ma junior Annabella a magudu namuntlha ku beliwile phe kutani mintlangu ya ku lomba jornada kutani jornada rau ntlhanu na kanaru la mphikizano wa bola ximu xa xifundza xa magudu liga dos clubes a mintlangu yi beliweke ku ta fika sweswi a ve le Union Sportiva wa mavandla wa mawandla hi swo a fanekela ku va bela na rikatlana ntlangu wa wu endlekanga hikuva kutani rikatlana nga humelelanga jezile
0: swimunyika
1: falta de conference kutani ku nyuka tipoint nharhu mawandla a busile na nga belanga phe
0: ati kombekisile a kampu kambe a n'winyi wa kampu a jezile loko uza u jeze
1: ma why swi njhani n'winyi wa munti a nga humeleli a amukela mpfhumba
0: a swi karhati swinyingi manyisa u nge swi tivi swi karhati
1: ave timholova ta kaya ti nga endla ku n'winyi wa munti a nga humi
0: swa komba swi nga ku swona na swona
1: kombe a swi karhati swinyingi a hi va niki nandzu wa vona n'wina kutani va ka ri ka tlana a hi mi niki nandzu o to tipoint nharhu a buthile lweyi mawandla all right a ntlangu wun'wana ave lowu ka lowu nkama ku beliwa ntlangu xikarhi ka timangeni football kumbe a ringanaka hi bola rin'we na Atletico wa Gruta va ringana hi bola rin'we ka xiyengele xa vumbirhi a nga segunda part kutani mundzuku ku pfaliwa jornada hi ku beliwa ka ntlangu xikarhi ka Sportivo Juvenil a belaka na Chobela football club o va leswaku namuntlha Botafogo Botafogo a vona a vitile ni rhandzaka ave Botafogo ku nge munhu wa ku chela ndzilo pe Botafogo ayi manu kara Botafogo kara alright Botafogo a fanekela ku bela na Xokotiva namuntlha kambe anhlakulo ba uthi ndekusiku ba uyindwa mzuku bon swangelo ayesti major pronto akubana ujeza uthi nekuswili swiko swivangelo vela swiendleke swisiniseke ku vanhlango uyindwa mzuku kutani minhlango imbiri ngata palaka a liga kombi jornada le round tlhana ka naru ra magudu anga sportivo juvenil anga tabela kana na chobela na kube Botafogo atabela na football club wa Chocotiba
0: na kunene leswi tsakisaka manyisa ka vahisekeli va ta mitlango tisa miri swanga hi leswi ntlangu lo wa Botafogo na Chocotiba uthindekisiweke a ufana ku bobela ya mthlobelo wa mundzuku se switsakise ku sava swikota ku vula leswaku ntlangu wo thindeka kambe mundzuku utabela leswi kalaka swingana ndzika ka u khaveli la bola ikuva antlawa u jeza leswi leswi kalaka swinga tsakisi manyisa leswi swa tsakisa ku santlawa antlangu uyo vekitsiwa ku va u beliwa mundzuku swikarhatu swivangelo ainge switivi kambe leswi tivekaka leswaku ntlangu mundzuku utabeliwa utabeliwa ntlangu manyisa na dza setora xina 30 e 8 minutos ele kama damba ta mitlango ya kutisa miri maputu gaza na inyembani inyembani lwe na muntla ku sungula ke mphikizana ma zoku sportivo scolar tani la ivula ke kona leswa ku ntlawa wa maputu provincia ilwe u beleke ni ntlawa wa tfunza nkulu inyembani ava maputu provincia umelela mitlango manyisa ita isiwa mahlweni ku afika hambi munzu ku mitlango yikona
1: ehe alright kutani henhleni ka ntlangu lo ni kuta uphinda phinda maputi province ai rivaleleni ngambane mara bola vafana futhani ta nhlaya nuku maputi province awa baso pisa hinkwenu munga koseni nyambane senu vano baso pisa maputi province
0: manyiso hambi loko a baso pisa kula ku switiva maputi province nambi ah, hi 2024 ku va sungula ku bela a humelelile kambe lexi xi lavekaka hi lava loko se a ntlangu ka fika makumu ku sa hi vonile a maputi province ya lwi a tlhela funtsi a nga endli nchumu ku endleka leswaku a xifundza nkulu gaza
1: xitiseka xiwolela
0: a xikotela xivuya se
1: vale vencedor absoluto ale gaza
0: hi ta tsaka loko xifundza nkulu maputu xipfula henenge unene xitlhela xivuyisa a swa ku vuyisa nakona a ugan'wini bya ntlangu lowu a va tirhisani kulori va twi marito laku hi nga ha tlhela manyisa
1: kambe belin na u nga snap wa vona swaku wena loko u swi vona u hoxa matihlo ya wena senia u vona swaku a classifica sa ri ta tshamisa ku yini ra nyan'waka lama xoku xikolas
0: manyisa mina a ni nge hemba ni swi tivi hi ta swi tiva loko mitlangu yi ta va se yi beliwile hi ku sa a bola dinishi ngunzulu kwani wa kulwe a phambeni a munzukulu anga phambeni ka classifica sound se swimubavela swimukaratela se leto aninge tichamula manyisa ita chamula ku phambeni ka majornada lawa masaleke akuva mabeliwa swanga hina mutla
1: uvikile
0: swanga nyamutla swishongile ka ntlangu lwa ku pfula ku maputi province humelelile nambi loko va xikunza nkulu nyembani swinga humelela
1: after
0: tsakisa vena
1: ane swilaveka ka laha ni ku hungatisa vatsongwana va tluletana vutlhari va tivana va dyondza mintumbuluku ni swihena swa van'wana hi leswi murhangeli wa tiko Daniel Chapo i swi hlayeke phela akula a mitelanga ku ta bela bola ntse lundzu vutani nkama lowu va fana
0: mitivana
1: man mi bula ba ya bon
0: ya dumba manyisa swa ku leswi mintlawa leyi ku tala ka yona ka xifundza hinkwaswo leswa ku hambana hambana swa tiko a yi kumeka yi linda weni lomu yi nga ha kuma na kona va tivana nana va bula ya dumba leswaku leswi va nga xifundza nkulu inyembani se a ku tolovelana ku kona ya dumba kambe i nkama ku va hi tlhela hi twa marito ya vatlhavukanyisi va mintlawa hayimbirhi va makoleke va tirhisani kulori ku sukela a xifundza nkulu inyembani
2: ku nga inyembani un kasi maputu provincia dos na mister felix kea wa provincia ya inyembani mister amangenela lawa ka maula ku yini
3: a bola a bola que nem mais três jogos resultados gini derrota, gini pante, gini vitória. Chikati leche hakuti aiko aikonsigiranga kuwina. Maji hatsimbisa ku hata simama hivi ka luta.
2: Ripaso mekile kuye misa.
3: Bem, diante ka jogo. Eu uni eles uma jogo podia hi resolver como equipa. Na weka se ha sukota ku bi a próximo jogo hi ta nima ngenela manwani ya ku masukota ku bi mahevuna ku bi hiwina.
2: Muna mkasari ya sinku wate ekipa. Akungena na mpaliwa, jula kuhini kami shugu ya nguina, ya kuhina chikotela, pelo menos jibola, mister.
3: É claro que hi luzili nyamuka, mas akubi hi luzili ujogu, ahiku gama ka kapionatu. Nawe, embora hivi kasari hingani majogu matongwani, maji hata simama hilwa. Akola lizaku ainda za akoteka zwa kelele kubizu maheka.
2: Bongile zili magezu ya mchukumisi na nza wa provincia ya Inyambane Felix Keha na ulaula kamtri ya radio Msambiki mailanu ni hanzuloka waku palilu yaku jgolu zumbirika chingwe ikawa wa provincia ya Inyambane. Tavitana amunisi wa Maputo provincia fa, Mr. Fa, parabéns mungenil kwazi. Magezu munu nga yinika kumaila nuni, Hanzulo, ni mangenela wa kama palisana lao.
4: Bamine, shaku sanguna, no lava aku kensa, yuku, yuku geni ben, epe dretu, e resultat dele inga yukume. Embora ki, aive kuka anga maji, iluili iza yukuma ugulisa igani.
2: Se, mister, muka grupu ya cinco ama ekipa, akuwe mungeni na muumelela, shibala kuyinika kampionati li mutanga ya enchaluma enyambati.
4: Até se você engana chama e tá zamago a ganhar tu conta e tá ambal no fim da última jornada mas ele o caluta e a capazi seguinte
2: mas Jesus já chucumi sua cala a província de Maputo Mr. Fana o lola como treinador de Moçambique e tá nica aí na colo Dracio Macondela que é amarra a canzacanho o aqui a canuro em Yambani. Bilu ya kula mtini kutani kisimusu yoki ngalungiselo hei nyambani iko hilu inakulori hei Maputo provinsi
5: hizu anafilino antoni zisi kela kaku vara nzili ngufu ababeli vaa nyambani kati katilechi vanga kumati katisucha hombe kunga penalti bachela golu ziva nikili ku vakulu ngeala ngufu akuhambana niku vazama akuhambana niku vala vetela valavetela kuchela achi golu cha umbiri vachela livona makuno kawa wa Maputo provincia uzukutile akureagira hichi haka uzukutile ukhaula vetela achi golu chingwane kuhambana ni Nyambane anga kakuzukota akukhometela handulo Nyambane achi khumbanga chi kumbi salaha aukhavela gachi khumba aega kukhanya zinyingi afanele kukuva zwichicha Nyambane baina kulori yoku mahala ku lawa maonela ya mina Inyambane ku mil penalty liya laha anga zukota ku ba press kanlezi anga zukota ngi ku mahazwinwani zwa ku fela kwa huma ni handlo wa ku hambana ni lo loko azukutile ku huma hi uwaun ata ku makorilela kona kanlezi ta ona ku zwini va mister va tu maha va Inyambane kanlezi maputo angena na atsakile maputo angena kwatsi 3 pontos ya mulumba ikote ni yale zonga maheta
0: Avelino Antonio Maputo uliko neteliwi a espetáculo e Maputo província a espetáculo motrisan kulori xali kona Avelino Antonio a espetáculo xikona a xfunza nkulinye mbani kusana mpilo ka khomelela a ntlawa wa Inyambane a espetáculo a stava kona xikona a espetáculo a mintlawa hinkwayo leyo Avelino i

0: yayi kunentivane osuka utsutsuma
1: ovela kugo
0: Nelson Tivane abana makhans entertainment avitra munangale hi mama's baby Namas baby. Hey, alo sane kubayetha majaha matireke nyambani. Eh nada mavuthile.
1: Matireke.
0: Mavuthile. Ivulavula majala wa Aflino Antonio
1: Nicolau.
0: Lwe Nicolau Mkhavele, pho wanikanganyisa wena.
1: Nicolau Mkhavele.
0: Nicolau. Ibithu nshibongo mosi. Nicolau Mkhavele.
1: Kufana na mina nga mina na Bella Armando Nkumbi.
0: Eh, hi xiradu kutirhisiwa vito ra kusungula na nshibongo.
1: Ndanga ula na bela nkumbi
0: wena u ho xikomisa lwe andwe ndibuta ata goma phelu ya loko all right Nicolau kani mambo mfoto kani mambo vlino ikomu Rigoberto Chissano kani mambo Idrasio Makondela ni khensa ti tlhari tinwana ta radio Armindo Masinge vanwana mako ma jaha ya kola nyambani manga ko matipatseke kutani akuva mafambisani amitirho leyi hi xiyimo xa dzongeni ka tiko habayetha majaha habayetha inkomo swinene
1: hi na 17:51 minutos timinete ta ku kurhisela ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri maputugaza na inyembani namuntlha hi kumeke manyawu hikwalaho ka masiku sportivo scolari amanyawu ave makulu nakona hi kumi amanyawu a ku sukela amachikichiki leswi vulavula hi ntlangu wa 18th jornada musambola 2026 musambola lowu a pfuleke xikarhi ka Maxakeni Football Club swin'we na Liga Desportiva de Sofala ntlangu manyisa wu helisi xisweswi na ku nga kumekanga amagolu kambe leswi naswona swi tshuki swi tsekatsekisa mutlhavukanyisi wa Maxakeni nambi vakhuzeli lava a nga vona vakala ka vanga tsakanga ihandzu a hi vuya na hi huwelela swa ku a ku ka u khavela bola manyisa kuni mihandzu hi nharu
0: wa ba wa biwa
1: kambi
0: la ku swikomisa mine varito

0: waba wabiwa.
1: Waba wabiwa. Kambi. Kambi.
0: Apa, kuni kuimpatara. Ai panti.
1: Impanti, uthaka wena impanti lenga vusha aguwa.
0: We, ungandilungise, unozvitsanza, ipanti.
1: Ipanti.
0: Ipanti.
1: Esh. Ilenga vusha pogo manyisa.
0: Ipa ipanti.
1: Muringano kuveringa.
0: Ah, all right, muringano ukakoshona kasishanisekela yini? Ishanisekela yini yena mani?
1: Mina tsuka nokudzera manyisa ngoku awungaranzi kuvlavla shilungu.
0: Eh, belinyo zama. Oh, yo, ninga bva chipakana mahala. Ma we, we belinyo we. U belishi ngofu we.
1: Ah. Ashingufu
0: ni belili. Ewe, ubelishingufu.
1: Ubelishingufu.
0: Ashikamba shakoko ke.
1: Ni belili.
0: Kwi.
1: Oh, ewe, na manyisa.
0: Bambisa kwenye shikamba shakoko.
1: Min.
0: Eh.
1: Hii, manyisa.
0: Ewe, unganika nganyisi, man.
1: Mina bela mi manyisa.
0: Ewe.
1: Pele loko tseke ibuwa, inama mwanyana, varadu msambiki loko ibela mbibuwa, vateve, mine shosho pazameka.
0: Etati, uwe nukubuki ili la, abolo kuruku kongo mugi jimu, ngi ruku chacha.
1: Manyisa, ungale, itaseke lekeveka ashingufa.
0: Nyema, siku ringwe. Ita kombela la kampu loko ku elini tlanga va ferroviari va mani mani ingena mene we ibela xikambana
1: manje swi lase va ferroviari lo va vulaka na va ganyile ku lo va ganyanga mengwa
0: pa
1: loko ku hela ntlanga va ta ku hela munhu
0: a loko va biwa va ntsengere va mani mani a vinyi va munhu loko va biwa yayi a swa swa swa tsakisa all right ankama wa hikama
1: na kona wa hikama manyisa a timenta ku risela ta ugamu la ni nyamutla ti hloko mhaka ave ku pfula ka mazoku sportivo scolaris imintlangu yendliwa ka xifundza nkulu nyembani na kona manyisa ka ave ni ntlangu ku lumba desima
0: oitava jornada la musambola 2026 andleni ka swo a twile mahungu ya new fashion mahumaka a tikura Africa dzonga ikola ka Edward Figurão ha vula vulina kona ho imihandzu ya mintlangu yendliwa ka hiximu xa xifundza xa Magudu nako ai rindzela kuva hinga tivisiwa ta mintlangu le yendliwa ka ka Saviela ni vila ra ka Nwamba haleno xifundza nkulu Maputo ku vula nako na leswaku hina hi Radio Msambiki hi Maputo kaza ni nyamba leswi vuthu ya swikole inga sungula hi ta vakola akuva hi mitisela nkatsakanyo wa hinkwaswo leswi endlekaka a nyambani poke ko nyambani vako mako majaya
1: mako majaya ntamu va Velino Antonio va Nicolau Mukavele va Idrasu Makondele va Rigoberto Shisan a mintlawa ikona va ri mindu wa singi
0: ngai loko u va Velino vangani va Velino
1: kuna va Velino Antonio kuna va Nicolau
0: vangani va Nicolau
1: loko uza kuna Velino kuna Rigoberto
0: no kumosha we no kumosha
1: kambi ngasu manyisa
0: yeah
1: ile kata mitlanga kuti Samir ka mgovela wa namuntu
0: eh wa swa kuti mamba phe ya wena wa vona tshipa paka le swa Senegal de novo
1: ya leso swa karata kambe ya dumba leswaku amtlavukanyiso xikinyukonde tshanga hi leswa swivuleke masiku ndzaku loko a vitaniwele a notisa ka leswa swivuleke leswaku yena swa nga mtlavukanyisi yena vona ka vabeli leswi va
0: belisaka
1: swona se loko wena manyisa wo humelela kwana bela wa bela skin muteki nanga ni vonanga
0: swi ni vavaka me ki van'wani va tshika leswi xikinya nga vulavula hi swa risimba vulavula hi wuswa u vona wuswa
1: a ku dlawa
0: wuswa namuntlha hi wuswa
1: a ku dlawa wuswa ni ku khaveli bya bola bya hambanile
0: mara no da belinyo unyema alo ku jawu u shura
1: uta bela bela
0: wa rhongolisa bola ri dlani khala bola loko papa ni wa rhongolisa ngopfu lweyi i jewuswa all right
1: ankama
0: ukabwa hi kama
1: ankama se wa kama Maputo gaza na inyembani
0: kama mambo ili bye bye kana mambo imbela mavoko va yingiseti kana mambo ba yeti tija majaya radio makumeka ka nyambani ambela mavoko itsakile ntirho lomu yendleke kana mambo yana ni mahlweni kuva mifambisa ntiro mitsakisa a xitshungu vaingiseti va hina habayeta majambana munhla kutane mafambiso ya Anabela Nkumbe
1: na Stelio Manyisa
0: hi ti siwe tintambu lana ku sunguleni ha Amira Lulino Matimbe
1: swi
0: khamukeliweke njiki jelana phe
1: hi
0: xivoleka jara ku leha ele
1: hi se ta kata pala a xengeleshi ta kata pala xengeleshi na yena
0: sala nyambani ni ka gaza swa ku na mana hi swi mara ha swi tiswa ku vakova ku leha ni vakukoma ko senia all right kani mambo mwingi seto kurandzeka radio du sport kombe tard sportive wa mgivela u gama kola muzuku mina na bela nkombe kufa men lelam a kampu ya nasikana na la a nasika Ya webeli.
1: Ile su ushulange ke kuva mina ni vala wena se
0: anokusiya wena ukweleta wena uni ukwela anokusiya wethe mama.
1: Ntatsaka loko dzirangise swa ku mina na bela mudziku ita va akamuya.
0: Na ita va swimo o va swa ku menta va senia wo ta va haleni. Muyiseti kani mama. Bye bye. Sala nini mpangala tana ni mintiro ya Radio Mozambique Maputo Gaza na Nyambane. Atenção, jogo escolar está aí. Bye bye.
2: Madambu,
3: magambu,
2: madambu.
3: Yamin tango ya kuti samir.
2: Yam shakano ya kuti samir.
4: Yamin tango ya kuti samir. Radio Mozambique zungane katiko akufikisela nogondoko wa madambu yamin tango ya kuti.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas.
2: Nhlawutelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana ni dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Mwingiseti ripelile namuntlha ku pfuliwi a mitlangu yi patsaka vatsongwana va swikolo swa swifundzankulu hinkwaswo swa tiko. Ntirho endliweke xifundzankulu Nyamani na urhangeli hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo ya yi yengesela a nyimanyima ya vanhu laha na Fair International di Maputo Fasin hi ku vona ku tsindzekela ka ntirho lowu wu nga ta sungulaka hi musumbuluko lowu wu taka. Ka ntirho wolowo xiyenge xa ta vurimi xifundzankulu Maputo xi tivekisela ku va xavisa ntsengo ku tlula 100 ra tihomu ta muhlovohlovo. Masungulela nhlawutelo marungula wa namuntlha, nhlawutelo lowu wu ha ta vulavulaka na kona hi ta mitlangu ya Musambola 2026 lomu Maxakeni a ringaneke ni ntlawa wa Liga Desportiva de Sofala hi 0-0. Stelio Manyisa na Afonso Magulu hi voho va ku navelelaka vuyingiseti byinene. Ripelele kupinda a xifundzankulu Nyambani namuntlha ku qale mitlangu leyi patsaka vatsongwana va swikolo swa hinkwaswo swifundzankulu swa tiko. Ntirho urhangeliwe hi Daniel Chapo, murhangeli wa tiko loyi a tsatsiyeke vafambisi va ntirho lowu leswaku va tirhisa a mitlangu ya swikolo swa nga ndlela ku va ku tiyisisiwa antwanano ni ku vumbana ka vana va tiko ra hina. Daniel Chapo a lava leswaku voho vatlangi vatsongwana a va voni mitlangu leyi i nga ri ntsena ya ku hungata ni ku tiyisa miri kambe va tirhisa a mukhandlo lowu va nga na wona a ku va va tluleta na vutlhari, vutivi ni ku dyondza leswi van'wana va nga na swona swihena swa mun'wana na mun'wana swa hinkwaswo swifundzankulu swa nga ndlela ku va tiko ri ya ri tlhangana hikwalaho ka ku dyondzisana mahanyela ni mavonelo ya ku hambanahambana. Daniel Chapo a ha vuli leswaku tiko ra hina ri ta ya mahlweni hikuva ri tirhela kumbe a ha ta ya mahlweni hikuva a fambisa mintirho leyi kongomaka a ku simeka kurhula ni ku tenga xikarhi ka vana va tiko ra Mozambique. Daniel Chapo lweyi a vulavula mugqivela lowu a xifundzankulu Nyambani ku pfuleni ka tidyondzo kumbe ku pfuleni ka mitlangu leyi patsaka vadyondzi va swikolo a patseni ku vona hi kusuhi ntlangu wa ku pfula a mintirho leyi wu patseke xifundzankulu Maputo ni vinyi va ndyangu Inyambani. A mihandzu ya ntlangu lowu wa bola wu endliweke a ve Inyambani na Maputo Provincia 2 hi ku landza Rigobert Susano a ta ni nkatsakanyo wa marito ya vatlhavukanyisi ni leswi varhangele va vuleke swona henhleni ka ntlangu lowu lomu Maputo Provincia a beke Nyambani mabola mambirhi ya ku yanguluha rin'we. Rigobert
4: ya pabena yingisete vatsongwana va kumekaka ka ntlangu lowu wa Maputo Provincia ni Nyambani. Maputo Provincia a ganye i dojau ni ta bona ni mvele mumwe wa football vitu kusungula
5: Generoso José Mungwana.
4: Cardoso, você não tinha nem que ganhar na mudança que a jogo de esporte escolar.
5: Isso aqui mais é treinar então. A expectativa é que vai ter campeonato lá em Mocanachon.
4: Se o Mungwana tá aí, já só com o seu canal muito, a minha família ninguém tá me chava.
5: É, vai tá chava, vem pela rua, foi. Vai tá chava, vai tá campear.
4: Caramba, boa tua nova rito, vai tá a pambena nova. Tira, cuva, a cuva. Como é que as pessoas com uma puta se apambem na xiganha na xenja e quase com canela cava bem a na chefe do departamento de assuntos de esporte, assuntos sociais, assuntos transversais, a direção profissional de educação Maputo, amcurso um gulir as pessoas com uma puta se ganham com jogo 2-1 se compensem.
6: Xikombekiso swa ku a pulani leyi hi na lona hi nga hlaya ku sunguleni swaku hi vi ni tateka laha hi ni pulani laha hi leyi tirhile
4: hi vi ni penalty ya ku ringana a ntlangu depois ka 2 minutes hi peta golo ra vumbirhi ka mapenalty vutwini ka mbilwini
6: epa swi vavisile na hi nga sukulela ka penalty a ku sungule ku ni golo hi nga peta arbitre wa ku a hi golo maxi na swo swi vavisinyana maxi kombe hi motivad ku faneswa hi nga hlaya hi ku epa a hi Maputo a motivado pra a preparado a motivado a vafana va tlhele va ganya morale va tlhela va peta lin'wana ya
4: swi komba swa ku a xifundza lexi xa Maputo leswi xi nga xi tsala swa ku Nyambani epara ku ganya swi sungulile
6: swi ve kahle ngopfu a ku va hi sungule hi ku ganya a tikipa hinkwato swi vonile leswaku e possible hi ganya a ku kuela ka sweswi a tikipa leti a swi nga se bela na tanti a ti motivado ku ra hi ganya vuswo swa ku e possible hi ganya a wa hi b a fitriyan'we ni we fasi loko ba a loyi a amukelaka maxoku um a motiva sa wa yena mukulu hi ntamu maxiko si ri ku mu tlula hi motiva sawa kani mama
4: ndzi ya phambeni na yingiseta varhangeri ni vakhuzeni wa mikeo ya ku hambanahambana ya kumekalani ka nkarhi lowu ni ta twa diretora provincial wa edukasa wa xifundzankulu maputo diretora hi ngheni na yi ganyile swini swi kambilwini nkoka nkarhi wa swoswo
1: avalotsa vayingiseti va radio msambiki ni ku hlaya swa ku kani mambo hi swikongoto swenu a provhinsi ya timaputo a viaja ri ha hombi a tlhasa ha hombi nyembani a bela ha hombe a tlhela a ganya ha hombe kani mambo
4: kombikisa yini xipetoro vato matsonga
7: hi vona ntlangu wa bola leswi swi hi tsakisaka hi ganyile a provhinsi ya timaputo yi ganyile a ku na xin'wana ni nga xi vulavulaka hi ku khensa ntse hi bonga leswi hi nga ganya hi lava ku tlhela hi ganya futhi a tikipa hinkwato ni mamodalidad hinkwawo tinge maganya hi yo leyo mhaka yi nga kona a ku na swin'wana
4: a vito
7: Albin Mondlane
4: kana mambo ave marito wa inspector provincial Albin inspector provincial ka direção provincial de educação na vula leswaku a xifundza nkulu maputo xi tilani xi ta ganya yinde xi ta kontrola na xi ganya kusukela a camp ya Mashishi Campo Municipal Valdemar de Oliveira lana Mashishi lalelela Rigoberto Xisano
3: kani mambo Rigoberto ndisuka nyambane tale no xifundza nkulu maputo leswaku namuntlha ku fambisa a unwe ka mintlangu ya ku lumba jornada ra ukhumi nhlanu na kanaru mashakena ringanele 0-0 ntla wa Liga Sportiva di Sofala majambo namuntlha kunene kunge khale ku qala ntlangu xikarhi ka Association Black Bulls na Union Sportiva wa Songo va bela kwala chumeni ni vusiku bya namuntlha hi suka ka ta mitlangu u tisa miri hi tlhelela ka mahungu man'wana ya matsinzekela masiku ya Fair International di Maputo Fasin kuni kitsikitsi ikulu ivonekaka lana a ri kahla a munisipi wa Marakwen Alberto Paulo a kumeka ri kahla ka longkama hi muxewetaka Alberto ripelile hi wani mahungu u nga ma byelaka vayingiseti na hina hi hleni ka leswi ntirho fambisaka xiswona halani mugangeni wa ri kahla a ku lulamiseni ka Fasin
8: ripelile Stel Manyisa ripelile vayingiseti va radio Mosambiki kunaenda Stelio lani ya mugangeni wa ri kahla xifundzeni xa Marakwen kitsikitsi ikulu ya nyuwa ka kutani ka masiku lawa siku sindzelaka a Fair International Maputo Fasin hi vukombisi byikulu byi nga ta kombisaka bindzu ra lomu tikweni tani ku ta vaka na kona ni matiko ya vambe ku yimeliwa leswaku ntsengo wa ku tika magidi manharhu ya vakombisi va va kona lani akanyumeliwa na kona ni 20 ya matiko ntlhanu na rin'we ma nga ta kombisaka bindzu ro hambanambana ra kusukela ka matiko wolawa lani a Fasin namuntlha se nkitsikitsi yikulu yi vonekaka hi tinkopo tinyingi leti ti tsumelaka ndhawini leyi na tilula misa matshumela ya ugamo leswaku a nkuvo wu endleka ndzeni ka matshumela manene lani a Fair International di Maputo Fasin ko twala ku gongoteriwa hi tlhelo leriya ku teniwa hi tlhelo rin'wana hinkwaswo leya swi na ku lulamisiwa mapavinyano na benini tindhawu leti ka tona tinkopo ti nga ta kombisaka bindzu ro hambanahambana a ndhawini leyi a xifundzankulu maputo ka lembe leri ra nyin'waka xi tava xi ni pavilion ra vukombisi bya bindzu ra xifundzankulu leswi pavilion leri na rona ra lulamisiwa hi tinkomponi to hambanahambana leti nga ta kumekaka lani ka pavilion leri na tikombisa a bindzu ra xifundzankulu maputo ku na a pavilion na kona ri nga ta kombisaka bindzu ra tinkomponi leti ti nga na vuhlengeli bya mfumo lomu atikweni ra hina radio Msambika ta kumeka ka pavilion leri a va na kona kumeka ka pavilion ra xifundzankulu maputo lani nga ta vaka a endla a vukombisi bya swilo swo hambanahambana swi landziwaka lomu a xifundzankulu maputo Fair International maputo a tsindzeka a ntirho wuku lo ku pfuliwa ka nkulomu ku ta rhangeliwa hi murhangeli wa tiko Daniel Francisco Chapo leswo hi musunguluko hi wavumbirhi a ta va siku ri kongoma ka xifundzankulu maputo ka siku leri a xifundzankulu maputo Stefan Magovela lawa ka wona swi nga ta kombisaka a makungu ya swona yo kongoma a nhluvuko ku ta humelerisiwa swinene makungu ya zona ikonomika special leya xifundzeni xa ka n'wamba machapu makulu ma nga karhi ma humelela ko xifundzeni leswi nga party industrial a xifundzankulu maputo lexi ka pavilion ra xona ku nga karhi ku lulamisiwa nakona magovhela ma nga se va ka landziwa nakona ku lulamisiwa ndhawu ya ku ri na tinhlengeletana ti nga ta pataka tinguponi leti ti nga ta va ka ti dokadokisana kunene ku funguwa swipfumelelano swiyenge swo hambanahambana swi pataka tinguponi ta lowu tikweni amini ta matiko ya vambe hi lolo leswaku magidi manharhu ya vakombisi va ri kona la ni ntsengo wa 20 ya matiko 5 na rin'we ya vambe ma nga ta ta kala ni swi nga va rhaliwa va va ta hlengela ka fire international Maputo. Brazil i tiko leri a nga murhambiwa nkulu ta xiyenge lexi xa nyan'waka xi sungula ka mundlwana nkarhi lowu a ma nghenelela mbangeni wa rikahla ma ya ma sungula ku tsondzoma namuntlha nkitsikitsi yiku leyi vonekaka ya mimovha yi lumaka tinkuponi taka ta hetisela a ntirho wa ku lulamisiwa ka fire international Maputo. Matshamelo lawa ku yi langutiwa leswaku ma ya mahlweri ku voneka kumeni ka siku ra mundzuku hi nga ta va ka se tsundzeka ka musumbuluko siku ra ku ku pfuliwa nkhuvukulu fire international Maputo lana mugangeni wa rikahla a xifundzeni swa Marakwene ya le Manyisa hi leswi ka ti vulaka ku sukela a rikahla lani mitweke Albert Paulo Rabele.
3: Kani mambu Alberto Paulo a hlamuleke kusukela a mugangeni wa rikahla ndhawu leyi nga ta amukela Feira International de Maputo Fasin. Eka Fasin lweyi xifundzankulu Maputo xi ni makungu ya ku va ku xavisiwa ntsengo wa ku tlula 100 ra tihomu ra mihlovohlovo. Mahungu hinkwawo ma ta na Veronica Sidom.
9: Xiyenge xa ta vurimi xifundzankulu Maputo xi ta xavisa a Feira International de Maputo a 150 wa tihomu. Ka xiyenge lexi ku titsalisile 50 wa vafuyi na mun'we va nga ta kombisaka mixakaxaka ya tihomu lana ku humelerisiwaka ngopfu ta tibaramani. Murhangeli wa hubyana ya nyalaka ta vurima xifundzankulu Maputo Paulo Khosa a twisa leswaku hikwalaho ka vukombisi leli handle ka ku xavisa tihomu ku ta ve ni ku tluletelana ka vutlhari xikarhi ka valandzi va mintirho ya ta vufuyi.
10: No leilão é fazer o comércio, mas é esta troca de experiência entre criadores que é para podermos ter na província as melhores espécies. Espécies mais produtivas, espécies mais resilientes à seca e estiagem, espécies mais resilientes a doenças. Então é isto que nós devemos de ver na Facim, que nós vamos levar na Facim em coordenação com os criadores. Nós temos criadores em Magude, que têm determinado tipo de espécie de gado, que adaptam-se com mais facilidade em Magude. Mas temos outros criadores na Mancha, nós já sabemos que na Mancha o clima é um pouco mais frio. Tem espécies melhoradas também que adaptam-se também àquelas condições. Então, vamos ter uma variedade de espécies de gado bovino, outras pelo tamanho, outras pela beleza, espécie corporal, outras por resistência em termos de doença. Então, nós teremos nossos veterinários que irão explicar aquilo que são os benefícios, as vantagens e desvantagens de uma e outra espécie.
9: Murhangeli wa hubyana ya nyalaka ta vurimi ya xifundzankulu Maputo Paulo Khosa na vulavula hi vuxavisi bya tihomu byi nga ta landziwaka Feira International de Maputo a rikahla xifundzeni xa Marakwene.
3: Kani mambu Veronica Sidum na ku vile ya swindzawulo ya ta vurimi yi tamele ntirho wa ku tlakuxa vukombisi bya bindzu ra ku hambanahambana ra tiko na varhangeli va ndzawulo leyi va vulalaka leswaku Fasin i ndhawu leyi fanekelaka ku va i londzovotiwa hi tindlela tinene ku va laya ku ta va ni vanhu va ku ta eka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko ni ta matiko ya vambe. Mahungu ma ta na Veronica Sidum.
9: Maphoyisa ya ku vonelela ta mafambelo ya mimovha switarabyini na xifundzankulu Maputo ma tiyisa leswaku ma lulamile a ku va ma tlhawukanyisa mafambelo ya vanhu ni mimovha ku fambeni ka mintirho ya vukombisi bya Fasin yi nga ta landziwaka rikahla a xifundzeni xa Marakwene. I ntirho wu nga ta sungulaka hi musumbuluku lana wu nga ta patsaka ku tlula 300 ya van'wabindzu va tiko la hina ni 25 wa matiko na manharhu. Hikwalaho ka swona ku languteliwa leswaku ku sukela mugqivela lweyi ku voneka ntalo wukulu wa mimovha ku nga ta tsholelokaka ku ya Afasin. Murhangeli wa xiyenge xa hanyelaka ta vudyondzisi ka maphoyisa ya transit wa xifundzankulu Maputo Jose Novela a kombela nhlengelo wa vafambisi va mimovha a ku va va hambanani hinkwaswo swi nga vangaka mafambelo ya ku tsondzoma ngopfungopfu kusuhi ni ndhawu lowu ku nga ta landziwaka a vukombisi byikulu bya mabindzu.
11: Daí que é preciso nós também termos que implementar algumas medidas de segurança, colocarmos os nossos veículos em ótimas condições. E para poder chegar, sobretudo, à feira, é preciso cada condutor sair a tempo, porque nesta procura do espaço, de um lugar adequado para poder estacionar a viatura, alguns podem até exceder a própria velocidade e a polícia está lá para poder verificar esses aspectos.
9: João Munilwei, morangelo wa xifundzankulu Maputo, a fuxele Feira Internacional de Maputo, a kwa ya vone kusui, a mintiri ya kuhetelela ya kulula misela ntiru lowu. Kanda uliana, Manuel Tuli, a vone ikutsaka mafambela ya yona, lana vulavuleke ikulangutela ka xifundzankulu Maputo, a mihandzu nga ta humaka ka mintiru leyi.
12: Onde iremos apresentar as nossas especialidades, as oportunidades de investimento, que são várias oportunidades. Neste momento estamos a fazer a montagem deste ano, estamos a montar uma sala de conferência, onde iremos fazer vários seminários para apresentarmos as nossas potencialidades em várias áreas.
9: Murangelo wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli, na vulavula mayelana ni Feira Internacional de Maputo, nga ta sungula ka hi 31 ka agosto inga ka yena.
3: Kanimambo Veronica Sidumu, kutula magidi mambiri wa vamamana va xavisaka handle ka mabazara va karhi va upfisiwa hi letelana ka ni ta ku xavisa kambe na va tirhisa a switirho swa ximanguvana lawa tiva ndzava hinkwayo hi ku landza na Fernando Sidumu.
13: Makungu lawa ma chiwaka Insati Boss ma kongoma leswaku wansati loyi a xavisa kambe na nga yanga bazara leswi endlaka leswaku muxavi a li yena a tshunekela ka kusuhi ka leswi swi xavisiwaka. Hi ku laka swi va swi mugqivelo loyi lana a konseli municipal wa ka Matsolo hi lomu ku landziweke a nhlengeletano ni vavasati laha ka yona ku kumekeke e utlula 300 wa vona na va sukela ka swikanekezi hinkwaswo swa muganga lowu wa xifundzankulu Maputsu. Tani ku vuleka kati ya Nyalungu, muhlengeletelo wa makungu lawa i nkongometo wa ku va hinkwavo a vavasati va kota ku va tlakusa emitirho ya vona ya vuxavisi nakona va kota eku pfula emikhandlu wa ku ku thuliwa evan'wani.
14: Então nós estamos a ensinar estas mulheres a organizarem, a estruturarem os seus negócios e, acima de tudo, a tornarem os seus negócios visíveis para que eles, quando passarem para a formalidade, consigam ser sustentáveis. Porque como um negócio formal, existem obrigações fiscais, obrigações económicas que temos que fazer, pagar salários e criar inspiração para outras mulheres. Então, nós queremos trazer aqui uma comunidade de mulheres que, para além de desenvolver uma atividade económica, possa oferecer empregos, possa capacitar, possa inspirar pessoas e...

0: 18 horas na 30 minutos. Kume ninongonoko kasu mani wink city jinene.
1: Mini Marcos Abir.
2: Mini Fernando Mavumi.
1: Azau Kota Marcos.
3: Abir, mini Fátima Muxa.
4: Pediu a Lourenço Marques, 6 de setembro.
3: A escola é mini Chagakuanga. Os ingados são donzi. Há muito mal.
5: Mina Nizangela, Anxangano, Ava Mamani.
6: Mina Raymond Nati, Wale Ajin Khan.
7: A Ricardo Zema Karengi.
8: Migbevela inkwayo, Leon Bidi Kasiumani, ingela kola imisoro provincial de Maputo, Nongoloko Kasiumani. Kuone, utiva inkwatu telana kanta vutomi drama na matiku, lava inchaka inkwasu kwa watu vukisa Mosambiki.
9: Kaga, ehe, hileka Migbevela, hileka wawu Bidi. Kanongonoko Kasiumani, nongonoko lo hakunene utela ka kuva watata tsanza amatimo.
8: Kasiumani.
9: Yava likwezu lava inchaka inkwasu kunene kuva watu vukisa Mosambiki lwe. Aleno hinatatana kunene ke futhi namuhla lweye ateke atata hipfuxela ova leswaku vito bya munhu kunene nga mpondo atati hlayela habyakwe leswaku xana ke imane tata anongonoko lo uyelani kuva uti hlayela ni ku titshandza akusikela ku belekiweni akukuleni kwenu leswi munga tirha swona vutsongwanini ku ata tlhasa namuhla leswaku ni ho vatukulu na vona va ta swi tiva swiku ho lwa kanela ka lweyo i kokwana lweyo kasi akulisi xileswi fa damakaji fa bandza mongo fa swiku yini ehe va swi tiva swi fana ni leswi hi xilungu va nge i biografia bya ku tsaliwa ka buku kasi ke leswi a swi tsaliwi swo hlaya wo tihlayela ha byako. Natalia Libombo wa Benzula nongonoko loka sike michinini kuna Tomas Buruma hingwe hlunyela vuyingi sete lebyinene.
8: Kasiumani.
9: Kunene Kasiumani. Tata hoy hoy. Dipeli. Umani.
8: Kasiumani.
10: Avitola mina ni Dumingu Zomkhaya. Ni tswaliwa a provinsa di Gaza. Dia 3 de novembro de 1963. Ka xifundzenyana ntsongo xi vitiwa ku Javanyana xi nga ka district de Gijano.
9: A Gijano. Velekiwa Gijano.
10: Velekiwa Gijano.
9: Okay.
10: Ka Gaza.
9: Iso. Ina ka tata mbelekiwa Gijano ka Gaza. Ewa ni makulela yenu a Gijano. Ka Javanyana.
10: Bon, makulela yesu iwala mafana ni ya vanyingi vanga kula mkamani yulia itualua kazona anga bila generalmente lumea kagaza kuni parte anga nchava kuni msavali ya kusuluka lia ya ija kuni parte lia msavali ya madaka matsodreni ya mtane itualua ka parte lila bila nga kumbala sawa kabila dao makulela mkamani yulia ku Jesatu mo saisa amawuya masinwini ni ku singula xikolo
9: mbudzisile
10: nyana to ninga ku mbudzisile nyana porque vatswali va mina va ni conditions nyi matsongo ndao ina for example nga bala a helini xihlovo kaya a helini ni tihomu a helini timbuti a helini swin'wanyana endao a helini vanhu lava va hi pfuna kaya nyamutlhava va lava kuswaku va tirhi no masikuni vanhu lava a va hi pfuna kaya va kona lava a ntirho wa vona kaya a le ku dlisa tihomu a le ku majina hinavo a hi famba hi va pfuna va vanhu lava ate bodin bala chumnyana xingwe xinganisalela ka nkama luya inali ke na xona a denya munthla nga xidyondzisi xikulu xa vatswali va mina eki ina nompudia idla na lava va ku tirha va nge sina heta ntirho wa vona a ku ve hi tshama idla xikan'we ntao ifundisiwe nyana leso a utsongwani la hina leswaku a vanhu lava va hi tirhela kaya a va fana na hina buruka hi dla a swa ku swikiwa mbangu wun'we swo swi hina hi dla swo hi leswi vatirhi lava va ka hina na vona va va dla swona i ya hi dla nkama wun'we a hi nga swi koti ku a hi nga pfumetiwa ku hina hi dla na vona vanga sina heta vali na hina lani ka kuti
9: Mwile mwi kotile kuva mwi landza a xikole a swo yini kuva mwi mwi tiza a kubyisa ti homo na mwi ya xikole a swa swingi na byalela
10: a swi na byala nkamani ka munhu wa uni swa wona a hi pfuka ximixweni ntamu hi ya nghena masin'wini hi rima ntamu lomu ka masezora hi sezimeyo setora a hi tlhatlhiwa kumbe hi tsutsuma hi buya kaya hi ta ti lunghisela hi gama hi ya xikolweni
9: n'wi tlhatlhiwa masezora se na n'wi pfuke nkama muni
10: a hi kahlula ku pfuka television ma 4 ya a ka gaza ka nkama lowu a ku pfukisiwa ni nga mbala hi xifananiso ku ni nyeleti humaku nyeleti leyi va leyi khwezi endhawu a hi pfuka hi khwezi pura ku ya ku rimini pura ku ya masin'wini
9: n'wi vonisa ku yini nyeleti a yi yimbi a hi na pongo
10: bon ku ni swihena ni matshamele ya timbanga hina hi pfuka hi khwezi
9: hi swona a swi n'wi na byalela tata loko n'wi ta va n'wi endla leswo n'wi buya lembe mani a Maputo
10: a Maputo hi vuya hi 1974 hi ku vatswali va mina va kumeke na vali ni mavabyi ntawu a ma lava ku tenderiwa ja situ la kuma kahle lama tenderiwa ni makontrola a le haleni Maputo ntawu hi taleni Maputo hi 1974
9: hi swona a ku va n'wi tata tlhasa Maputo n'wi tlhela n'wi buya mi tata sungulisa tindyondzo kumbe xa n'wi buya na n'wi yena leyi
10: hi vuya hi tata continuara porque ve ni transferense hi xikola de São Brito de Javanyana para xikola Casa de Educação da Munyuana hi laha ni ta ku ni ta continuara a tidyondzo ta mina haleni Maputo kambe a swi hlwelanga ngopfu loko hi 1974 yeloyo ku heleni ka 74 75 hi transfereriwe pra ku ve ni ya internato a Missão Roque hi janeiro wa 1975
9: lembe bya nkhululeko
10: ntawu ni ya Missão Roque pra ku endla tercera classe
9: hi swona hi tlhelo bya mintizo i ntizo muni lowu mi wu landzaka vuton'wini byi
10: bon television ni ku tlhavinyeta ni dyondza a Missão Roque ntawu loko hi hetile Missão Roque ni tlhela ni vuya a Maputo deposi ka Maputo ni kumeke ni selecionariwa hi 1970 hi woito kumu mun'we ka valuni va ku tlhavukana exikolweni ntawu ni ya landza tidyondzo ta mina a tikweni la Kuba hikuba ni vuya hi 1975 ntawu loko ni vuyile hi 1975 nita ni ta continuara a ku haleni ni ta kumeka a Osochweni ni huma Osochweni hi 1990 ntawu loko ni humile a mukhulu wa mina lweni mutlhatamaka a hi nje kursu ya uinjhiniyere mekaniko
9: dyondza tata ku tiva ta mimovha
10: na engenharia mecânica ta está muito ligada às construções metálicas. Então ele trabalhou a tizile a forjadora. Então no caso que forjadora gamaya a Procaju. Então a comin caminhou só chen e na ancomba kundela li ninga kayona de nyamundi leago hi ku soldar nukuenja gozo gozo shaku ambana itlelo la la la seradlaria unga shkota ku organiza njangu wa wenu kutoka utomila wena liya pambi. Okay, ntiro lo ni usungula in 1991 kambe lukunu usungula ntiro lo ayenja ama gradi shkona nila ku tlamsela nyana alwe wa mkulu wa mina ali ni mapimo nyana ya ku ya kuve mahlweni ka vanhu va ku ringana na yena tanto hi tidyondzo ku mune swin'wanyana endhawu hi 1990 por acaso na yinyimile kakakwe a ni byelile leswaku a minti hinkwayo liya ya Cidade do Maputo a yi tatala hi magradi hi mhaka muni puruka a programa leli a li nghenile hi 1996 or 1997 lela programa de rehabilitação econômica labre ni sistema le a yi nghena endhawu a swi ta endla leswaku a wu tomile karata i loko u tomile karata a vanhu va lwa ngopfu a ku vhikela michumu ya vona ya ku vhikela michumu ya vona a swi hundze hikwala ka ku swipfalo swi ve ni magradi minti ve ni magradi mintiminti hinkwayo tindhawu tinyingi ti kumeka ti li ni swipfalo swa tinsimbi ti li ni hinkwaswo leswi endhawu a ntirho lowu wa ku hisetela tinsimbi wa ku endla a michumu leyo a wu ta ve mahlweni. Okay, a loko a ni nyike michini pura ku sungula ku endla a ntirho lowo ni kuma ni ni tirhisana ni mun'we wa bava vito la ku Ismayele se bava lweyi hi yena ka siku lin'we njhe na yi nyimile kuko swo swa ku tirha swo swi ni nga swi bala ku sunguleni ku a tsongwanini la hina ni fundisiwile leswaku dla ni vanhu va ku ve va hi tirhela ndhawu siku lelo hi kumeke na yo fihlula xikan'we se a ni byela ku leswaku so mukhavela a ntirho lowu hi endla ku na lisima kambe loko a hi yo endla swigotso i na swi hi nyika ngopfu bindzu ina hi kumeka ndhawu yin'we swigotso swo swi ni nga bala lani ku hi tswaliwa Gijani Gijani a ku ni xivulavula nkameni lowa ka hina va ku dlani u xurha u ta kula u ta ya Joni a ku nga leli leswaku endla swigotso a swigotso a hi swi tiva swa ku swi cheriwa Joni swi vuya lowu se leswaku lomu swi endliwa swigotso mina swigotso swo swa tinsimba se hi mani loyi a nga ta xava xitulu xa nsimba a tlhela a vuya mundzuku a ta ta xava xitulu xa nsimba xitulu xa nsimba xi nga ta onheka se hi ta swi kotisa ku yini xiasa akunadi ingani wa lowu funde internet a internet ka n'wina a mbedu leyi li kona a le a nga le ya tinsimbi a meza leyi a mi funda ka yo a nga le ya tinsimbi impela leswi a swi bala ku baliwe hi swona ndhawu hi lani hi sungulaku kona a ku endla a swigotso swa tinsimbi loko a ya ni vitanela ba mun'we a tirhile makinagi vito la ku ale bava nyampaxwana ndhawu ya ni vitela nyampaxwana se nyampaxwana hi ye a nga ta sungula a ku endla swigotso hi lembe la 1932
9: swi encisa xileswo ni namuhla ni leswi ma ha tirha hi swona
10: ha tirha hi swona porke swoswi mu swi tivaka hi 1992 ku ni makordo lawa ya cordos de pas ndhawu a nawu o nchumu xin'we a xi sindziseka ku xi endliwa hi lembe leliya la 1923 depois dos acordos ndzhaku ka swipfumelelano leswa Roma a li ku tlhelisiwa a mfumo pra lomuya akungangini kukuthela kuve kuiwa magudu kuiwa kashoko kuiwa masinjiri kuiwa chibabava kuiwa ma district ngwa porque a maileção ya 94 tinha kuma humelela tikweni ngwana enda walembelela mino senji 93 ave lembela la likulu inthlelo la la administração pública kuvanu tinha kuvathelela ni administração tinha ke thelela enda tinha ke kuvenish kolwe kuvenish bedlela kuve entawo hilani hina hinga kumeka na hili ntiro ngopfu kona kuve henjwa asigo so swa swa ku tlhelisiwa pra kuveni administration kuvenish kola kuvenish bedlela no seke pra mele sa makoteka hi mino senjwe tenta hi mino senji 94
9: so tata hatlangela hativa muva yingiseti varadi musambiki hey ni minongo loku leyi mu yingiseta ka imiva mizandla ko mintisi ya Radio Msambiki.
10: Bon Radio Msambiki ani ma programa manyingi nga maransa manyingi elawa ya kulaya. So se stiva ku atikola ena li pasara kama fase manyingi. Nda Radio Msambiki ani ma programa manyingi ya kulaya, ani ma programa manyingi ya ku donzisa avanhu swa ku tengiva njisa ku yina ni ma programa wola ya wasati ani ma programa ya vanhanyani ani ma programa wola ya ku divulgara mchumu leyi a mfumitawu ansi in termo kulanzi nga va swa ku primero i mahungu segundo i ma programa wola ya ku pfuna akuve ava hanyitiko avana tiko va kota kutiva leswi humelelaka ni ku kota ku ti organizara ni ku organizara mindyangu wa vona akuve va ya phambeni ni ku hluvukisa tiko ni ntwanano wa tikweni sobretudo ka mafazi wola ya tinghozi swo swa ku ta tindhambi hinkwaswo leswo Radio Msambiki sempre a le phambeni lani ka ku lani vanyingi va kumeka ku vanga swikoti ku fika ma orgas van'wanyana sempre Radio Msambiki li kumeka na li phambeni leswaku li tivisa vanhu li byela vanhu leswi nga humelelaka li fundisa vanhu ku tivhikelisa ka maprograma wola menu ya ku vitara mavabyi ya hinkwaswo leswi
9: tata loko u tshamile xivezi u yingiseta avunanga byi konile byebyi ku nyawukelaka loko u byi yingela na byi chayiwa ka michini ya Radio

kukhumbula kaya khumbula kaya ka batswalo ba wena aloko bava afile ni mama na afile ko sala usiwana uta pfumala ni munhu wa kuvutisa ka yena aleswi kuhlupha.

0: njhini ya vuku vani hlaya swona hi swini leswi u nga siyelaka vayingiseti vebyo u nga hi siyelaka u nga swi beka ku va va xitsundzuxo
1: bon a xitsundzuxo ni nchumu lexi sempre ni xi vulaka i lisima la ku dyondza a ku dyondza ku ni lisima hi ntamu ya ku dyondza a ku na idade ya leswi ni nga mbalaka swona laha leswaku tantu pra hina vabyali ti nyaka hi ti nyika nkhinkhi leya ku hi dyondzisa vana va hina a vatsongwani ti nyaka va ti nyika a nkhinkhi ya ku dyondza matiko hinkwawo hi ma vonaka ku rhendzeleka a importance yikulu yi le ka ku dyondza yi le ka ku yingela ndhawu leswi nga ni lisima a ntirho wa mavoko a ku hlonipha ntirho a ku munhu a twa loko a yanguliwa ma xiprincipalmente a laka ku dyondza ni ta nyika example yin'we va le ansinya u tiviwa hi bindzu la wona swona a hi nge kumi mange ka nkuhlu swi nga ve na swo hi singita ya max ni yo misinya leyi i dependera hi mbewu leyi i byaliwaka ni mbewu leyi dependera eka misava leyi i byaliwaka ka yona ndhawu a ku vi hi ve ni tiko la ku ve li tiyile ni xitshungu ni vanhu va ku ve va tiyile ndhawu tengi ili ni nkhinkhi ngopfu ni xikolo ni forma sound ni ku laya vanhu ni moral ni maexemple vatsongwani va hina va lava maexemple va lava vanhu lava ku ve va ti fanisa na vona hi wunene hi wutivi hi ku tirha ni hinkwaswo leswi ntawu a xikolo hi swo ni xi vonaka nga phambeni ni ntirho lowu hi wu endlaka hi wu endla hi li rhandza hi mhaka ku hi rhandza a ku vanhu va ve khwatsi ku kota ku ve va funda khwatsi ni ku contribuyera leswaku a xikolwe ni ta swi mbalanyana hi xilungu porke swa ni kiyelela hi xichangana e un direito mas também un dever ya a ni sinzisa ku ya Jones mas também loko a kulile a ni sinzisa ku a pfuna dyondzisa lava va vatsongo ku tiko la hina le tati
0: ta nona vela ku va ni n'wi pfuka va ka mukhavele loko va le hala timhambeni ta vo hala ku nyoxeni va ndhundhuzela xiloso xa vo va le
1: va li nga va ni mukhavele
0: swigama kola
1: swigama ni nga tshuka ni phazama loko no la ku tshokovetela purikani swi
0: tihi tlangelile hi thoyi nga pheli ya hlola kunene ku hlela vabasiki ntihloko hi vo khale hi ni vakona va lekwezu hi yima kola nongonoko wezu u ve mavakweni ya Natal yuli bombo ka vubindzu ni vukombisi Thomas Bruma laha ya michinini vhiki byi taka hi ta tlhela futhi hi va khola hi leti dzunisi hi xiwudiki hi ku sale xi le khuzini lexi u nga tamela hi mavoko silovo ya mufani nga va yi ku tekela tatana.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas já Moçambique. Encarre o Akuba, Rikuma, Kumbe, Kutsunzuka, Lecho, Mela, Kaisulo, Fanamun, Samalemeni, Atol, Kanagona, Kumatimu, Yasiku, Inkseti, Jinebe.
2: Matimu Yasiku.
3: 29 ka Maure wa 1842 kufungua xipfumelelano xa Nankin ka matiko ya China na Inglaterra. Xipfumelelano xa Nankin a xi ni nkongometo wa ku helisa ku lwisana ka matiko ya China na Inglaterra. Matimu mavula leswi swaku nkarhini wa kona tiko la China ali yaviwile hi 10 la swifundzankulu ni 5 na swinharhu swi nga ha rhangeliwa hi vagovernadori va nga ha ni vutifumeni. Maendlelo lawo a ma sivela xitshungu a ku va xi hanya ndzeni ka vuvun'we bya vun'wana wa tiko. Hikola ka mahanyelo lawo masimu a ma kumeka amavokweni ya swikhududu leswi swi endleke ku va varimi va ya mahlweni hi ku hanya avusiwanini. Na ku endleka leswo Inglaterra a simekile avukona byakwe atikweni la India. Tiko leli a li ni tshomba likulu swinene. Hikola ka ku xina a ya nakanya leswi swaku a nga suseliwa tshomba lakwe a ye mahlweni hi ku hloma mintamu. A ku va a le mahlweni ka matiko hinkwawo ya misava. Hi 1839 na a zama ku dumela ku vonakile a ku lwisana ka matiko lawa lana ku tlhavikeke yimpi yi chiweke Guerra de Opium. Mfumo wa China hi ku famba ka malembe xidzana u dyondzile a ku tirhisa opium. Wu li tirhiseke ngopfu a ku tlakuxeni ka vukona byakwe ka matiko man'wana. Opium mbangi yi nga tirhisiwa swinene ka ta mintengo lana Inglaterra a nga ha hoda tikweni la India lomu yi nga ha byaliwa kona. Hi 1800 murhangeli wa mfumo wa China a tsatsiyile xitshungu a ku va xi tshika a ku byala mbangi leyi hambileswo a vekeke ntsatsiyo lowo vudzahi li emahlweni laha mfumo wu yaliseke ku va ku hodiwa hikuva a yi hoxela vutomi bya xitshungu nakona a yi thindekisa ta mintengo. Murhangeli wa mfumo wa China a yalisile avanghiza a ku va va ya xavisa a Katang. Nakona a tsalele mukhwepa lowu u nga ha kombisa leswi swaku vadzahi va opium va ta tsemeliwa a xikhatiso xa lifu kasi vadzahi va mbangi leyo va ta khatisiwa hi ku dlawa hi ku tsemeleliwa. Ndzeni ka mhaka leyo holobye wa timhaka ta le handle ka tiko a kotile a ku kuma a mpfumelelo wa ku va ku helisiwa a vana va China. Hi 1840 vanghiza va pfalile mintirho ya Katang. Holobye nkulu wa tiko la China na a pfumela leswaku a hluliwile a nyikelile ka Inglaterra xihlale xa Hong Kong swa nga ndlela ya ku hakela vutirhisi la opium leli li ha hluliweke ku pfuliwa a vuxavisi a Katang hi ku rhangeliwa hi Inglaterra. Hikwalaho mfumo wa Peking a wu pfumelanga a swiboho swi endliweke hi Inglaterra lana ku tlheleke ku sangula yimpi. Inglaterra a phanga Shanghai ndzhaku ka ku va ku hluliwile vamaxu lava va tiyiseleke ka vudumeli bya kona. Hikwalaho mfumo u sindzisekile a ku landza swiboho swi sindzisiweke hi Inglaterra hi 29 ka Mhawuri wa 1842 lana ku gameke hi ku funguwa xipfumelelano xa Nankin. Hikona ka xipfumelelano lexi vanghiza va hakeliwe male ni ku nyikiwa mukhandlu wa ku landza ta mintengo ku fana ni tiko la China lana ku pfuliweke 5 wa mimpolwe a ku va ku na byalisiwa ntirho lowu. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzukile a ku funguwa ka xipfumelelano xa Nankin ka matiko ya China na Inglaterra. Nongonoko lowu wu lulamisiwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
2: Metuile Matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbi wa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ri mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

20 horas e 36 minutos na 57 segundos, a vendlela ya kuva hilosela. Hilosela ka lisikula na montla le hambaneke ni man'wana. Hikuva murhangeli wa tiko a dropeni la le Mashishi xifundzankulu Nyembani, a khangulile a mintlango ya 16th Festival Desportivo Escolar, mintirho ku yimeriwaka a kuva midonsa ku ya fika ku sunguleni ka hweti yi taka. Kale mintirho ku hlengela ku tlula 1600 wa vadyondzi ka vona ku nga ta landziwaka 5 wa mintlango na minharhu hi ku kongoma a mintirho mi landziwaka layana a xifundzankulu Inyambane. Hi tibyela sweswo a ku va hi famba na wena muyingiseri wo rhandzeka. Hi tibyela sweswo swa ku va hi patsana na wena. Hi tibyela hi sweswo na hi navu. Ku va mpela loko hi li na wena ku nga na nchumu ni xin'we xi vilelisaka. Hi tibyela hi sweswo leswaku hi wena hi faneleke ku va hi butsana kun'we. Hi wena hi faneleke ku veneni mpela hi longoloka kun'we hi nkarhi wa vusiku. Lipelile mamatana, lipelile papayana, lipelile ka varhandzi va mintirho ya radio Mozambique. Hi losela hi ntsako lowukulu.

20 horas zwi tlhandlekela 12 minutos hi ndlela ya ku katsanyeta mahungu ni ku ma hlanganyetela swinene ku va hi tiva leswaku murhangeri wa tiko la Mozambique Daniel Chapo a vula leswaku ku ni mfanelo ku tlhela ku ni laveko wa ku va ku tirhisiwa michini ka mintirho ya ta vurimi hi ku kongoma ku bindzula swakudya hi ntalo mhaka yi nga pfunaka a ku hoda ka matiko kasi i mhaka yi nga pfunaka a ku yalela a ku hoda ka matiko man'wana ya misava.

mabele ya vana vatiko nkarhi lowu wa xidzinge 20 ora xina 32 minuto ximpela mahisele mundzuku a doropeni ka maputsu ma nga ha fika ka 31 graus celsius na tete a le karhi a kumeka phezula ni 35 graus celsius hi xiyimo xa vuxa bya siku la mundzuku nkarhi lowu mpela hi ya ka mahlweni hikuva hi siphala hi lavetela nsimbi ya 21 ore hi nkarhi lowu vunanga i mpangalati hi nkarhi lowu vunanga hi byona mpela byi nga na lisima hi nongonoko wa lisima a radio mosambiki hi khunga hi ya ka 21 ore hi 20 ore xi tlhandlekela 32 minuto xina 42 segundos

Angelo wa tiko akhangulile mintlango ya majogo disportivo xikolare xikofambeni ka siku ra namuntlha. Phambeni ka swona, lexi voniweke papayi i ku kinginziwa ka lava va lulamisaka mintlangu leyi. Hi bala iNyembani a kinginziwile hi Maputo Provincia hi Undosh. Swoleswo swi endla ku vava ka Maputo va wutla tipontu tinharhu ta ku komba ku sungula ka mintlangu leyi, kambe iNyembani a salisa swoswo a nga hi kumanga hambi mpontu yin'we. I masungulelo ya ntlangu papayi. I Vintores hi tlhantekela 45 minutos. Maxakeni na Disportivo wa le Sofala va belile a Musambola a yelanaka na 18th jornada. Va ringanile ha 0-0. Wa zama Maxakeni a nga nyimanga a lwela ku veni nimpela a nga ha jajami ka leti ti yelanaka ni mafambele ya mintlangu leyi ya lembe la nyan'waka.

Oresh nkare wa mahungu nkarlo wa wona hinga tavaka hikuma leti ti yelanaka ni mahungu ya vusiku amuntini wa radio Musambiki hinkari wolo swina lisima likulu kuva hi losela ka vayingiseri va mintirho ya muti wa hina wa ta vuhash lava va kumekaka akulandzeni ka mintirho yo hambanahambana hi nga rivalanga lava va kumekaka endyangwini lava nga makaya kambe na hi vula leswi swa ku matshamelo ma ya mahlweni hi ku tsondzoma a Nepal tinhlayo ta vanhu va ku luza vutomi ti ya ti ya fika ka kusuhani na setusentus kasi ku tlula magidi manharhu ya vanhu hi lava va n'walaleke a swi se koteka ku veneni va kumiwa hikwalaho ka ndhambi yikulukumba yi yaka mahlweni hi ku vonaka a Nepal matshamelo ya ku tika ngopfu swinene lawa se ma vangeke a ku luza ka kusuhani ni setusentus wa vanhu kasi magidi manharhu ku va ku nga tiviwi lomu va nga kona ku ta fika sweswi lipelile hi le ka vintore xi tlhandlekela 50 yumbidutus hi fambisa sweswo hi siya vuyimbi bya n'wana wa tiko loko a ku va vuyakaya Majid Musa xitirela hi kunene i Jose Barata tsundzuka xitirela fambeka musiya hi swin'wana tsundzuka xitirela mulorheke vurhongweni va fambele vanene hi nkarhi lowu wa vusiku.

ta endla hi ku va u bala xitirelela leswaku hi mani a faneliwaka, hi mani u mukhedaka, hi mani swi ringanaka, hi mani swi sasekaka, a ku va u tipatsa na yena. Rito la Jose Barata na xitirela, tlhamuxela mpela. Mabele ya Eugenio Mukhavele nkarhi loko chodaka munhu wa timinete ntsena ku va hi ya khoma nsimbi ya 21 horas. Nkarhi wa mahungu ya vusiku wa Radio Mosambiki. U nga tiva leswaku layana a ri katla mintirho ya ku lulamisela ku sungula ka Feira de Maputo hi leyi mi kombaka a ku va matihlo se matsaka hi leswi ma swi hlalelaka. Lava va tivekiseleke ku veneni va ya kombisa mintirho ya ku hambanahambana hi lava se va sunguleke ku veneni va yi nanekela hi ka mapavhilawu ya ku hambanahambana. Hi vulavula hi swifundza swo hambanahambana swa tiko ni matiko ya ku hambanahambana ma teke tikweni la Mosambiki ku veneni ma ta kombisa swa ku hambanahambana leswi swi nga endlaka ku veneni tiko li tlakuka hi ndlela ya ta mintengo. Siku ni siku loko hlundzuka nkata wa famba wa ni siya a ti ni ku onhele yini nkata tlhamuxela tswala 20 hours na 57 minutos.

Mahungu ya vusiku ya Yumisor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Murangeli wa tiko Daniel Chapo loko a vulavula mudlevela lweyi edorobeni ra le Mashishi xifundzankulu Inyembani a tlhamuxele leswaku lavantshwa va fanele ku vona xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri swa nga xiyenge xa ku tsemakanya a swikarhatu swo hambanahambana va hlanganaka na swona. Murangeli wa tiko a vulavula ku fambeni ka mintirho ya ku khanguliwa ka 16 Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares. Murangeli wa tiko hi nkarhi wa kona a vhikele leswaku a ku na ntlhari ni yin'we phakati ka vana va tiko la Mozambique yi faneleke a ku fihliwa. Hi nkarhi wa kona Daniel Chapo a tlhamuxele leswi swaku vanhu hinkwavo va tivaka ku endla xa ku karhi va fanele ku veneni va nyikiwa mukhandlu wa ku kombisa leswi va tivaka a ku swi endla hi tindlela ta ku hambanahambana. Nkarhi wa kona presidente wa tiko la Mozambique a tlhamuxele leswaku a ku na mbewu ni yin'we leyi nga nyikaka mihandzu na yi nga zanga yi nyikiwe mukhandlu wa ku byaliwa ku va yi kota a ku va phambeni ka swona hi nyika ntshovelo wa swa swinene. Marito ya murhangeli wa tiko loko a vulavula ku fambeni ka mintirho ya ku khanguliwa ka 16 Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares, mintirho mi katsaka ku tlula 1600 wa valandzi va mitlangu ya ku tiyisa miri hi ku hambanahambana ka yona na lana ku kumekaka ntlhanu na minharhu leyi mi kumekaka a xifundzankulu Inyembani hi ku va mi kombisiwa hi ku hambanahambana ka yona. Xiyenge xi hanyelaka mintirho ya ta vudawa xifundzankulu Nampula xi vulavula hi vutsongo bya vanhu va nyikeleke ngati ku fambeni ka xiyenge xa ku sungula xa lembe la nan'waka 2026 loko ku fanisiwa ni nkarhi wo fana wa lembe la n'wexemu 2025 hikwalaho ka nhlengelo wa swilo swo hambanahambana. Mahungu ma vula leswaku hi nkarhi wu ku vulavuliwaka ha wona ku nyikeriwe ngati yi fikaku ka 11,195 wa swiphakana swa ngati hi ku hambana ni nkarhi wa lembe la n'wexemu ku nyikeriweke 11,402 wa swiphakana swa ngati ku fambeni ka lembe la tolo. Tinhlayo leti ti paluxiwile mudlevela lweyi hi Said Yusufu, murhangeli wa mintirho ya ta vudawa wa xifundzankulu Nampula, hikwalaho ka ku tlangeliwa ka siku la munyikeli wa ngati a nga Dador de Sangue siku leri li tlangeliwaka hi 29 ka Agosto wa lembe lin'wana ni lin'wanyana. Vurhangeli bya mfumo wa ka Gaza li ya mahlweni hi ku lavetela vaseketeli hi ku kongoma a ku simekiwa ka mbangu ku nga kotaka a ku landziwa mintirho ya ku wupfisiwa ka lavantshwa hi ku tiva a ku tirhisa hambi hi ku lulamisa michini yi kulukumba yi tirhisiwaka ku fambeni ka mintirho ya ta migodi. Maendlelo lawa ma ni nkongometo wa ku kota ku yangula ku vilela ka tintlhari ti enteleleke hi tlhelo la vinyi va makungu ya ta migodi a xifundzankulu Gaza. Mukombisi wa mfumo wa ka Gaza, Jai Mineto, a kombiseke a makungu lawa a tlhamuxele leswaku hikwalaho ka ku simekiwa ka mbangu wa ku landziwa ka tindyondzo leti lavantshwa a va ta va ni vuswikoti bya ku hlengela ka mintirho yo hambana mi hanyelaka ta migodi a xifundzankulu Gaza. Ya matiko ya vambe. Mfumo urhangeliwaka hi masocha atikweni la Niger wu tiyisa leswi swaku ku vonakile mhaka ya ku zama ku diba mfumo mhaka yi rhangeliweke hi ntlawa wa masocha ndzhaku ka ku duvulela ku vonakeke ku fambeni ka vusiku bya wavuntlhanu a ntsindza wa Mien May. Tsalwa li kombisiweke ka televizawu la mfumo hi vurhangeli la tiko la Niger li vula leswaku vana va tiko la Niger va fanele ku rhula tanihileswi rivala ra swihahampfhuka, muti wa vuhosi ni murhangeli wa tiko va kumekaka ka matshamelo manene. Mahungu ma vula leswaku tiko la Niger li ya mahlweni hi ku hanya ka matshamelo ya hasahasa kusukela ka lembe la 2010 hikwalaho ka xivhukwampundzwana xi taka xi endliwa hi vamatisunge na ntlawa wa junta militari u rhwexaka nandzu wa mhaka leyi ka khale ka vakolonyi va nga ha kolonyile tiko leliya swa nga vona va hlomisaka hi timali vamatisunge ku va va ya mahlweni hi ku dzoriyeta mahanyelo manene ya tiko leliya aka iyaliwaka hi parish ta matshameli yankama
Ku fambeni ka siku la mundzuku doroba ra Litete li nga ha kufumela hi ku tlulisa ku ya fika 35 graus Celsius, Maputo 31. Madoropa ya Beira na Kelimani ma nga ha fika ka 30 graus, Nchayinchayi, Inyembani, Ximoyo, Nampula na Pemba 29 graus Celsius, Vilankulu 28, Hivugamo ya hi ya kuma doropa la Lixinga na 25 graus Celsius. Vakwero hi ndlela leyi n'wi hlayele mahungu ya vusiku ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Mozambique. Mangwana hi nkarhi wa ntoloveto lupelile.

mabele ya ntsutsu mabele manyika ka nkhinkhi mabele masiya ka njhondzo ni ku tsumbulile nkata leswaku xirhu hi kunene wa sofurara hi timhaka ta vukwena ta ni dlaya murhandzeni ku ni tsimba ni ku ya ntirhweni laka ku ni lulama ni hlamba ni basa ni tlha ni tipenda xwelisa ntirhweni murhandzi wa rapaji wa mina wa lesima tatanga mini na wanga wa lesima swi tsumbuliwa hi valungu leswaku swi endliwe hi wena 22 horas 47 minutos e meio.

0: Fernando Xihuri loko a sola, ku kombisa ku sola wanuna papa endla hi ku vaviseka, a te ni ku rila ku mpfiku mpfiku mpfiku mpfiku. Ayo xwelisiwa ntirhweni papayi. Ka mintirho yo leyi ya ku kala ya ku endla hi ku rhendzeveta. Khawo ya kwatisa mulungu a vaviseka ku subira ni makatla. A patirani wa wena loyi a nga ku thola hi ku ku lava. U ya muxwelela mbuyangwana. Tekela ku ku ba discharge aku no come back.
1: Sikamba xa Regina.
0: Na yena vu Regina humeleliwe hi singita lin'wana.
1: Regina.
0: Maka yi humeleleke ka matilo ntsena kambe ni la misaveni papa yi sungula ku va kona.
1: Regina.
0: Ka hali xihlamalisi xa matilo.
1: Vumburi
0: bya Regina byi ni susela ni vurhongo papa yi ni nga ganyi ku venene ni etlela ni ku tsongo maze verdade. Awani nganga sita na wosita na wani nganga sivona na wosivona. Sasaka ka wansati kuni endle switiviwa hi sinyora kaya. Loko ni twa ni ku loko mvona ku dhute ni ku o anakanya swa swinene. Ohoho.
1: Mumbori
0: tsapa ku tekela makwenu.
1: Ndi
0: pfunisana papai maze verdade. Kasi lweyi na yena va mukumile vito la ku
1: Regina. Regina ndoku
0: a dlayiwa hi vumburi bya Regina. Regina wansati wa ku saseka xidosa xa wansati tsutsu a zamile ku endla hi ku mufihla swa ku sinyora a nga swi tivisa ku hehe a ni xitlhoma nyongeni kambe Regina na yena va nga wansati wa tindhangu wansati wa boka zame ku humelela leswaku hehe a va ni tivi ku na mina ni kona.

Mahungu ya vusiku ya Yumisur Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Murangeli wa tiko Daniel Chapo loko a vulavula mudlevela lweya dropeni la le Mashishi xifundzankulu Inyembani a tlhamuxele leswaku lavantshwa va fanele ku vona xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri swa nga xiyenge xa ku tsemakanya a swikarhato swo hambanahambana va hlanganaka na swona. Murangeli wa tiko a vulavula ku fambeni ka mintirho ya ku khanguliwa ka 16th Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares. Murangeli wa tiko hi nkarhi wa kona a vhikele leswaku a ku na ntlhari ni yin'we phakati ka vana va tiko la Mozambique yi faneleke a ku fihliwa. Hi nkarhi wa kona Daniel Chapo a tlhamuxele leswi swaku vanhu hinkwavo va tivaka ku endla xa ku karhi va fanele ku veneni va nyikiwa mukhandli wa ku kombisa leswi va tivaka a ku swi endla hi tindlela ta ku hambanahambana. Hi nkarhi wa kona presidente wa tiko la Mozambique a tlhamuxele leswaku a ku na mbewu ni yin'we leyi nga nyikaka mihandzu na yi nga zanga yi nyikiwe mukhandli wa ku byaliwa ku va yi kota a ku va phambeni ka swona hi nyika ntshovelo wa swa swinene. Marito ya murhangeli wa tiko loko a vulavula ku fambeni ka mintirho ya ku khanguliwa ka 16th Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares, mintirho mi katsaka ku tlula 1600 wa valandzi va mitlangu ya ku tiyisa miri hi ku hambanahambana ka yona lana ku kumekaka ntlhanu na minharhu leyi mi kumekaka a xifundzankulu Inyembani hi ku va mi kombisiwa hi ku hambanahambana ka yona. Xiyenge xi hanyelaka mintirho ya ta vudawa xifundzankulu Nampula xi vulavula hi vutsongo bya vanhu va nyikeleke ngati ku fambeni ka xiyenge xa ku sungula xa lembe la nan'waka 2026 loko ku fanisiwa ni nkarhi wo fana wa lembe la n'wexemu 2025 hikwala ka nhlengelo wa swilo swo hambanahambana. Mahungu ma vula leswaku hi nkarhi ku vulavuliwaka ha wona ku nyikeliwe ngati yi fikaku ka 11,195 wa swiphakana swa ngati hi ku hambana ni nkarhi wa lembe la n'wexemu ku nyikeliweke 11,402 wa swiphakana swa ngati ku fambeni ka lembe la tolo. Tinhlayo leti ti paluxiwile mudlevela lweyi hi Said Usufu, murhangeli wa mintirho ya ta vudawa wa xifundzankulu Nampula hikwalaho ka ku tlangeliwa ka siku la munyikeli wa ngati a nga Dador de Sang siku leli li tlangeliwaka hi 29 ka Agosto wa lembe lin'wana ni lin'wanyana. Vurhangeli bya mfumo wa ka Gaza liya mahlweni hi ku lavetela vaseketeli hi ku kongoma a ku simekiwa ka mbangu ku nga kotaka a ku landziwa mintirho ya ku wupfisiwa ka lavantshwa hi ku tiva a ku tirhisa hambi hi ku lulamisa michini yi kulukumba yi tirhisiwaka ku fambeni ka mintirho ya ta migodi. Maendlelo lawa ma ni nkongometo wa ku kota ku yangula ku vilela ka tintlhari ti enteleleke hi tlhelo la vinyi va makungu ya ta migodi a xifundzankulu Gaza. Mukombisi wa mfumo wa ka Gaza Jai Mineto a kombiseke a makungu lawa a tlhamuxele leswaku hikwalaho ka ku simekiwa ka mbangu wa ku landziwa ka tindyondzo leti lavantshwa a va ta va ni vuswikoti bya ku hlengela ka mintirho yo hambana mi hanyelaka ta migodi a xifundzankulu Gaza. Ya matiko ya vambe. Mfumo urhangeliwaka hi masochwa a tikweni la Niger wu tiyisa leswi swaku ku vonakile mhaka ya ku zama ku diba mfumo mhaka yi rhangeliweke hi ntlawa wa masochwa ndzhaku ka ku duvulela ku vonakeke ku fambeni ka vusiku bya wavuntlhanu a ntsindza wa Myanmar. Tsalwa li kombisiweke ka televizawu la mfumo hi vurhangeli la tiko la Niger li vula leswaku vana va tiko la Niger va fanele ku rhula tanihileswi rivala ra swihahampfhuka muti wa vuhosi ni murhangeli wa tiko va kumekaka ka matshamelo manene. Mahungu ma vula leswaku tiko la Niger li ya mahlweni hi ku hanya ka matshamelo ya hasahasa kusukela ka lembe la 2010 hikwalaho ka xivhukwampfundzwana xi taka xi endliwa hi vamatisunge na ntlawa wa junta militari u rhwexaka nandzu wa mhaka leyi ka khale ka vakolonyi va nga ha kolonyile tiko leliya swa nga vona va hlomisaka hi timali vamatisunge ku va va ya mahlweni hi ku dzoriyeta mahanyelo manene ya tiko leliya aka iyaliwaka iParish ta matshameli yankama
Ku fambeni ka siku la mundzuku doropa ra Litete li nga ha kufumela hi ku tlulisa ku ya fika 35 graus Celsius, Maputo 31. Madoropa ya Beira na Kelimani ma nga ha fika ka 30 graus, Nchayinchayi, Inyembani, Ximoyo, Nampula na Pemba 29 graus Celsius, Vilankulu 28, Hivugamo ya hiya kuma doropa ra Lixinga na 25 graus Celsius. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayele mahungu ya vusiku ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Mozambique. Mangwana hi nkarhi wa ntoloveto lupelile.

Fuka unene lowo uyi kongomisa uka nsimbi ya meyano iti nkari unene lowo hingatava hikuma ntirhisano na Antena Nacional kambe hinga se fika ka ntirhisano lowo i nkarhi wa ku va ya mahlweni hi ku xuvela a vusiku byinene ka muyingiseri wa hina loyi hi longolokaka na yena ku sukela ka nsimbi ya Vintores ive ku sungula ka xiyenge xa vuntlhanu xiyenge lexo ke hi khungaka na xona njhe hi xihena a ku va hi ya hi ya khoma a nsimbi ya Mayanoid loko la nyamuntlha hi fika makumu ka lona swinene a ku va hi tiva leswaku hi nkarhi lowu wa madyambu hi ta tlhela hi kotla na kola hikuva hi fungile ke leswaku a nga kona lweyi a nga ta hi hambanyisaka hi pfumelile matlangelo wolawo ya ku va hi fambisa sweswo ka mintirho ya hina leyi ya Radio Mozambique mintirho ya lisima ngopfu swinene ngoma leyi hi nga ta yiba leyi ya vugamu kambe i ngoma leyi se hi yi beka kambe na hina vo swa hi vava ku va hi nga muka hi nga tlhelanga hi mati wa marito lawa hi ku ha tshemba leswaku na wena muyingiseri wo rhandzeka ma ku vava marito lawa a leswi a hi ku phinda vunanga hi ku phinda marito ma hi khoma marito lawa bava ma hi mbuwetela loko a yi le nkarhi wa ku va hi humula a hi ta mana vhela hi kunene hi le kuma vurhongo kambe na hi anakanya sweswi na we muyingiseri u ya anakanyaka swona hi vulavulela hi nkontra ya Regina Regina lweyi papayi wansati wansati mpela maze verdade mas yey a hambanile ni vavasati van'wana va ku va byela va swi twa

kwaratse kwa radio mtsabika kuloseni kukwezela ka vuhaxi bya mpundzu nyamuntlha ke inga ka santor siku makumanharhu ka mahuri lembe makhulu mambirhi makumambirhi ntlhanu ni leyin'we hi ta va swin'we mikisa ku ya fika nkarhi wa sinkore xi ta va ka na hi ku nyika a xundla xa matirhelo ya vusiku nambe hi ku va ke mikiset hi ku nyika a jones mayelano ni ta vutomi ni madyelo lawa manene hi ta va hi dokadoka ka nhlokomhaka yo karhi leke yi lulamiseke nyamuntlha mi ku va hi ka ku fikiselana ku loko hlavula hi chaya roxtin u botela na lauri nda dimandi lava ke va ri kulosela ku vitula ntlaku nkwalo radio msimeke u simekeke ku pangalata dzongeni ka tiko mikiset linene nakoleke mikiset hi ta va hi ku pangalata hi ndzimana ya vunanga

0: Ndza yala kuva kempela ndzi pfumala Yesu I vunangalana liteke na mwembeleli tima. Meno itina 45 minutu chikula pakuba uingisa nongonoko. Mvutumi ni majira manene na Victoria Sitoi.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumele ya vutomi byinene hikwalaho ka madela.
2: Majula amatapa kumbexana hambowa
1: dana hi ndlela yinene.

0: Ilo selili muingisetu wa kuzanjeka. Madela ya nkulu wa mhunu. Inlo kumaka ya nongoloko wa madela ni vutomi jenene wanamunch. Lani hishipimusha kusui ni kume jatimeneti ni nklano. Hitaka donji sana hambi kunyikana avutlaji. Hita mashaisele madela ya vakala jivejo. Leswi hiti jisana kani tinklaji tatavudaho. Niko na muncha ya mukela mutiju wa shiengeleshi. Aku ipangalata hingela ya kuhlaya shanchumu inhle ni kanhloko maka ya siku. Hita vutomi java kaladri hitolovela ku ingela leswa kuvone avafanekeli kudaleswi ni leswi yani hikola kantanga. Leswi minkama minyingi swishukuvalisaka vo vakaladri hikusa swienja ingi votroniwa aswakuda. Nakasi namuntlha hinavelaka kuva hi basisa amhakale. Xileswo hi ku landzela a nhlaji yezu ya ta vudahu hi ta hi byela xanchumu mayelano ni ta madela ya vakulu va vanhu kumbe vakhalabye.
1: Inhlekani vayingiseti va radio ka nkarhi lowu ni kumeka mini lani na ndzi na n'wini ka nkarhi lowu na ni hlamula hi xiyimo xa mutirhi wa Sawudi hi xiyimo xa provhinsiyala ka Matsolo. Ni kumekalani namuntlha a ku va hi ta bulanyana kutsongo kumbe hi khanela hi mayelano ni madyelo ya kulwa munhu leswi ni hlaya leswi hi swi vuliwaka hi xikutukezi wange i triseridade. Kambe a triseridade lweyi se munhu lweyi se nga kokwana wa hina hi xiyimo xa wansati kumbe xa wanuna a ku cinci nchumu loko o za u va triseridade u va ka ntanga leyi ya vukokwani hileswaku se u kulile. Ntawusi loko u kulile ku fanele ku va u ve ni madyela lamanene. A ku kula a swi le ku hlaya swaku se a wu fanele ku va u dla. Pela au contrario ni nga hlaya leswaku u fanele ku va u ve ni madyelo lamanene lama nga ta endla leswaku u kuma a matimba ni ntamu wa ku u ya mahlweni hi ku hanya. Ikhati dzumbenyani mun'wanyana a ha ya masin'wini mun'wanyana a ha kota ku khoma lexiyani lexiyani maxi a madyela loko a nga li manene swilo swoleswo swi nga endla hi loko swi ku tlhelelisela antshako u nga kumi a ntamu ya ku u tirha leswi swi fanelaka ku li kona. Ni nga hlaya leswaku a madyela lawa u fanele ku va a kokwana wa hina lweyi wa ntanga leyi yi se yi leheke a fanele ku va a dyisa xiswona. A fanele ku va a dya swakudya leswi nga ta mu nyika ntamu swa ku fana ni mpunga, huxa, a dya a mitsumbula, mihlata. A munhu lweyi a fanele ku va a kumeka a dya matsavu. A matsavu ni hlaya hi xiyimo xa makhofu, tinyangana, mathapa, matsheke, madledlele. I swilo leswi a fanela ku va a tatana wa hina mamana wa hina lweyi se a nga ka ntanga leyi yi leheke. A fanela ku va a dya a tifejau, a fanela ku va a dya tihlampfi, matandza, a fanela ku va a dya nyama. Hi la ka nyama ku ni ku a mun'wana a nga dyi swa munhu wa minenge, mun'wana a nga dyi swa minenge mbirhi, masi a lwa a kotaka ku va a dya hinkwaswo a fanele ku dya. Ni yelweyi a nga ni ma-restrictions kumbe a ku pumba swin'wana swa ku a nga fanele ku a dla swange hi swoswi ni swi hlayeke swa ku a wa dya swa munhu wa minenge kumbe swa minenge mbirhi a fanele ku va a dya na yena swoswi a dyaka swona. Naswona swi ta mu nyika a ntamu a rhandza ku va a phuza a leti na ku hambiwa hi tihomu i swinene swinene swileswo swa mu nyika a ntamu. I funse hi fanele ku va hi ve ni ku tiya leswaku a munhu lweyi a leswi a dyaka swona kokwana wa hina i swilo leswi nga na mavitamina swi mu nyika a ntamu. A fanele ku va a nwa mati a vuvuli wa hina lweyi hikusa a loko u kula a la ka nkolo la u kumeka u ve nga u pumbeka a ku ve ni torha hi xin'we xin'wana u kumeka u nga na torha la ku rhandza ku nkarhi hinkwani n'wana u nwa mati. Maji wa fanele ku va u nwa mati hikusa a khala julu wa hina lwe loko akula a muzimba na yena wa khwanyala akumeka a wonza a matina wona ma ya mapumbeka hambe hikuva a famba a xikoti ku xixiteni akumeka a pumbeka a mixixito akuva a nga ku xixiti hi ntamu hikuva a nga phuzi mati se a fanela ku nkarhi wun'wana ni wun'wana laha a tshameke kona kokwana lwa hina lwe kumbe a ya masin'wini a ha gonta a ha gwenta ku a ya masin'wini kumbe a kota ku va a tirha swin'wana ni swin'wana a fanele ku a ve ni xibodhlelana xa mati nkarhi hin'wana a fanele ku a phuza mati swoswi hi le nkarhi ka mafruta ya nkarhi hi nga nkarhi ya vamalaranja wa matanjirina a fanele ku va a bumela hi ntamu a mafruta lawa leswaku a kusigira ku a kuma mati lawa yani ya ku ma ta n'wi pfuna ku va a muzimba wa yena u kumeka u ni ntamu u kumeka u nyuka i futhi a dye ni mafruta man'wana ya ku fana ni tibanana masana swilalasi loko swi kumeka swiketsa na hi le nkarhi wa swona wa swiketsa a fanele ku va a dya.

a kokwani wa hina a dya hinkwaswo, kasi loko hi ni kokwani loyi a nga na mavabyi ya matensawu loyi ina aka swakudya swa yena, hi fanele ku va hi pumba a munyu ampoda a dya swakudya swa munyu, nopoda a dya swakudya leswi nga na munyu hi ntamu kumbe swakudya swin'wana hambi ho va tinyama leti ta makonserva ti konservariwaka hi mitimunyu, a dya makaldo amba makaldo mani munyu, a fanele ku va a pumba swilo swa ku fana na swoleswo. A loko a kokwana wa hina loyi loko madala wa hina a ni ma-diabetes, hi fanele ku va na yena loyi na yena a ni ma-restrictions kumbe a ni ku pumbiwa ka swin'wana ni swin'wana leswi a fanele ku va a dla swinhlayo swa nge swakudya swi nga na wulombe hi ntamu, mati kumbe masumu lama nga ni mati hi ntamu ma-refresh kuma nga na wulombe, ni hlaya hi wulombe futhi leswo a hi mati, ni hlaya swa a masumu a ma-refresh lama nga ni wulombe, a macana ya ku tsokotsa hi ntamu a fanele ku va a pumba a kokwana lweyo, ni mafuza na wone a fanele ku pumba emagele ya mafuza hikusa a na mavabyi lama fanele ku va a swilo leswo nopodi swi nghena hi xiyimo hi ntamu swinene, kasi lweyi hi leyi a nga na ma-restrictions ya madela. Se hi nga swi endlisa ku yini a ku va hi lulamisa a muzimba wa kokwani wa hina lweyi? A loko a munhu se a kulile swa nge se a lomu ka wudala a wa pumba apetiti a nga rhandzi ku dya a magela ya kona ya ku endlisa hi swoleswo swoleswo, se leswi swi endla leswaku a muzimba wa yena wondza swi endla leswaku a khwanyela muzimba bya hina kota tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vona leswaku i ncini leswi hi fanele ku va hi swi endla leswaku a kokwana wa hina lweyi a nga kumeka a khwanyela muzimba kumbe a wondza hikusa a nga na apetiti la ku dya madyela kona se a ntsuluka va xin'wanani a dya swa wunyamanyama a dya swa wunyaminyami a swi twisiseki leswi a magelisa loko mi phamela leswi o dyaka ntsongo a tsika a tshama nkarhi wa wunyingi na u nga n'wi na a nga dli nchumu hambi u ya mu vekela xa ku a khoveta a ta teka veka a nga ta dlaka nkarhi luwa a ta lava ku dyaka nkarhi wa yena ku va a se a nkarhi lowo se swo honeka, se a fanele ku va a munhu lweyi ku hi vona swaku i ncini leswi a fanele ku va a tshama kutsongo ha kutsongo na a dya laha a tshameke kona loko li vhovhaku hambiloko li wa va vhovhaku wa se a ya a ha tigwenda a ya masin'wini a ha tigwenda ku a tirha leni swa la kaya masi a fanele ku a ti nyika nkarhi wa ku a tshama a dya a nga tshami a dyambu hinkwaro a nga dyi kumbe cima a khwevacana ni mixo a te ni madyambu pura kuma a ku a tlhela a khoveta a hi swona swoleswo a fanele ku minkarhi yin'wana ni yin'wana a fanelela ku va a dla i swinene futhifutsi ku va hi prestara atensawu hi ntamu ka vhovho lweyi ka ku va hi bekisa emagele ya yena loko se i li vhovho wa ku se hi pela hi kunene se a tshamile ni la se a kulile ala ka nkolo la a ka ha koteki a ku va a dla hi fanele ku va hi gaya a swakudya swa yena hi fanele ku va hi swi gaya leswaku swi ta mu facilitara a ku va a dla a ku va a nga kumeki a kumeka a nga dli nchumu hikuva a nga swi koti ku mita hi ku kandza veji manje a kulaka a ni tlanga na yona iya a la ka nkolo ko ya ku pfaleka apetite la ku dya a nga li kumi para a minta swakudya leswi a swi kumeka para a ncakuna yene a kumeka na na wulolo la ku ncakuna para a ncakuna a swi kumeka swi mu karhatela se hi fanele ku va hina hi mu pfuna hikuva hi swi gaya swakudya leswiyani kumbe ku swi gindletela hi nkombe a ku va hi mu facilitarela ku va a dya a loko yi li tinyama ti fanele ku va ti wupfa hi ntamu swinene a mpfungana wona u fanele ku va wupfa swinene para leswaku a kota ku va a dya a kokwani lowa hina lweyi hi ncini lexi hi fanele ku va hi xevhitara kumbe hi pumba a ku va hi swi yenca kuva hikuva kokwana lweyi a nga dli purukulomu vanyana ku leswi koma a nga swi zandzi leswi a hi humeni ka swona leswi koma a nga dli leswi a hi humeni ka swona e-e kumbe yena rhangana kumbe leswi ni leswi a ni swi lavi

0: nene a ku yini a ku va hi tsutsumela emitirho wa Sawudi leswaku hi ya hi ya n'wi vitisa kumbe hi ya hlaya swa ku kokwana wa hina lweyi a nga dyi swa wukazi a nga dyi swa wukazi wa swi vona se leswi va ta hi nyika yini a ma-orientation leswaku hi fanele ku va hi swi endlisa kwini hikusa hina tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vi ni papele la muti important ka mukhalabyi lwa hina lweyi kumbe ka kokwana lwa hina lweyi leswaku hi n'wi pfuna amadyela hikusa yena ha yexe se a nga ha na nkamani ku languta swakudya ra yena se swi helile ku vipa ra yena a swi se hela ya ha mu lava kokwani lwa hina lweyi hi ya la ku mu londzovota bya swi na lisima ku loko hi swi vona swa ku a wa ya lisa kudya lexi a nga xi juli u kumbe hi vona leswaku lexi loko a dya xi nga n'wi hamba mali hi fanele ku va hi tsutsumela xibedhlele hi lava emutirhi wa Sawudi hi khanela na yena hi n'wi tlhamuxela leswaku va ta kota ku rentara se hikwalaho ni ni ku khensa swinene a ku va ni kumekile lani na n'wini a ku va hi kombisana xin'wana ni xin'wana leswi hi fanele ku va hi pfuneka ha swone a ku ndla a kokwana lwa hina kumbe ku hlayisa a kokwana wa hina khani mambo
1: ku tlangela hine dokodela loko u koti ku va u tshindzekela leswaku u hi nyika a vutlhari mayelana ni maendlelo manene hi ta madela ya vakulu va vanhu ku nwa mati hi ntsengo wunene ku dya swakudya swi nga ni ntalo wa mavitamina ni ku tibekisa hi laha swi fanekelaka hakone hi leswi nga ni lisima hi swi yingeliki swa nga mintswatsiyo ku siku bya namuntlha a ku va munhu a li ni ntanga ya ku tlakuka a swi hlayi leswaku wa siveliwa ku dya xa nchumu a nga va hi loko a kazatiwa hi mavabyi ya ku kaxi ya ku mu sivela a madela manene a hi hlonipheni a swi duhati sweswo hikusa naswone swi ni ku navela ndzeni ka madela kambe na a li mfanelo ku va va hlayisiwa evuton'wini hi ku vonelela ta vutomi leswaku hi bekisa a madela manene yavo kutani nongoloko wezu u thyasa vugan'wini mawaku loko hikwala ka wone u koti ku va u kuma a vutlhari lebyi taka ku seketela a ku hlayiseni ka vakhalabyi hi laha swi fanekelaka hakone ndzeni ka xiyenge xa madela Vavina wene, Victoria Sithoi na Tomas Bruma. Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumele ya vutomi byinene hikola ka madela.
2: Majula amatapa, kumbixana hambowa.
1: Dana indlela yinene.